0: da a watan Afrilu 'yan tawaran FLA da kawayensu na Jinim sun kai hare-hare kan wasu wurare masu tasiri a Bamako da gewayen babban birnin. Hare-haren da suka yi sanadiyar mutuwar wasu daga cikin kusoshin gwamnatin rikon kwarya da suka hada da ministan tsaro janar Sadio Kamara. 'Yan tawayen sun kuma kama tarin sojoji na kasar ta Mali. Baya ga haka ne suka tsaya nan suka ci gaba da kaddamar da wasu jerin hare-hare zuwa garuruwa da gidajen yari, suka kuma ta yada bidiyon kama sojojin Mali inda hukumomin kasar suka danganta wannan aika-aika da farfaganda. Shugaban Kamaru Paul Biya mai shekaru 93 ya fara bayyana a hukumance a jiya Asabar tun bayan komawarsa Kamaru bayan shafe kwanaki 73 baya kasar domin ta tawagar kwallon kafar kasar ta mata murnar nasara da suka samu a gasar cin kofin kasashen Afrika. Kasar a cewa Paul Biya na nuna godiyarta ga waɗannan 'yan wasa. Biya na faɗar haka ne a wani biki da ya gudana a fadar shugaban kasar da ke Itudi. Kamar yadda aka jakarin labaran duniya, mutane 30 ne suka mutu, wasu 22 suka jikkata a kasar Guinea Conakry lokacin zabta ribar kasar ta afku a wani wurin zubar da shara a unguwannin babban birnin kasar Conakry bayan ruwan sama mai karfi, kamar yadda gwamnati ta sanar a wata sanarwa. Hatsarin wanda ya faru da misalin karfe 2 na safe a unguwar Dar es Salaam ta garin Besia bayan ruwan sama mai karfi cikin dare, lamarin ya haifar da rugujewar gidaje da dama kuma ya haifar da mutuwar mutane 30 waɗanda yanzu haka suka samu raunuka an garzaya da su asibiti. Gwamnati ta bayyana ta aike da kayan ceto tare da jami'ai yanzu haka da aka bayar wa umarni na gano ko kuma zakulo mutane da ke cikin ƙasa. A kasar Tunisia, jami'an tsaron kasar a yau Lahadi sun gano gawakin mutane 11 da aka tsamo daga cikin teku bayan da wani jirgin ruwa da ke ɗauke da su ya nitse a gabar tekun kudu maso gabacin kasar, inda har yanzu ake ci gaba da neman wasu mutane 3. Jirgin ruwan na ɗauke da mutane 15 wanda aka ceto, daga cikinsu aka ceto mutum ɗaya kawai bayan da ya kife kimanin mil 14 daga gabar tekun Zarzis a daren Juma'a. Bayan tattaunawa da aka cimma tsakanin bangarori da basa ga maciji da juna a Libya a ranar Alhamis da ta gabata, wanda ofishin tallafa Majalisar Ɗinkin Duniya da ke aiki a Libya ya jagoranta, bangarorin biyu yanzu haka sun cimma matsaya tare da tantance taswirar siyasa da za ta baiwa kasar damar gudanar da zaben shugaban kasa da 'yan majalisu a shekarar 2027. Duk da haka, wannan yarjejeniyar ta ci gaba da kasancewa mai rauni saboda rikici da ke ci gaba da ruruwa da kuma rarraba kawuna a cikin kasar, wacce bata gudanar da zaben majalisu ba tun shekarar 2014. Ana tare da sashen Hausa na Radio France International RFI a kasar Togo. Hukumi a wata sanarwa da suka fitar jiya Asabar, gwamnatin kasar ta tabbatar da cewa tana duk abin da ya dace na ganin ta kare lafiyar 'yan jaridun Faransa nan Gael Moukair da Sebastien Perez Pezani da ake tsare da su tare da rakiyar ɗaya daga cikin ma'aikatansu da aka kama a ranar 27 ga watan Yuli. An kama waɗannan mutane ne a wani lokaci da suke cikin shirya wani fim da aka yi wa sunan Le Route de l'Impossible a cikin ƙasar, kuma jerin shirye-shiryen da za a watsawa a wani gidan talabijin na ƙasar ta Faransa. A Afirka ta Kudu, a jiya Asabar ne a hukumance kamata jam'iyya mai mulki, jam'iyyar ANC, ta gabatar da 'yan takararta a kujerun ƙananan hukumomi da za a yi ranar 4 ga watan Nuwamba, sai dai haka ɗin bai samu ba. Jam'iyyar ta gayyaci wakilanta da 'yan jarida zuwa wani taron da za a sake gabatarwa nan gaba, amma 'yan takarar ƙarshe za a bayyana su ne kawai a watan Satumba. Sai dai wasu daga cikin 'yan jam'iyyar, wannan ɗagewar na iya zama wata alama ta sake ɓarkewar rabuwar kawuna a wannan jam'iyya. Shugaban Iran Masoud Pezeshkian ya amince a yau Lahadi cewa 'yan ƙasarsa na fuskantar matsaloli da yawa bayan da Amurka ta kaddamar da wani sabon takunkumi da ke neman durƙusar da ƙoƙarin hukumomin na Tehran. Gwamnan jihar Sinaloa ta Mexico, wanda Amurka ke nema ruwa a jallo saboda safarar miyagun ƙwayoyi, ya sanar a cewa zai sauka daga muƙaminsa, wani mataki da shugabar ƙasar Claudia Sheinbaum ta yi marhaba da shi a yau Lahadi. Ruben Rocha Moya, mamba na jam'iyyar Sheinbaum mai mulki, ya wallafa a shafinsa cewa a shirye yake miƙa wuya domin amsar laifin da ake zarginsa da shi da kuma ƙoƙarin wanke kansa daga wannan tuhuma. Gashirinmu na gaba.
1: Mai sauraro, barkanmu da wannan lokaci.

0: kace Shamsiya Haruna ke farin cikin sake kasancewa da kai a daidai wannan lokaci cikin shirin Mazagaye Duniya wanda ya saba bitar labaran da muke gabatarwa daga ranar Litinin zuwa Juma'a. Shirin na wannan mako yayi waiwaye kan batutuwan da suka jibanci yakin neman zaben Najeriya inda aka jiyo tsohon mataimakin shugaban kasar Atiku Abubakar na shan alwashin dawo da tallafin man fetur da kuma raddin shugaba Tinubu kan wannan furci sai cikar shekaru 15 da kifar da gwamnatin shugaban Libya Muammar Gaddafi inda a yankin gabas ta tsakiya muka tabo labarin Iran da ta sanya ladan makudan kudade ga duk wanda ya kamo mata sojojin Amurka waɗannan da ma wasu na nan tafe. To mu soma da Najeriya inda gwamna mai ci kuma dan takarar jam'iyyar Accord Ademola Adeleke ya lashe zaben jihar Oshun da aka gudanar ranar Asabar da sama da kuri'u 511 yayin da abokin karawarsa na jam'iyya mai mulki APC wato Bola Oyebamiji ya zo na biyu da bambancin kuri'u 66,252. Farfesa Kamilu Sani Fage, masanin siyasa a Najeriya, ya bayyana darussa da jam'iyyu za su dauka a wannan zabe.
1: Darasi dai shine yan hamayya muddin za su haɗa kansu kuma su fitar da yan takara ingantattu to za su samu ƙarfin gwiwar taka rawa sosai a zaɓe na 2027. Ita kuma hukumar Ani gaskiya kamata ya ta ƙara shiri fiye da yadda ta yi a Oshun. Duk da dai an samu ta fito da zaɓen kan lokaci, amma akwai ƙorafe-ƙorafe da yawa a wajen yadda zaɓen ya kasance, musamman wajen jinkiri da aka samu wajen fara zaben. Sannan kuma kamata ya yi ta ɗauki darasi da ita da gwamnatin tarayya ɗin cewa zaɓe na farar hula ba shi da alaƙa a kai sojoji. Yanzu misali ita a wannan zaɓe fa sai da aka kai jami'an tsaro sun fi 40,000 jihar Oshun, wanda kuma fiye da rabinsu sojoji ne.
0: To anan kuma Atiku Abubakar ne ya sha alwashin dawo da tallafin man fetur idan ya lashe zaben 2027 saboda a cewarsa gwamnatin shugaba Tinubu ta gaza nuna inda kudaden da aka tara bayan cire tallafin suka shiga. Ko yaya masana siyasa ke kallon wannan furuci na Atiku Abubakar? Dr. Riyauddin Maitama, masani ne a Najeriya.
2: Wannan dai wani abu ne da zai ja hankali matuƙa, kasancewar 'yan Najeriya sun shiga wani hali mawuyaci sakamakon cire tallafin man fetur da aka yi. A baya 'yan Najeriya ba su san muhimmancin tallafin man fetur ga rayuwarsu ba, har sai da gwamnati ta cire, sannan suka ga yadda ya shafi rayuwarsu kai tsaye. Kuma kuncin rayuwa da halin matsi na tattalin arziki da al'ummar Najeriya ke ciki, duk wani ɗan takara da zai yi musu campaign ko kuma ya tallata kansa da cewa zai kawo tallafin man fetur wani abu ne da za a tsaya a saurara.
3: To matsayinka na wanda ya nazarci ɗabi'u na 'yan siyasar Najeriya, wannan abu ne mai yiwuwa aikace?
2: To abu ne dai koda zai yiwu yana da matuƙar wahala. Na fi ganin yana da sauƙin faɗa akan sauƙin aiwatarwa. Ba na tunanin zai zama abu mai sauƙi ga wani shugaba izo cikin sauƙi ice zai dawo da tallafin man fetur.
0: Sai dai shugaban na Najeriya Bola Tinubu fa ya cicciki tsohon mataimakin shugaban kasar da ke shirin karawa da shi a zaben 2027 din, inda ya ce babu abin da alwashin nasa ke nunawa face jahiltar ilimin tattalin arziki. To domin jin yadda masana a fannin ke kallon wannan muhawara, mun tuntuɓi Dr. Aminu Idris Harbau, ƙwararre kan fannin tattalin arziki.
4: Kamar yadda muke faɗa, dawo da tallafi a yanzu a halin da ake ciki yana da daɗi irin nasa. Misali zai rage wa talaka tsadar rayuwa da ake ciki, amma a ɗayan ɓangaren ya kamata ɗan takarar shugaban ƙasa Atiku Abubakar ya yi wa 'yan Najeriya bayani cewa to in ya shigo da tallafin nan to can baya zai maida shi yanda yake 140 ko kuwa kila zai rage wani abu ne. Idan zai dawo da shi to wani mataki ya ɗauka? Kada ya zama abin da ya shi shugaban ƙasa ya zo ya yi kawai irin abin da yake ta blank check, ya zo kawai ya ce ya yi kaza ba tare da an yi shirin da ya kamata ba. Tattalin arzikin ƙasa ba abin da za ka kunna kamar fitila ba, ka kunna ka kashe lokacin da ka dama, a'a abin da yake neman tsari. Dole sai ka kiyasta me za ka saki domin ka samu wani abu, kuma ma me za a tallafawa a ciki, domin wancan matsalar da take har yanzu ta cin hanci da tunanin ana karkatar da kuɗin gwamnati, har yanzu wannan matsalar tana nan.
0: To daga batun siyasa sai mu leƙa a ɓangaren ilimi, inda ma'aikatar ilimin Najeriya ta ce tsarin ilimi a ƙasar na fuskantar babban ƙalubale dangane da ƙarancin malamai, inda ɗalibai sama da 31,000 ke dogaro da karantarwar malamai 592,077 kuma akan wannan batu ne Nasir Sani ya hada rahoto
5: adadin malaman da ke karantar da dalibai a makarantun firamare gwamnatin Najeriya yayi matukar gazawa da abin da ake bukata wajen bada nagartaccen ilimi da zai amfanar da dukkanin wani dalibi da ke karatu a kasar Malam Salisu Wada Abdullahi malamin makarantar firamare a jihar Kano cewa yi malamai da aiki ne ba tare da samun kulawa da ta dace daga mahukunta ba
6: duk wanda yake aiki especially aikin koyarwa ya dogara da cewa aikin koyarwa yake zaka ga rayuwarsa gaskiya tana cikin tagayyara magana ta gaskiya albashi ya karanci sannan ko kulawa da yanayin walwala da jin dadin malamin shi kansa gaskiya yayi karanci a Najeriya
5: sannan Sa'idu Shaibu Musa malami a makarantar firamare ɗan sanda a Najeriya reshen jihar Nasarawa cewa yayi akwai bukatar kyautata albashin malaman makarantun firamare a kasar inda har ana bukatar kyakkyawar sakamako
7: ba a ganin malami na makaranta da daraja malami na makaranta shine ya zama to ginshikin rayuwar dukkan wani dan adam amma a yau shine mafi kankantan mai karban salari a cikin wannan country namu
5: ko ina mafita kan wannan matsalar da ke neman shatile bangaren ilimi a kasar Dr. Awwal Halilu malami a sashen nazarin ilimi a Jami'ar Bayero dake Kano a tarayyar Najeriya ya bayyana cewa
8: a inganta walwala ta malamai yanda malami matabashi zai dawo a ganshi a gwamnatance zamanto mutane suna sha'awan koyarwa
5: inganta walwalan malamai a makarantun firamare a Najeriya zai bude hanyoyi mabambanta ga ci gaban tattalin arziki da harkokin noma da na kimiyya da fasaha da dai sauransu
0: A ranar Alhamis din da ta gabata akalla mutum 52 ne aka tabbatar da mutuwar su bayan kifewar jirgin kwalekwale a ƙauyen Gorau na karamar hukumar Goronyo a jihar Sokoto. Kuma matukin jirgin ya tabbatar wa wakilinmu Faruk Muhammad ya ba cewa sama da mutum 60 ne suka hau jirgin domin tsallakawa zuwa gonakin su a lokacin da hatsarin ya auku. Ga dai rahoton sa.
9: Matukin jirgin ruwan Dahiru Malam Salihu ya ga yawa Arafai Hausa cewa sama da mutane 60 ne suka shiga jirgin da ya kife kuma ya yi kokarin sa ya hana su. Amma kadara ta riga fata
10: kace gura na kana jigo
9: eh
10: yanayin harkar jama'a ko ba gaskiya ba
9: na'am
10: ka zo da jirgi kan da yamma na jama'a ya kowa na son tafiya na ko ina koyo jama'a sai suka tura jirgin haka an tuka jirgin dam kan gaba ni haka wurin ba su yara ne kanana wallahi ban san misali a kallon nan tukin amma yara ne kanana duka amma an na goye su ya karanga litafin da aka sai
9: a tabakin dangala Diman Goro Malam Abubakar an yi wa mutane 52 jana'iza ciki har da kananan yara da jarirai
11: na dawo da kasuwa da a ce da to an zo wurin da ni kuma na tabbatar da cewa masunta sun hada ruwa suna tsamo mutane cikin ruwan kuma gabana ana jawo mutane gawawaki bisa ga wannan kuma yanzu haka abinda anka samu mutum 52 wayanda anka yi jana'iza sai yanzu haka ma ga azawa guda sallah magana da muke da kai
9: dan majalisar dokokin jihar Sokoto mu wakiltar Goronyo Honorable Nasiru Adamu ya halarci jana'izar mutane 58
12: mutum 58 aka yi masallaci sai wanda ba su rasu ba su sha da kwas kuma yanzu haka ana neman kusan mutum 20 a kan don haka muna roƙon wannan da suka rinka raifin sallah ya dara ta musu sallah ya karɓi bakuncin su
9: hadarin jirgin ruwa a karamar hukumar mulkin Goronyo dai ta zama ruwan dare da ko a bara irin hakan ta faru a karamar hukumar Faruk Muhammad Yabo Sokoto Arafai Hausa
0: A can kasar Mali kuwa kungiyar masu tayar da kayar baya ta Janim ta sako fararen hula sama da 60 da take tsare da su kamar yadda zamu ji ƙarin bayani daga Zainab Ibrahim
13: bayanai na nuni da cewa a tsakanin ranakun Alhamis zuwa Juma'a mayakan na Janim suka rika aji fararen hular akan manyan hanyoyin wato inda suka yi garkuwa da su tun da farko a cewar majiyoyin iyalai da dama a biranen Niyoro da Bamako da kuma Kayes sun sadu da iyalansu da suka shafe tsawon lokaci a hannun mayakan Sakin fararen hular na zuwa ne a daidai lokacin da su ma 'yan tawayen Abzinawa na FLA suka sako sojojin Mali 82 a makon jiya. Kawance mai karfi ne ke tsakanin mayakan na Janim da kuma 'yan tawayen na FLA, inda ko a baya aka ga yadda suka hada karfi wajen farmakar sojojin kasar ta Mali a kokarin kwace kidal. Wani uba da ɗansa ya shafa tsawon lokaci tsare a hannun mayakan na Janim ya shaidawa sashen Arafai Faransanci cewa da misalin karfe 5 na asubahin ranar Juma'a ne 'yan ta'addan suka jefar da su a gefen hanyar shiga garin Niyoro. Har kawo yanzu dai babu sanarwa game da sakin fararen hular kasancewa daga bangaren mayakan da kuma gwamnati babu wanda ya ce uffan kan batun
0: RFI To daga Mali sai mu je Jamhuriyar Kamaru inda masu aikin ceto suka zakulo ɗaruruwan mutane bayan riftawar wani wurin haƙar ma'adanai akan iyakar Kamaru da Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya. Alhaji Sale, wani mazaunin yankin, ya bayyana mana halin da ake ciki.
14: Kentie ne wanda ya tara ɗumbin jama'a daga sassan ƙasashe daban-daban na Afirka da ma waɗanda ba na Afirka ba. An zo nema inda ake tonan ma'adanai, kuma guri ne wanda ya tara ɗumbin jama'a ƙalla mutum 700 zuwa sama. To wannan abu ya rufta ne da wasu mutane da suka hau kan tudun yashi wanda ya shafa ruwa a wasu wurare daban-daban irin hakan. Sai dai wannan ya sha bamban da sauran abin da ya faru a baya, inda mutane suka rasa rayukansu da kuma wanda suka jikkata bila adadi.
0: To daga Kamaru bari mu je can Jamhuriyar Demokradiyyar Congo, inda sabuwar cutar Ebola da ta bulla a kasar ta zama mafi muni a tarihin wannan kasa, yayin da ta kashe akalla mutum 2378 tare da harbar sama da mutum 5,021, abin da ya sanya ma ta zama annoba ta biyu mafi kisa a tarihin duniya a halin yanzu. Hawwa Halliru na dauke da karin bayani akai.
15: Wannan ne karo na 17 da ake samun barkewar cutar Ebola a Congo, amma gwamnatin Kinshasa ta ce wannan ce annoba mafi muni da kasar ta gani a tarihi, inda aka samu mutuwar mutane fiye da yadda aka samu a shekarar 2018 zuwa 2020 da cutar ta barki. Hukumar lafiya ta Congo ta ce adadin waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar ya kai 4,945, baya ga wasu 101 da aka gano cikin sa'o'i 24 kacal. Har yanzu ba a kai ga samar da magani ko kuma rigakafin sabon nau'in cutar Ebola da ake kira bundubugyo ba, a wani yanayi da rashin isassun kayan aiki da kuɗaɗe da kuma walwalar ma'aikatan lafiya ke kawo tarnaƙiya aikin ganowa da kuma tantance masu ɗauke da cutar cikin sauri. Ma'aikatan lafiya na daga cikin waɗanda cutar ta fi kashewa a Congo daidai lokacin da suke yajin aiki saboda rashin biyan su haƙoƙinsu, lamarin da ke ƙara ta'azzara yaɗuwar cutar a sassan ƙasar.
0: Kasar China na ci gaba da kokarin inganta darajar kudinta na yuan a nahiyar Afirka ta hanyar yarjejeniyar musayar kudade a tsakanin bankuna, sauya tsarin biyan basussuka daga dala zuwa yuan, da kuma amfani da tsarin tura kudi na CIPS domin sauƙaƙawa 'yan kasuwa gami da rage dogaro da dalar Amurka a harkokin kasuwancin kasashen biyu. Matakin da masana tattalin arziki irin su Dr. Dauda Muhammad Kantagora ke ganin zai yi tasiri ga kasar ta Asiya da masu kansa abokan hulɗarta.
16: Zai inganta tattalin arzikin ita China da kuma su kasashen masu tasowa. Na farko, kasashen masu tasowa kaga za su yi kasuwanci kai tsaye tsakanin su da China, wanda kaga a da sai sun nemi dukiyar da suka yi ko biyan bashi sai an auna shi da dala, kaga sai sun nemi dala sannan su biya, sannan kuma a canza zuwa shi wannan kudin Chinese yuan din. To kaga yin haka yana karye darajar kudin kasa, don kaga sai ta yi amfani da kudin musaya kashi biyu, ta cire kudin ta nemi dala sannan kuma ta koma ta canza shi. Ita kuma China ita ma sai ta kuma nemi kuma ta karbi dalan kuma ita ma sai ta je ta canza zuwa kudin kasanta, wannan kuma shi mana iya karye kudin kasanta. To kaga a gurguje zai taimaka yanzu kaga ita wayannan kasashe su rage dogaro da dala da neman dala, musamman kasashen da suke da manyan basussuka da kuma hulɗan cinikayya a Afirka ko kuma a kasashen
17: RFI.
0: Ita kuwa hukumar lafiya ta duniya WHO ta ayyana wasu kasashen Afirka biyar da suka kunshi Burundi, Ghana, Guinea-Bissau baya ga Jamhuriyar Congo da kuma Uganda a sahun waɗanda suka samu nasarar kawo ƙarshen annobar polio ko kuma shan inna, lamarin da hukumar ke bayyanawa a matsayin gagarumar nasara da ya kamata kasashen su dage wajen ganin ba su sake ganin ɓullar cutar ba. Azima Bashir Aminu ta hada mana rahoto akai.
18: Sanarwar da WHO ta fitar game da nasarar kasashen biyar ta jinjina musu tare da nuna ƙoƙarin da suka yi matuƙa wajen tsirar da yara daga cutar mai hadari ta hanyar dakile yaduwarta. WHO ta ce tun farko tawaga ta musamman daga sashen kai dauki da yaki da annoba ne suka gudanar da mabambantan gwaje-gwaje da bincike a cikin kasashen biyar, kuma tun daga watan Janairu zuwa Yuni shekarar nan ba a samu ko da yaro guda da ya kamu da wannan cuta ba. Bisa ga bayanan da aka tattara da daraktan WHO shiyar Afirka Dr. Muhammad Janabi, ya ayyana cewa kasashen biyar sun yi nasarar fatattaka annobar cutar ta polio nau'i na biyu. A cewar Dr. Janabi, duk da cewa kasashen biyar na Burundi da Ghana da Guinea-Bissau baya ga Jamhuriyar Congo da kuma Uganda sun cimma gagarumar nasara, amma aiki bai kare musu ba, domin akwai buƙatar sake zage damtsi wajen ganin sun yi nasarar samun shaidar murƙushe cutar baki ɗaya. Yanzu haka dai waɗannan ƙasashe biyar na buƙatar aƙalla shekaru uku ba tare da ganin ɓullar cutar ta polio ba gabanin samun shaidar murƙushe ta baki ɗaya.
0: Shekaru 15 bayan hanbarar da gwamnatin Muammar Gaddafi, kasar Libya ta fada cikin rikici inda ta rabu gida biyu tsakanin gwamnatin Tripoli a yamma da dakarun janar Haftar a gabashi. Wannan rarrabuwar kai da yawan makamai a hannun kungiyoyin mayaka sun hana kasar samun zaman lafiya ko amfana da arzikin man fetur dinta saboda katsalandan din kasashen waje. Ga dai Abdullahi Isa dauke da karin bayani akai.
19: Zagar wannan rana na zuwa wani lokaci da manyan kasashen duniya ke iya kokarin ganin an warware wannan matsalar da za ta kai ga samar da gwamnatin haɗin kai da za ta yi wa jama'a aiki shekaru 15 bayan faduwar Muammar Gaddafi. A wasu yankuna an fuskanci jerin hare-hare daga gabbaci da kuma yammacin kasar. Wasu daga cikin matsaloli da aka fuskanta kama daga ɗayan yankin zuwa ɗayan bangaren sun hada da a Benghazi an kashe General Al-Mansuri, shugaban hukumar leken asiri ta Marshal Khalifa Haftar. A yamma jiragen sama marasa matuki sun kai hari kan muhimman cibiyoyin makamashi a Zawiya. Wannan tashin hankali ya zama abin tunatarwa game da rikicin da ke faruwa tsakanin bangarorin da suka kasa cin majituwa wanda ya kai ga raba kasar biyu. Kowane bangare na kokarin ganin ya kulle yarjejeniya da ta yi daidai da muradinsa ba tare da tuntubar ɗaya bangaren ba, lamarin da ke kara jefa kasar cikin halin rashin tabbas. Halin da kasar ta Libya ta shiga ya tilasawa da dama daga cikin masu ruwa da tsaki nisanta kansu da duk wani zance na dawo da zaman lafiya da za ta kai ga sake haɗa kan kasar, wacce a siyasance wasu ke danganta ta da siyasa mai guba.
0: To daga batun Afirka sai mu leƙa sauran sassan duniya, inda Majalisar Ɗinkin Duniya ta jagoranci taron ƙasa da ƙasa da ta saba yi a duk shekara kan yaƙi da gurgusowar hamada karo na 17 wanda ta yi wa taken ceto ƙasa daga lalacewa. Ga dai Nura Ado Suleiman dauke da ƙarin bayani akai.
20: Wakilai daga ƙasashe 197 gami da ƙungiyoyin masana kimiyya da 'yan kasuwa da matasa da kuma al'ummomin da matsalolin lalacewar ƙasa ke shafa ne ke halartar taron a Mongolia. Kasar da wani rahoton ƙwararru ya tabbatar da cewa kusan kaso 77 cikin 100 na fadinta na fama da matsaloli masu nasaba da gusowar hamada da zaizayar ƙasa. A tsawon kusan makonni biyu da za a shafe, taron zai mayar da hankali wajen tattauna ƙarin matakan da ya kamata a ɗauka don magance matsalolin da suka hada da gurgusowar hamada da farfado da ingancin ƙasar noma da kuma kawo ƙarshen matsalar fari. Sauran batutuwan sun hada da inganta hanyoyin kula da gandayen daji gami da tallafawa makiyaya da kuma manoma. Taron da aka fara a wannan Litinin zai ci gaba da gudana har zuwa ranar 28 ga wannan wata na Agusta.
0: A nan kuma rundunar sojin Iran ce ta yi tayin ladan $30,000 ga duk mutumin da ya kashe ko ya kamo mata sojojin Amurka tare da shan alwashin ninka kuɗin idan mace ce ta yi. Amir Hatami shine babban kwamandan rundunar sojin Jamhuriyar Musulunci ta Iran, ga kuma kaɗan daga cikin fassarar kalamansa.
21: Har kesi, har razmande azizi.
22: Duk wani mutum ko kuma wani daga cikin jami'an sojinmu da ya samu damar hallaka ba'amurke ko kuma kama shi tare da miƙa shi ga rukunin sojin Iran, za mu goya masa baya. Za mu taimaka masa a wannan jihadi da kuɗi tare da tabbacin goyon baya daga sojinmu. Baya ga gagarumin ladan jihadi, za mu ba da babbar kyauta ta kuɗin Iran Tomas biliyan 5 wanda ya daidai da $30,000 ta Amurka.
0: A can kasar Spain kuwa gwamnati ce ta sanar da gina sansanonin wucin gadi ga bakin haure akalla 1,800 a yankin Ceuta, matakin da ya zo domin shawo kan matsalar rashin wurin kwana da ya addabi yankin bayan kwararar dubban bakin haure daga kasar Morocco a ƙarshen watan Yuli. To bari mu karkare da kasashen Turai da Faransa da suka ƙara matsawa Isra'ila lamba tare da yi wa kamfanonin gine-gine gargadi mai tsanani bayan sanar da shirin gina sabbin matsugunan Yahudawa a gabar yammacin kogin Jordan. Koyaya masana a bangaren diplomasiya ke kallon wannan kira na Faransa da kawayenta, Farfesa Tukur Abdulkadir na Jami'ar Jihar Kaduna a Tarayyar Najeriya ya yi tsokaci a kai.
23: Wannan Allah dai da Faransa ta yi da sauran wasu kasashe na yammacin Turai irin su Faransa da su Burtaniya a kan cigaba da mamayar yankunan yammacin kogin Jordan da kuma wasu yankuna na gabashin birnin Kudus. A baki abin yabawa ne, amma ainihi ba da gaske waɗannan manyan kasashe na Turai suke ba. Domin a yanzu haka ƙungiyoyi da suke adawa da Isra'ila da gallaza da take ma Falastinawa irin su BDS da sauransu, da yawansu an haramta ayyukansu a yammacin Turai, kusan yammacin Turai gaba ɗaya, tun daga Jamus da Burtaniya da Faransa. Saboda haka inda gaske suke yi su fito fili su dauki matakai kamar yanda ake gallazawa kasashen da ba su hadasawa da su kasashe lokacin kamar yanda suke ma kasar Iran ko kuma yanda suka rika ma Syria lokacin Bashar al-Assad da su Korea ta Arewa su mai da Isra'ila saniyar wali inda gaske suke kuma su goyi bayan ainihin tuhuma da kotun manyan lafuka da duniya take ma Benjamin Netanyahu.
1: RFI.
0: Mai sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu da ma sauran abokan aiki. Shamsiya Haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashin Hausa na Radio France International.
19: Tabbatalla da fatan an ji daɗin wannan shirin. Bari mu shakata don waƙar ki sama na'ura.

0: Iran da ta sanya ladan makudan kudade ga duk wanda ya kamo mata sojojin Amurka waɗannan da ma wasu na nan tafe. To musamma da Najeriya inda gwamna mai ci kuma dan takarar jam'iyyar Accord Ademola Adeleke ya lashe zaben jihar Oshun da aka gudanar ranar Asabar da sama da kuri'u 511 yayin da abokin karawarsa na jam'iyya mai mulki APC wato Bola Oyebamiji ya zo na biyu da bambancin kuri'u 66,252. Farfesa Kamilu Sani Fage, masanin siyasa a Najeriya, ya bayyana darussa da jam'iyyu za su dauka a wannan zabe.
1: Darasi dai shine yan hamayya muddin za su haɗa kansu kuma su fitar da yan takara ingantattu, to za su samu ƙarfin gwiwar taka rawa sosai a zaɓe na 2027. Ita kuma hukumar Ani gaskiya kamata ya ta ƙara shiri fiye da yadda ta yi a Oshun. Duk da dai an samu ta fito da zaben kan lokaci, amma akwai ƙorafe-ƙorafe da yawa a wajen yadda zaben ya kasance, musamman wajen jinkiri da aka samu wajen fara zaben. Sannan kuma kamata ya yi ta ɗauki darasi da ita da gwamnatin tarayya ɗin cewa zaɓe na farar hula ba shi da alaƙa a kai sojoji. Yanzu misali ita a wannan zaɓe fa sai da aka kai jami'an tsaro sun fi 40,000 jihar Oshun, wanda kuma fiye da rabinsu sojoji ne.
0: To anan kuma Atiku Abubakar ne sha alwashin dawo da tallafin man fetur idan ya lashe zaben 2027, saboda a cewarsa gwamnatin shugaba Tinubu ta gaza nuna inda kudaden da aka tara bayan cire tallafin suka shiga. Ko yaya masana siyasa ke kallon wannan furuci na Atiku Abubakar? Dr. Riyauddin Maitama, masani ne a Najeriya.
2: Wannan dai wani abu ne da zai ja hankali matuƙa, kasancewar 'yan Najeriya sun shiga wani hali mawuyaci sakamakon cire tallafin man fetur da aka yi. A baya 'yan Najeriya ba su san muhimmancin tallafin man fetur ga rayuwarsu ba, har sai da gwamnati ta cire, sannan suka ga yadda ya shafi rayuwarsu kai tsaye. Kuma kuncin rayuwa da halin matsi na tattalin arziki da al'ummar Najeriya ke ciki, duk wani ɗan takara da zai yi musu campaign ko kuma ya tallata kansa da cewa zai kawo tallafin man fetur, wani abu ne da za a tsaya a saurara.
3: To matsayinka na wanda ya nazarci ɗabi'u na 'yan siyasar Najeriya, wannan abu ne mai yiwuwa aikace?
2: To abu ne dai koda zai yiwu yana da matuƙar wahala. Na fi ganin yana da sauƙin faɗa akan sauƙin aiwatarwa. Ba na tunanin zai zama abu mai sauƙi ga wani shugaba izo cikin sauƙi ice zai dawo da tallafin man fetur.
0: Sai dai shugaban na Najeriya Bola Tinubu fa ya cicciki tsohon mataimakin shugaban kasar da ke shirin karawa da shi a zaben 2027 din, inda ya ce babu abin da alwashin nasa ke nunawa face jahiltar ilimin tattalin arziki. To domin jin yadda masana a fannin ke kallon wannan muhawara, mun tuntuɓi Dr. Aminu Idris Harbau, ƙwararre kan fannin tattalin arziki.
4: Kamar yadda muke faɗa, dawo da tallafi a yanzu a halin da ake ciki yana da daɗi irin nasa. Misali zai rage wa talaka tsadar rayuwar da ake ciki. Amma a ɗayan ɓangaren ya kamata ɗan takarar shugaban ƙasa Atiku Abubakar ya yi wa 'yan Najeriya bayani cewa to in ya shigo da tallafin nan to can baya zai maida shi wanda yake 140 ko kuwa kila zai rage wani abu ne. Idan zai dawo da shi to wani mataki ya ɗauka, kada ya zama abin da shi shugaban ƙasa ya zo ya yi kawai irin abin da yake blank check, ya zo kawai ya ce ya yi kaza ba tare da an yi shirin da ya kamata ba. Tattalin arzikin ƙasa ba abin da za ka kunna kamar fitila ba, ka kunna ka kashe lokacin da ka dama, a'a abin ne da yake neman tsari. Dole sai ka kiyasta me za ka saki domin ka samu wani abu, kuma ma me za a tallafawa a ciki, domin wancan matsalar da take har yanzu ta cin hanci da tunanin ana karkatar da kuɗin gwamnati, har yanzu wannan matsalar tana nan.
0: To daga batun siyasa sai mu leƙa ɓangaren ilimi, inda ma'aikatar ilimin Najeriya ta ce tsarin ilimi a ƙasar na fuskantar babban ƙalubale dangane da ƙarancin malamai, inda ɗalibai sama da miliyan 31 ke dogaro da karantarwar malamai 592,077. Kuma akan wannan batu ne Nasir Sani ya haɗa rahoto.
5: Adadin malaman da ke karantar da ɗalibai a makarantun firamare gwamnatin Najeriya ya yi matuƙar gazawa da abin da ake da buƙata wajen ba da nagartaccen ilimi da zai amfanar da dukkanin wani ɗalibi da ke karatu a ƙasar. Malam Salisu Wada Abdullahi, malamin makarantar firamare a jihar Kano, cewa yi malamai da aiki ne ba tare da samun kulawa da ta dace daga mahukunta ba.
6: Duk wanda yake aiki especially aikin koyarwa ya dogara da cewa aikin koyarwa yake za ka ga rayuwarsa gaskiya tana cikin tagayyara, magana ta gaskiya albashi ya yi karanci, sannan kuma kulawa da yanayin walwala da jin daɗin malamin shi kansa gaskiya ya karanci a Najeriya.
5: Sannan Sa'idu Sha'ibu Musa malami a makarantar firamare ɗan sanda a Najeriya reshen jihar Nasarawa cewa yayi akwai buƙatar kyautata albashin malaman makarantun firamare a ƙasar in dai har ana buƙatar kyakkyawar sakamako.
7: Ba a ganin malami na makaranta da daraja. Malami na makaranta shine ya zamanto ginshikin rayuwar dukkan wani dan adam, amma a yau shine mafi kankantan mai karban salari a cikin wannan country namu.
5: Ko ina mafita kan wannan matsalar da ke neman shatile bangaren ilimi a ƙasar? Dr. Awwal Halilu, malami a sashen nazarin ilimi a Jami'ar Bayero da ke Kano a tarayyar Najeriya, ya bayyana cewa
8: a inganta walwala ta malamai yanda malami matabar shi zai dawo a ganshi a gwamnatance zamanto mutane suna sha'awan koyarwa.
5: Inganta walwalan malamai a makarantun firamare a Najeriya zai bude hanyoyi mabambanta ga ci gaban tattalin arziki da harkokin noma da na kimiyya da fasaha da dai sauransu.
0: A ranar Alhamis din da ta gabata, akalla mutum 52 ne aka tabbatar da mutuwarsu bayan kifewar jirgin kwale-kwale a ƙauyen Gorau na ƙaramar hukumar Goronyo a jihar Sokoto. Kuma matukin jirgin ya tabbatar wa wakilinmu Faruk Muhammad ya ba cewa sama da mutum 60 ne suka hau jirgin domin tsallakawa zuwa gonakinsu a lokacin da hatsarin ya auku. Ga dai rahotonsa.
9: Matukin jirgin ruwan Dahiru Malam Salihu ya ga yawa Arafai Hausa cewa sama da mutane 60 ne suka shiga jirgin da ya kife, kuma ya yi iya kokarinsa ya hana su. Amma kadara ta riga fata.
10: Kace gura na kana jigo.
11: Eh.
10: Ina yin harkar jama'a, ko ba gaskiya ba.
11: Na'am.
10: Ka zo da jirgi, kan da yamman na jama'a ya kowa na son tafiya. Na ko ina koyar jama'a, sai suka tura jirgin haka. An cika jirgin dam. Kan gaba ni haka wurin ba su. Yara ne kanana, wallahi ban san misali a kallon mutum. Amma yara ne kanana duka, amma an na goye su ya kan gani ta yanda aka sani.
9: A ta bakin Dangala Diman Goro, Malam Abubakar an yi wa mutane 52 jana'iza ciki har da kananan yara da jarirai.
12: Na dawo da kasuwa da a ce da to an zo wurin da ni kuma na tabbatar da cewa masunta sun hada ruwa suna tsamo mutane cikin ruwan, kuma gabana ana jawo mutane gawawaki. Bisa ga wannan kuma yanzu haka abinda anka samu mutum 52 wayanda anka yi jana'iza, sai yanzu haka ma ga azawa guda sallah magana da muke da kai.
9: Dan majalisar dokokin jihar Sokoto mu wakiltar Goronyo Honorable Nasiru Adamu ya halarci jana'izar mutane 58.
13: Mutum 58 aka yi masallah, sai wayanda ba su rasu ba da 18, kuma yanzu haka ana neman kusan mutum 20 a kanta. Don haka muna roƙon wannan da suka rinka rayuwar sallah ya dawo ta musu sallah ya karbi bakuncinsu.
9: Hadarin jirgin ruwa a ƙaramar hukumar mulkin Goronyo dai ta zama ruwan dare, da ko a bara irin hakan ta faru a ƙaramar hukumar. Faruk Muhammad Yabo, Sokoto, Arafai Hausa.
0: A can kasar Mali kuwa, kungiyar masu tayar da kayar baya ta Janim ta sako fararen hula sama da 60 da take tsare da su. Kamar yadda za mu ji ƙarin bayani daga Zainab Ibrahim.
14: Bayanai na nuni da cewa a tsakanin ranakun Alhamis zuwa Juma'a mayakan na Janim suka rika aji fararen hular akan manyan hanyoyin, wato inda suka yi garkuwa da su tun da farko. A cewar majiyoyin iyalai da dama a biranen Niyoro da Bamako da kuma Kayes, sun sadu da iyalansu da suka shafe tsawon lokaci a hannun mayakan. Sakin fararen hular na zuwa ne a daidai lokacin da su ma 'yan tawayen Abzinawa na FLA suka sako sojojin Mali 82 a makon jiya. Kawance mai karfi ne ke tsakanin mayakan na Janim da kuma 'yan tawayen na FLA, inda ko a baya aka ga yadda suka hada karfi wajen farmakar sojojin kasar ta Mali a kokarin kwace kidal. Wani uba da ɗansa ya shafa tsawon lokaci tsare a hannun mayakan na Janim ya shaidawa sashen Arafai Faransanci cewa da misalin karfe 5 na asubahin ranar Juma'a ne 'yan ta'addan suka jefar da su a gefen hanyar shiga garin Niyoro. Har kawo yanzu dai babu sanarwa game da sakin fararen hular. Kasancewa daga bangaren mayakan da kuma gwamnati babu wanda ya ce ufan kan batun.
0: RFI. To daga Mali sai mu je Jamhuriyar Kamaru, inda masu aikin ceto suka zakulo ɗaruruwan mutane bayan ruptawar wani wurin haƙar ma'adanai akan iyakar Kamaru da Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya. Alhaji Sale, wani mazaunin yankin, ya bayyana mana halin da ake ciki.
15: Kentie ne wanda ya tara ɗumbin jama'a daga sassan ƙasashe daban-daban na Afirka da ma waɗanda ba na Afirka ba. An zo nema inda ake tonan ma'adanai, kuma guri ne wanda ya tara ɗumbin jama'a aƙalla mutum 700 zuwa sama. To wannan abu ya rufta ne da wasu mutane da suka hau kan tudun yashi wanda ya shafa ruwa a wasu wurare daban-daban irin hakan. Sai dai wannan ya sha bamban da sauran abin da ya faru a baya, inda mutane suka rasa rayukansu da kuma wanda suka jikkata bila adadi.
0: To daga Ka kamaru bari mu je can Jamhuriyar Demokradiyyar Congo inda sabuwar cutar Ebola da ta bulla a kasar ta zama mafi muni a tarihin wannan kasa yayin da ta kashe akalla mutum 2378 tare da harbar sama da mutum 521 abin da ya sanya mata zama annoba ta biyu mafi kisa a tarihin duniya a halin yanzu. Hawwa Halliru na dauke da karin bayani akai.
11: Wannan ne karo na 17 da ake samun barkewar cutar Ebola a Congo amma gwamnatin Kinshasa ta ce wannan ce annoba mafi muni da kasar ta gani a tarihi inda aka samu mutuwar mutane fiye da yadda aka samu a shekarar 2018 zuwa 2020 da cutar ta barki. Hukumar lafiya ta Congo ta ce adadin waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar ya kai 4,945 baya ga wasu 101 da aka gano cikin sa'o'i 24 kacal. Har yanzu ba a kai ga samar da magani ko kuma rigakafin sabon nau'in cutar Ebola da ake kira bindigogiyo ba a wani yanayi da rashin isassun kayan aiki da kuɗaɗe da kuma walwalar ma'aikatan lafiya ke kawo tarnaƙi aikin ganowa da kuma tantance masu dauke da cutar cikin sauri. Ma'aikatan lafiya na daga cikin waɗanda cutar ta fi kashewa a Congo daidai lokacin da suke yajin aiki saboda rashin biyan su haƙoƙin su, lamarin da ke ƙara ta'azzara yaduwar cutar a sassan ƙasar.
0: Kasar China na ci gaba da kokarin inganta darajar kudinta na yuan a nahiyar Afirka ta hanyar yarjejeniyar musayar kudade a tsakanin bankuna, sauya tsarin biyan basussuka daga dala zuwa yuan da kuma amfani da tsarin tura kudi na CIPS domin sauƙaƙa wa 'yan kasuwa gami da rage dogaro da dalar Amurka a harkokin kasuwancin kasashen biyu. Matakin da masana tattalin arziki irin su Dr. Dauda Muhammad Kantagora ke ganin zai yi tasiri ga kasar ta Asiya da masu kansa abokan hulɗarta.
16: Zai inganta tattalin arzikin ita China da kuma su kasashen masu tasowa. Na farko kasashen masu tasowa kaga za su yi kasuwanci kai tsaye tsakanin su da China, wanda kaga a da sai sun nemi dukiyar da suka yi ko biyan bashi sai an auna shi da dala, kaga sai sun nemi dala sannan su biya sannan kuma a canza zuwa shi wannan kudin Chinese yuan din. To kaga yin haka yana karye darajar kudin kasa, don kaga sai ta yi amfani da kudin musayar kashi biyu, ta cire kudinta ta nemi dala sannan kuma ta koma ta canza shi. Ita kuma China ita ma sai ta kuma nemi kuma ta karbi dalan kuma ita ma sai ta je ta canza zuwa kudin kasanta, wannan kuma shi mana iya karye kudin kasanta. To kaga a gurguje zai taimaka yanzu kaga ita wayannan kasashe su rage dogaro da dala da neman dala, musamman kasashen da suke da manyan basussuka da kuma hulɗan cinikayya a Afirka ko kuma a kasashen
17: RFI.
0: Ita kuwa hukumar lafiya ta duniya WHO ta ayyana wasu kasashen Afirka biyar da suka kunshi Burundi, Ghana, Guinea-Bissau baya ga Jamhuriyar Congo da kuma Uganda a sahun waɗanda suka samu nasarar kawo ƙarshen annobar polio ko kuma shan inna, lamarin da hukumar ke bayyanawa a matsayin gagarumar nasara da ya kamata kasashen su dage wajen ganin ba su sake ganin bullar cutar ba. Azima Bashir Aminu ta hada mana rahoto akai.
18: Sanarwar da WHO ta fitar game da nasarar kasashen biyar ta jinjina musu tare da nuna ƙoƙarin da suka yi mataka wajen tsirar da yara daga cutar mai hadari ta hanyar dakile yaduwarta. WHO ta ce tun farko tawaga ta musamman daga sashen kai dauki da yaki da annoba ne suka gudanar da mabambantan gwaje-gwaje da bincike a cikin kasashen biyar, kuma tun daga watan Janairu zuwa Yuni shekarar nan ba a samu ko da yaro guda da ya kamu da wannan cuta ba. Bisa ga bayanan da aka tattara daraktan WHO shiyar Afirka Dr. Muhammad Janabi ya ayyana cewa kasashen biyar sun yi nasarar fatattaka annobar cutar ta polio nau'i na biyu. A cewar Dr. Janabi, duk da cewa kasashen biyar na Burundi da Ghana da Guinea-Bissau baya ga Jamhuriyar Congo da kuma Uganda sun ci magagarumar nasara, amma aiki bai kare musu ba domin akwai buƙatar sake zage damtsi wajen ganin sun yi nasarar samun shaidar murƙushe cutar baki ɗaya. Yanzu haka dai waɗannan kasashe biyar na buƙatar aƙalla shekaru uku ba tare da ganin ɓullar cutar ta polio ba gabanin samun shaidar murƙushe ta baki ɗaya.
0: Shekaru 15 bayan hamɓarar da gwamnatin Muammar Gaddafi, ƙasar Libya ta fada cikin rikici inda ta rabu gida biyu tsakanin gwamnatin Tripoli a yamma da dakarun janar Haftar a gabashi. Wannan rarrabuwar kai da yawan makamai a hannun ƙungiyoyin mayaka sun hana ƙasar samun zaman lafiya ko amfana da arzikin man fetur ɗinta saboda katsalandan ɗin ƙasashen waje. Ga dai Abdullahi Isa ɗauke da ƙarin bayani akai.
19: Zagayowar wannan rana na zuwa wani lokaci da manyan ƙasashen duniya ke iya ƙoƙarin ganin an warware wannan matsalar da za ta kai ga samun samar da gwamnatin haɗin kai da za ta yi wa jama'a aiki shekaru 15 bayan faduwar Muhammad Gaddafi. A wasu yankuna an fuskanci jerin hare-hare daga gabbaci da kuma yammacin ƙasar. Wasu daga cikin matsaloli da aka fuskanta kama daga ɗaya yankin zuwa ɗaya ɓangaren sun haɗa da a Benghazi an kashe General Al-Mansuri, shugaban hukumar leƙen asiri ta Marshal Khalifa Haftar. A yamma jiragen sama marasa matuƙi sun kai hari kan muhimman cibiyoyin makamashi a Zawiya. Wannan tashin hankali ya zama abin tunatarwa game da rikicin da ke faruwa tsakanin bangarorin da suka kasa cimma jituwa wanda ya kai ga raba kasar biyu. Kowane bangare na kokarin ganin ya kulle yarjejeniya da ta yi daidai da muradinsa ba tare da tuntubar ɗaya bangaren ba, lamarin da ke ƙara jefa kasar cikin halin rashin tabbas. Halin da kasar ta Libya ta shiga ya tilasawa da dama daga cikin masu ruwa da tsaki nisanta kansu da duk wani zance na dawo da zaman lafiya da za ta kai ga sake haɗa kan kasar, wacce a siyasance wasu ke danganta ta da siyasa mai guba.
0: To daga batun Afirka sai mu leƙa sauran sassan duniya, inda Majalisar Ɗinkin Duniya ta jagoranci taron ƙasa da ƙasa da ta saba yi a duk shekara kan yaƙi da gurgusowar hamada karo na 17 wanda ta yi wa taken ceto ƙasa daga lalacewa. Ga dai Nura Ado Suleiman dauke da ƙarin bayani a kai.
20: Wakilai daga ƙasashe 197 gami da ƙungiyoyin masana kimiyya da 'yan kasuwa da matasa da kuma al'ummomin da matsalolin lalacewar ƙasa ke shafa ne ke halartar taron a Mongolia. Kasar da wani rahoton ƙwararru ya tabbatar da cewa kusan kaso 77 cikin 100 na faɗinta na fama da matsaloli masu nasaba da gusowar hamada da zaizayar ƙasa. A tsawon kusan makonni 2 da za a shafe, taron zai mayar da hankali wajen tattauna ƙarin matakan da ya kamata a ɗauka don magance matsalolin da suka haɗa da gurgusowar hamada da farfaɗo da ingancin ƙasar noma da kuma kawo ƙarshen matsalar fari. Sauran batutuwan sun haɗa da inganta hanyoyin kula da gandayen daji gami da tallafawa makiyaya da kuma manoma. Taron da aka fara a wannan Litinin zai ci gaba da gudana har zuwa ranar 28 ga wannan wata na Agusta.
0: A nan kuma rundunar sojin Iran ce ta yi tayin ladan dala 30,000 ga duk mutumin da ya kashe ko ya kamo mata sojojin Amurka tare da shan alwashin ninka kuɗin idan mace ce ta yi. Amir Hatami shine babban kwamandan rundunar sojin Jamhuriyar Musulunci ta Iran, ga kuma kaɗan daga cikin fassarar kalamansa.
21: Har kesi har razmande azizi.
22: Duk wani mutum ko kuma wani daga cikin jami'an sojinmu da ya samu damar hallaka ba Amurki ko kuma kama shi tare da miƙa shi ga rukunin sojin Iran, za mu goya masa baya. Za mu taimaka masa a wannan jihadi da kuɗi tare da tabbacin goyon baya daga sojinmu. Baya ga gagarumin ladan jihadi, za mu ba da babbar kyauta ta kuɗin Iran Tomas biliyan 5 wanda ya daidai da dala 30,000 ta Amurka.
21: Ma'adil 30,000 dolar, hudud 5 miliyon.
0: A can kasar Spain kuwa gwamnati ce ta sanar da gina sansanonin wucin gadi ga bakin haure akalla 1,800 a yankin Ceuta, matakin da ya zo domin shawo kan matsalar rashin wurin kwana da ya addabi yankin bayan kwararar dubban bakin haure daga kasar Morocco a ƙarshen watan Yuli. To bari mu karkare da kasashen Turai da Faransa da suka ƙara matsawa Isra'ila lamba tare da yi wa kamfanonin gine-gine gargaɗi mai tsanani bayan sanar da shirin gina sabbin matsugunan Yahudawa a gabar yammacin kogin Jordan. Ko yaya masana a ɓangaren diplomasiyya ke kallon wannan kira na Faransa da ƙawayenta? Farfesa Tukur Abdulkadir na Jami'ar Jihar Kaduna a Tarayyar Najeriya ya yi tsokaci a kai.
23: Wannan Allahwa dai da Faransa ta yi da sauran wasu ƙasashe na yammacin Turai irin su Faransa da su Burtaniya a kan ci gaba da mamayar yankunan yammacin kogin Jordan da kuma wasu yankuna na gabashin birnin Kudus. A baki abin yabawa ne, amma ainihi ba da gaske waɗannan manyan ƙasashe na Turai suke ba. Domin a yanzu haka ƙungiyoyi da suke adawa da Isra'ila da gallaza da take ma Falastinawa irin su BDS da sauransu, da yawansu an haramta ayyukansu a yammacin Turai, kusan yammacin Turai gaba ɗaya, tun daga Jamus da Burtaniya da Faransa. Saboda haka inda gaske suke yi su fito fili su ɗauki matakai kamar yadda ake gallazawa ƙasashen da ba su haɗasawa da su ƙasashe lokacin kamar yadda suke ma ƙasar Iran ko kuma yadda suka riƙa ma Siriya lokacin Bashar al-Assad da su Koriya ta Arewa, su mai da Isra'ila saniyar wali inda gaske suke yi, kuma su goyi bayan ainihin tuhuma da kotun manyan laifuka da duniya take ma Benjamin Netanyahu.
17: RFI.
0: Mai sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu da ma sauran abokan aiki. Shamsiya Haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashin Hausa na Radio France International.
19: Saboda Allah da fatan an ji daɗin wannan shirin. Bari mu shakata don waƙar kisa mana wurin.

0: a jam'iyya mai mulki APC wato Bola Oyebamiji ya zo na biyu da bambancin kuri'u 66,252. Farfesa Kamilu Sanufage, masanin siyasa a Najeriya, ya bayyana darussa da jam'iyyu za su dauka a wannan zabe.
1: Darasi dai shine yan hamayya muddin za su haɗa kansu kuma su fitar da yan takara ingantattu, to za su samu ƙarfin gwiwar taka rawa sosai a zaɓe na 2027. Ita kuma hukumar Ane gaskiya kamata ya yi ta ƙara shiri fiye da yadda ta yi a Oshun. Duk da dai an samu ta fito da zaɓen kan lokaci, amma akwai ƙorafe-ƙorafe da yawa a wajen yadda zaɓen ya kasance, musamman wajen jinkiri da aka samu wajen fara zaben. Sannan kuma kamata yi ta dauki darasi da ita da gwamnatin tarayya din cewa zaɓe na farar hula ba shi da alaka a kai sojoji. Yanzu misali ita a wannan zaɓe fa sai da aka kai jami'an tsaro sun fi 40,000 jihar Oshun, wanda kuma fiye da rabin su sojoji ne.
0: To anan kuma Atiku Abubakar ne ya sha alwashin dawo da tallafin man fetur idan ya lashe zaben 2027, saboda a cewar sa gwamnatin shugaba Tinubu ta gaza nuna inda kudaden da aka tara bayan cire tallafin suka shiga. Ko yaya masana siyasa ke kallon wannan furuci na Atiku Abubakar? Dr. Riyauddin Maitama, masani ne a Najeriya.
2: Wannan dai wani abu ne da zai ja hankali matuƙa, kasancewar 'yan Najeriya sun shiga wani hali mawuyaci sakamakon cire tallafin man fetur da aka yi. A baya 'yan Najeriya ba su san muhimmancin tallafin man fetur ga rayuwarsu ba, har sai da gwamnati ta cire, sannan suka ga yadda ya shafi rayuwarsu kai tsaye, kuma kuncin rayuwa da halin matsi na tattalin arziki da al'ummar Najeriya ke ciki. Duk wani ɗan takara da zai yi musu campaign ko kuma ya tallata kansa da cewa zai kawo tallafin man fetur, wani abu ne da za a tsaya a saurara.
3: To a matsayinka na wanda ya nazarci ɗabi'u na 'yan siyasar Najeriya, wannan abu ne mai yiwuwa a aikace?
2: To abu ne dai koda zai yiwu yana da matuƙar wahala. Na fi ganin yana da sauƙin faɗa akan sauƙin aiwatarwa. Ba na tunanin zai zama abu mai sauƙi ga wani shugaba izo cikin sauƙi ice zai dawo da tallafin man fetur.
0: Sai dai shugaban na Najeriya Bola Tinubu fa ya ciciki tsohon mataimakin shugaban kasar da ke shirin karawa da shi a zaben 2027 din, inda ya ce babu abin da alwashin nasa ke nunawa face jahiltar ilimin tattalin arziki. To domin jin yadda masana a fannin ke kallon wannan muhawara, mun tuntuɓi Dr. Aminu Idris Harbau, ƙwararre kan fannin tattalin arziki.
4: Kamar yadda muke faɗa, dawo da tallafi a yanzu a halin da ake ciki yana da daɗi irin nasa. Misali zai rage wa talaka tsadar rayuwar da ake ciki. Amma a ɗayan ɓangaren ya kamata ɗan takarar shugaban ƙasa Atiku Abubakar yayi wa 'yan Najeriya bayani cewa to in ya zo shigo da tallafin nan, to can baya zai maida shi wanda yake 140 ko kuwa kila zai rage wani abu ne. Idan zai dawo da shi, to wani mataki ya ɗauka? Kada ya zama abin da shi shugaban ƙasa ya zo ya yi kawai irin abin da yake blank check, ya zo kawai ya ce ya yi kaza ba tare da an yi shirin da ya kamata ba. Tattalin arzikin ƙasa ba abin da za ka kunna kamar fitila ba, ka kunna ka kashe lokacin da ka dama. A'a, abin ne da yake neman tsari, dole sai ka kiyasta me za ka saki domin ka samu wani abu, kuma ma me za a tallafawa a ciki. Domin wancan matsalar da take har yanzu ta cin hanci da tunanin ana karkatar da kuɗin gwamnati, har yanzu wannan matsalar tana nan.
0: To daga batun siyasa sai mu leƙa ɓangaren ilimi, inda ma'aikatar ilimin Najeriya ta ce tsarin ilimi a ƙasar na fuskantar babban ƙalubale dangane da ƙarancin malamai, inda ɗalibai sama da miliyan 31 ke dogaro da karantarwar malamai 592,077. Kuma akan wannan batu ne Nasir Sani ya haɗa rahoto.
5: Adadin malaman da ke karantar da ɗalibai a makarantun firamare gwamnatin Najeriya ya yi matuƙar gazawa da abin da ake da buƙata wajen ba da nagartaccen ilimi da zai amfanar da dukkanin wani ɗalibi da ke karatu a ƙasar. Malam Salisu Wada Abdullahi, malamin makarantar firamare a jihar Kano, cewa yi malamai da aiki ne ba tare da samun kulawa da ta dace daga mahukunta ba.
6: Duk wanda yake aiki especially aikin koyarwa ya dogara da cewa aikin koyarwa yake za ka ga rayuwarsa gaskiya tana cikin tagayyara, magana ta gaskiya albashi ya karanci, sannan kuma kulawa da yanayin walwala da jin daɗin malamin shi kansa gaskiya ya karanci a Najeriya.
5: Sannan Sa'idu Shaibu Musa, malami a makarantar firamare 'yan sanda a Najeriya reshen jihar Nasarawa, cewa yayi akwai buƙatar kyautata albashin malaman makarantun firamare a ƙasar, in dai har ana buƙatar kyakkyawar sakamako.
7: Ba a ganin malami na makaranta da daraja. Malami na makaranta shine ya zamanto ginshikin rayuwar dukkan wani dan adam, amma a yau shine mafi kankantan mai karban salari a cikin wannan country namu.
5: Ko ina mafita kan wannan matsalar da ke neman shatile bangaren ilimi a ƙasar? Dr. Awwal Halilu, malami a sashen nazarin ilimi a Jami'ar Bayero da ke Kano a tarayyar Najeriya, ya bayyana cewa
8: a inganta walwala ta malamai, yanda malami matabar shi zai dawo a ganshi a gwamnatance zamanto mutane suna sha'awan koyarwa.
5: Inganta walwalan malamai a makarantun firamare Najeriya zai bude hanyoyi mabambanta ga ci gaban tattalin arziki da harkokin noma da na kimiyya da fasaha da dai sauransu.
0: A ranar Alhamis din da ta gabata, akalla mutum 52 ne aka tabbatar da mutuwarsu bayan kifewar jirgin kwale-kwale a ƙauyen Gorau na ƙaramar hukumar Goronyo a jihar Sokoto. Kuma matukin jirgin ya tabbatar wa wakilinmu Faruk Muhammad ya ba cewa sama da mutum 60 ne suka hau jirgin domin tsallakawa zuwa gonakinsu a lokacin da hatsarin ya auku. Ga dai rahotonsa.
9: Matukin jirgin ruwan Dahiru Malam Salihu ya gaya wa Arafai Hausa cewa sama da mutane 60 ne suka shiga jirgin da ya kife, kuma ya yi iya kokarinsa ya hana su. Amma kadara ta riga fata.
10: Kace gura na kana jigo.
11: Eh.
10: Yanayin harkar jama'a ko ba gaskiya ba.
11: Na'am.
10: Ka zo rigi kan da yamman na jama'a ya kowa na son tafiya. Na ko ina koyar jama'a sai suka tura jirgin haka. An cika jirgin dam. Kan gaba ni haka wurin ba su. Yara ne kanana wallahi ban san misali a kallon cikin. Amma yara ne kanana duka. Amma an nago su ya kan gani ta inda aka sai.
9: A ta bakin Dangala Diman Goro Malam Abubakar an yi wa mutane 52 jana'iza ciki har da kananan yara da jarirai.
12: Na dawo da wata kasuwa da a ce da to an zo wurin da ni kuma na tabbatar da cewa masunta sun hada ruwa suna tsamo mutane cikin ruwan, kuma gabana ana jawo mutane gawawaki. Bisa ga wannan kuma yanzu haka abinda anka samu mutum 52 wayanda anka yi jana'iza, sai yanzu haka ma ga azawa guda sallah magana da muke da kai.
9: Dan majalisar dokokin jihar Sokoto mu wakiltar Goronyo Honorable Nasir Adamu ya halarci jana'izar mutane 58.
13: Mutum 58 aka yi musalla, sai wayanda ba su rasu ba 18, kuma yanzu haka ana neman kusan mutum 20 a kalla. Don haka muna roƙon wannan da suka rinka rayukan su, Allah ya daraka musu sallah ya garuka bakuncinsu.
9: Hadarin jirgin ruwa a ƙaramin hukumar mulkin Goronyo dai ta zama ruwan dare, da ko a bara irin hakan ta faru a ƙaramar hukumar. Faruk Muhammad Yabo, Sokoto, Arafai Hausa.
0: A can kasar Mali kuwa, kungiyar masu tayar da kayar baya ta Janim ta sako fararen hula sama da 60 da take tsare da su, kamar yadda za mu ji ƙarin bayani daga Zainab Ibrahim.
14: Bayanai na nuni da cewa a tsakanin ranakun Alhamis zuwa Juma'a mayakan na Janim suka rika aji fararen hular akan manyan hanyoyin, wato inda suka yi garkuwa da su tun da farko, a cewar majiyoyin iyalai da dama a biranen Nioro da Bamako da kuma Kayes. Sun sadu da iyalansu da suka shafe tsawon lokaci a hannun mayakan. Sakin fararen hular na zuwa ne a daidai lokacin da su ma 'yan tawayen Abzinawa na FLA suka sako sojojin Mali 82 a makon jiya. Kawance mai karfi ne ke tsakanin mayakan na Janim da kuma 'yan tawayen na FLA, inda ko a baya aka ga yadda suka hada karfi wajen farmakar sojojin kasar ta Mali a kokarin kwace kidal. Wani uba da ɗansa ya shafa tsawon lokaci tsare a hannun mayakan na Janim ya shaidawa sashen Arafai Faransanci cewa da misalin karfe 5 na asubahin ranar Juma'a ne 'yan ta'addan suka jefar da su a gefen hanyar shiga garin Nioro. Har kawo yanzu dai babu sanarwa game da sakin fararen hular, kasance war daga bangaren mayakan da kuma gwamnati babu wanda ya ce uffan kan batun.
0: RFI. To daga Mali sai mu je Jamhuriyar Kamaru, inda masu aikin ceto suka zakulo ɗaruruwan mutane bayan ruftawar wani wurin haƙar ma'adanai akan iyakar Kamaru da Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya. Alhaji Sale, wani mazaunin yankin, ya bayyana mana halin da ake ciki.
15: Kentie ne wanda ya tara ɗumbin jama'a daga sassan ƙasashe daban-daban na Afirka da ma waɗanda ba na Afirka ba. An zo nema inda ake tonan ma'adanai, kuma guri ne wanda ya tara ɗumbin jama'a aƙalla mutum 700 zuwa sama. To wannan abu ya rufta ne da wasu mutane da suka hau kan tudun yashi wanda ya shafa ruwa a wasu wurare daban-daban irin hakan. Sai dai wannan ya sha bamban da sauran abin da ya faru a baya, inda mutane suka rasa rayukansu da kuma wanda suka jikkata bila adadi.
0: To daga Kamaru bari mu je can Jamhuriyar Demokradiyyar Congo inda sabuwar cutar Ebola da ta bulla a kasar ta zama mafi muni a tarihin wannan kasa yayin da ta kashe akalla mutum 2378 tare da harbar sama da mutum 5,021 abin da ya sanya ma ta zama annoba ta biyu mafi kisa a tarihin duniya a halin yanzu. Hawwa Halliru na dauke da karin bayani akai.
11: Wannan ne karo na 17 da ake samun barkewar cutar Ebola a Congo amma gwamnatin Kinshasa ta ce wannan ce annoba mafi muni da kasar ta gani a tarihi. Inda aka samu mutuwar mutane fiye da yadda aka samu a shekarar 2018 zuwa 2020 da cutar ta barki. Hukumar lafiya ta Congo ta ce adadin waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar ya kai 4,945 baya ga wasu 101 da aka gano cikin sa'o'i 24 kacal. Har yanzu ba a kai ga samar da magani ko kuma rigakafin sabon nau'in cutar Ebola da ake kira bindigogiyo ba. A wani yanayi da rashin isassun kayan aiki da kuɗaɗe da kuma walwalar ma'aikatan lafiya ke kawo tarnaƙi a aikin ganowa da kuma tantance masu ɗauke da cutar cikin sauri. Ma'aikatan lafiya na daga cikin waɗanda cutar ta fi kashewa a Congo daidai lokacin da suke yajin aiki saboda rashin biyan su haƙoƙin su, lamarin da ke ƙara ta'azzara yaduwar cutar a sassan ƙasar.
0: Kasar China na ci gaba da kokarin inganta darajar kudinta na yuan a nahiyar Afirka ta hanyar yarjejeniyar musayar kudade a tsakanin bankuna, sauya tsarin biyan basussuka daga dala zuwa yuan da kuma amfani da tsarin tura kudi na CIPS domin sauƙaƙawa ƴan kasuwa gami da rage dogaro da dalar Amurka a harkokin kasuwancin kasashen biyu. Matakin da masana tattalin arziki irin su Dr. Dauda Muhammad Kantagora ke ganin zai yi tasiri ga kasar ta Asiya da masu kansa abokan hulɗarta.
16: Zai inganta tattalin arzikin ita China da kuma su kasashen masu tasowa. Na farko kasashen masu tasowa kaga za su yi kasuwanci kai tsaye tsakanin su da China, wanda kaga a da sai sun nemi dukkanin da suka yi ko biyan bashi sai an auna shi da dala, kaga sai sun nemi dala sannan su biya sannan kuma a canza zuwa shi wannan kudin Chinese yuan din. To kaga yin haka yana karye darajar kudin kasa, don kaga sai ta yi amfani da kudin musaya kashi biyu, ta cire kudin ta nemi dala sannan kuma ta koma ta canza shi. Ita kuma China ita ma sai ta kuma nemi kuma ta karbi dalan kuma ita ma sai ta ji ta canza zuwa kudin kasanta, wannan kuma shi ma na iya karye kudin kasanta. To kaga a gurguje zai taimaka yanzu kaga ita wayannan kasashe su rage dogaro da dala da neman dala, musamman kasashen da suke da manyan basussuka da kuma hulɗan cinikayya a Afirka ko kuma a kasashen
17: RFI.
0: Ita kuwa hukumar lafiya ta duniya WHO ta ayyana wasu kasashen Afirka biyar da suka kunshi Burundi, Ghana, Guinea-Bissau baya ga Jamhuriyar Congo da kuma Uganda a sahun waɗanda suka samu nasarar kawo ƙarshen annobar polio ko kuma shan inna, lamarin da hukumar ke bayyanawa a matsayin gagarumar nasara da ya kamata kasashen su dage wajen ganin ba su sake ganin ɓullar cutar ba. Azima Bashir Aminu ta hada mana rahoto akai.
18: Sanarwar da WHO ta fitar game da nasarar kasashen biyar ta jinjina musu tare da nuna ƙoƙarin da suka yi mataka wajen tsirar da yara daga cutar mai hadari ta hanyar dakile yaduwarta. WHO ta ce tun farko tawaga ta musamman daga sashen kai dauki da yaki da annoba ne suka gudanar da mabambantan gwaje-gwaje da bincike a cikin kasashen biyar, kuma tun daga watan Janairu zuwa Yuni shekarar nan ba a samu ko da yaro guda da ya kamu da wannan cuta ba. Bisa ga bayanan da aka tattara daraktan WHO shiyar Afirka Dr. Muhammad Janabi ya ayyana cewa kasashen biyar sun yi nasarar fatattaka annobar cutar ta polio nau'i na biyu. A cewar Dr. Janabi, duk da cewa kasashen biyar na Burundi da Ghana da Guinea-Bissau baya ga Jamhuriyar Congo da kuma Uganda sun ci magagarumin nasara, amma aiki bai kare musu ba domin akwai buƙatar sake zage damtsi wajen ganin sun yi nasarar samun shaidar murƙushe cutar baki daya. Yanzu haka dai waɗannan kasashe biyar na buƙatar akalla shekaru uku ba tare da ganin ɓullar cutar ta polio ba gabanin samun shaidar murƙushe ta baki daya.
0: Shekaru 15 bayan hamɓarar da gwamnatin Muammar Gaddafi, ƙasar Libya ta fada cikin rikici inda ta rabu gida biyu tsakanin gwamnatin Tripoli a yamma da dakarun janar Haftar a gabashi. Wannan rarrabuwar kai da yawan makamai a hannun ƙungiyoyin mayaka sun hana ƙasar samun zaman lafiya ko amfana da arzikin man fetur ɗinta saboda katsalandan ɗin ƙasashen waje. Ga dai Abdullahi Isa ɗauke da ƙarin bayani akai.
19: Zagar wannan rana na zuwa wani lokaci da manyan ƙasashen duniya ke iya ƙoƙarin ganin an warware wannan matsalar da za ta kai ga samun da gwamnatin haɗin kai da za ta yi wa jama'a aiki shekaru 15 bayan faduwar Muhammad Gaddafi. A wasu yankunan an fuskanci jerin hare-hare daga gabbaci da kuma yammacin ƙasar. Wasu daga cikin matsaloli da aka fuskanta kama daga ɗaya yankin zuwa ɗaya ɓangaren sun haɗa da a Benghazi an kashe General Al-Mansuri, shugaban hukumar leƙen asiri ta Marshal Khalifa Haftar. A yamma, jiragen sama marasa matuƙi sun kai hari kan muhimman cibiyoyin makamashi a Zawiya. Wannan tashin hankali ya zama abin tunatarwa game da rikicin da ke faruwa tsakanin bangarorin da suka kasa cimma jituwa wanda ya kai ga raba kasar biyu. Kowane bangare na kokarin ganin ya kulle yarjejeniya da ta yi daidai da muradinsa ba tare da tuntubar ɗaya bangaren ba, lamarin da ke ƙara jefa kasar cikin halin rashin tabbas. Halin da kasar ta Libya ta shiga ya tilasawa da dama daga cikin masu ruwa da tsaki nisanta kansu da duk wani zance na dawo da zaman lafiya da za ta kai ga sake haɗa kan kasar, wacce a siyasance wasu ke danganta ta da siyasa mai guba.
0: To daga batun Afirka sai mu leƙa sauran sassan duniya, inda Majalisar Ɗinkin Duniya ta jagoranci taron ƙasa da ƙasa da ta saba yi a duk shekara kan yaƙi da gurgusowar hamada karo na 17 wanda ta yi wa taken ceto ƙasa daga lalacewa. Ga dai Nura Ado Suleiman dauke da ƙarin bayani a kai.
20: Wakilai daga ƙasashe 197 gami da ƙungiyoyin masana kimiyya da 'yan kasuwa da matasa da kuma al'ummomin da matsalolin lalacewar ƙasa ke shafa ne ke halartar taron a Mongolia. Kasar da wani rahoton ƙwararru ya tabbatar da cewa kusan kaso 77 cikin 100 na faɗinta na fama da matsaloli masu nasaba da gusowar hamada da zaizayar ƙasa. A tsawon kusan makonni biyu da za a shafe, taron zai mayar da hankali wajen tattauna ƙarin matakan da ya kamata a ɗauka don magance matsalolin da suka haɗa da gurgusowar hamada da farfaɗo da ingancin ƙasar noma da kuma kawo ƙarshen matsalar fari. Sauran batutuwan sun haɗa da inganta hanyoyin kula da gandayen daji gami da tallafawa makiyaya da kuma manoma. Taron da aka fara a wannan Litinin zai ci gaba da gudana har zuwa ranar 28 ga wannan wata na Agusta.
0: A nan kuma rundunar sojin Iran ce ta yi tayin ladan $30,000 ga duk mutumin da ya kashe ko ya kamo mata sojojin Amurka tare da shan alwashin ninka kuɗin idan mace ce ta yi. Amir Hatami shine babban kwamandan rundunar sojin Jamhuriyar Musulunci ta Iran, ga kuma kaɗan daga cikin fassarar kalamansa.
21: Har kesi, har razmande azizi.
22: Duk wani mutum ko kuma wani daga cikin jami'an sojinmu da ya samu damar hallaka ba'amurke ko kuma kama shi tare da miƙa shi ga rukunin sojin Iran, za mu goya masa baya, za mu taimaka masa a wannan jihadi da kuɗi tare da tabbacin goyon baya daga sojinmu. Baya ga gagarumin ladan jihadi, za mu ba da babbar kyauta ta kuɗin Iran Tomas biliyan 5 wanda ya daidai da $30,000 ta Amurka.
0: A can kasar Spain kuwa gwamnati ce ta sanar da gina sansanonin wucin gadi ga bakin haure akalla 1,800 a yankin Ceuta, matakin da ya zo domin shawo kan matsalar rashin wurin kwana da ya addabi yankin bayan kwararar dubban bakin haure daga kasar Morocco a ƙarshen watan Yuli. To bari mu karkare da kasashen Turai da Faransa da suka ƙara matsawa Isra'ila lamba tare da yi wa kamfanonin gine-gine gargaɗi mai tsanani bayan sanar da shirin gina sabbin matsugunan Yahudawa a gabar yammacin kogin Jordan. Ko yaya masana a bangaren diplomasiya ke kallon wannan kira na Faransa da kawayenta? Farfesa Tukur Abdulkadir na Jami'ar Jihar Kaduna a Tarayyar Najeriya ya yi tsokaci a kai.
23: Wannan Allah wadai da Faransa ta yi da wasu kasashe na yammacin Turai irin su Faransa da su Burtaniya a kan ci gaba da mamayar yankunan yammacin kogin Jordan da kuma wasu yankuna na gabashin birnin Kudus. A baki abin yabawa ne, amma ainihi ba da gaske waɗannan manyan kasashe na Turai suke ba. Domin a yanzu haka ƙungiyoyi da suke adawa da Isra'ila da gallaza da take ma Falastinawa irin su BDS da sauransu, da yawansu an haramta ayyukansu a yammacin Turai, kusan yammacin Turai gaba ɗaya, tun daga Jamus da Burtaniya da Faransa. Saboda haka inda gaske suke yi su fito fili su ɗauki matakai kamar yanda ake gallazawa ƙasashen da ba su haɗasawa da su ƙasashe lokacin, kamar yanda suke ma ƙasar Iran ko kuma yanda suka riƙa ma Siriya lokacin Bashar al-Assad da su Koriya ta Arewa, su mai da Isra'ila saniyar wali inda gaske suke yi, kuma su goyi bayan ainihin tuhuma da kotun manyan laifuka da duniya take ma Benjamin Netanyahu.
17: RFI.
0: Sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu da ma sauran abokan aiki. Shamsiya Haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashin Hausa na Radio France International.
19: Saboda Allah da fatan a ji daɗin wannan shirin, bari mu shakata don waƙar ke sama na'ura.

0: yanzu haka suka samu raunuka an garzaya da su asibiti. Gwamnati ta bayyana cewa ta aike da kayan ceto tare da jami'ai yanzu haka da aka bayar umarni na gano ko kuma zakulo mutane da ke cikin ƙasa. A kasar Tunisia, jami'an tsaron ƙasar a yau Lahadi sun gano gawakin mutane 11 da aka tsamo daga cikin teku bayan da wani jirgin ruwa da ke ɗauke da su ya nitse a gabar tekun kudu maso gabacin ƙasar, inda har yanzu ake ci gaba da neman wasu mutane 3. Jirgin ruwan na ɗauke da mutane 15 wanda aka ceto, daga cikinsu aka ceto mutum ɗaya kawai bayan da ya kife kimanin mil 14 daga gabar tekun Zarzis a daren Juma'a. Bayan tattaunawa da aka cimma tsakanin bangarori da basa ga maciji da juna a Libya a ranar Alhamis da ta gabata, wanda ofishin tallafa Majalisar Ɗinkin Duniya da ke aiki a Libya ya jagoranta, bangarorin biyu yanzu haka sun cimma matsaya tare da tantance taswirar siyasa da za ta baiwa ƙasar damar gudanar da zaben shugaban ƙasa da yan majalisu a shekarar 2027. Duk da haka, wannan yarjejeniyar ta ci gaba da kasancewa mai rauni saboda rikici da ke ci gaba da ruruwa da kuma rarraba kawuna a cikin ƙasar, wacce bata gudanar da zaben majalisu ba tun shekarar 2014. Ana tare da sashen Hausa na Radio France International RFI a ƙasar Togo. Hukumi a wata sanarwa da suka fitar jiya Asabar, gwamnatin ƙasar ta tabbatar da cewa tana duk abin da ya dace na ganin ta kare lafiyar 'yan jaridun Faransa nan Gael Mukayar da Sebastien Perez Pezani da ake tsare da su tare da rakiyar ɗaya daga cikin ma'aikatansu da aka kama a ranar 27 ga watan Yuli. An kama waɗannan mutane ne a wani lokaci da suke cikin shirya wani fim da aka yi wa sunan Le Route de l'Impossible a cikin ƙasar, kuma jerin shirye-shiryen da za a watsawa a wani gidan talabijin na ƙasar ta Faransa. A Afirka ta Kudu, a jiya Asabar ne a hukumance kamata jam'iyya mai mulki, jam'iyyar ANC, ta gabatar da 'yan takararta a kujerun ƙananan hukumomi da za a yi ranar 4 ga watan Nuwamba, sai dai haka ɗin bai samu ba. Jam'iyyar ta gayyaci wakilanta da 'yan jarida zuwa wani taron da za a sake gabatarwa nan gaba, amma 'yan takarar ƙarshe za a bayyana su ne kawai a watan Satumba. Sai dai wasu daga cikin 'yan jam'iyyar, wannan ɗagewar na iya zama wata alama ta sake ɓarkewar rabuwar kawuna a wannan jam'iyya. Shugaban Iran Masoud Pezeshkian ya amince a yau Lahadi cewa 'yan ƙasarsa na fuskantar matsaloli da yawa bayan da Amurka ta kaddamar da wani sabon takunkumi da ke neman durƙusar da ƙoƙarin hukumar na Tehran. Gwamnan jihar Sinaloa ta Mexico, wanda Amurka ke nema ruwa a jallu saboda safarar miyagun ƙwayoyi, ya sanar a cewa zai sauka daga muƙaminsa, wani mataki da shugabar ƙasar Claudia Sheinbaum ta yi marhaba da shi a yau Lahadi. Ruben Rocha Moya, mamba na jam'iyyar Sheinbaum mai mulki, ya wallafa a shafinsa cewa a shirye yake miƙa wuya domin amsa laifin da ake zarginsa da shi da kuma ƙoƙarin wanke kansa daga wannan tuhuma. Gashirinmu na gaba.
1: Mai sauraro, barkanmu da wannan lokaci. Shamsiya Haruna ke farin cikin sake kasancewa da kai a daidai wannan lokaci cikin shirin mu zagaye duniya, wanda ya saba bitar labaran da muke gabatarwa daga ranar Litinin zuwa Juma'a. Shirin na wannan mako ya yi waiwaye kan batutuwan da suka jibanci yakin neman zaben Najeriya, inda aka jiyo tsohon mataimakin shugaban kasar Atiku Abubakar na shan alwashin dawo da tallafin man fetur da kuma raddin shugaba Tinubu kan wannan furci. Sai cikar shekaru 15 da kifar da gwamnatin shugaban Libya Muammar Gaddafi, inda a yankin gabas ta tsakiya muka tabo labarin Iran da ta sanya ladan makudan kudade ga duk wanda ya kamo mata sojojin Amurka, waɗannan da ma wasu na nan tafe. To musamman da Najeriya, inda gwamna mai ci kuma ɗan takarar jam'iyyar Accord Ademola Adeleke ya lashe zaben jihar Oshun da aka gudanar ranar Asabar da sama da ƙuri'u 511,000, yayin da abokin karawarsa na jam'iyya mai mulki APC wato Bola Oyebamiji ya zo na biyu da bambancin ƙuri'u 66,252. Farfesa Kamilu Sani Fage, masanin siyasa a Najeriya, ya bayyana darussa da jam'iyyu za su ɗauka a wannan zaɓe.
2: Darasi dai shi ne 'yan hamayya muddin za su haɗa kansu kuma su fitar da 'yan takara ingantattu, to za su samu ƙarfin gwiwar takarawa sosai a zaɓe na 2027. Ita kuma hukumar Ani gaskiya kamata ya ta ƙara shiri fiye da yadda ta yi a Oshun, duk da dai an samu

0: ya fito da zaben kan lokaci, amma akwai korafe-korafe da yawa a wajen yadda zaben ya kasance, musamman wajen jinkiri da aka samu ga wajen fara zaben. Sannan kuma kamata yi ta dauki darasi da ita da gwamnatin tarayya din, cewa zaɓe na farar hula ba shi da alaka a kai sojoji. Yanzu misali ita a wannan zaɓe fa sai da aka kai jami'an tsaro sun fi 40,000 jihar Osun, wanda kuma fiye da rabin su sojoji ne.
1: To anan kuma Atiku Abubakar ne ya sha alwashin dawo da tallafin man fetur idan ya lashe zaben 2027, saboda a cewar sa gwamnatin shugaba Tinubu ta gaza nuna inda kudaden da aka tara bayan cire tallafin suka shiga. Ko yaya masana siyasa ke kallon wannan furuci na Atiku Abubakar? Dr. Riyauddin Maitama masani ne a Najeriya.
2: Wannan dai wani abu ne da zai ja hankali matuƙa, kasancewar 'yan Najeriya sun shiga wani hali mawuyaci sakamakon cire tallafin man fetur da aka yi. A baya 'yan Najeriya ba su san muhimmancin tallafin man fetur ga rayuwarsu ba, har sai da gwamnati ta cire, sannan suka ga yadda ya shafi rayuwarsu kai tsaye, kuma kuncin rayuwa da halin matsi na tattalin arziki da al'ummar Najeriya ke ciki. Duk wani ɗan takara da zai yi musu campaign ko kuma ya tallata kansa da cewa zai kawo tallafin man fetur, wani abu ne da za a tsaya a saurara.
3: To a matsayinka na wanda ya nazarci ɗabi'u na 'yan siyasar Najeriya, wannan abu ne mai yiwuwa a aikace?
2: To abu ne dai koda zai yiwu yana da matukar wahala. Na fi ganin yana da saukin faɗa akan saukin aiwatarwa. Ba na tunanin zai zama abu mai sauki ga wani shugaba izo cikin sauki ice zai dawo da tallafin man fetur.
1: Sai dai shugaban na Najeriya Bola Tinubu fa ya cicciki tsohon mataimakin shugaban kasar da ke shirin karawa da shi a zaben 2027 din, inda ya ce babu abin da alwashin nasa ke nunawa face jahiltar ilimin tattalin arziki. To domin jin yadda masana a fannin ke kallon wannan muhawara, mun tuntuɓi Dr. Aminu Idris Harbau, ƙwararre kan fannin tattalin arziki.
4: Kamar yadda muke faɗa, dawo da tallafi a yanzu a halin da ake ciki yana da daɗi irin nasa. Misali zai rage wa talaka tsadar rayuwar da ake ciki, amma a ɗayan ɓangaren ya kamata ɗan takarar shugaban ƙasa Atiku Abubakar yi wa 'yan Najeriya bayani cewa to in ya zo shigo da tallafin nan, to can baya zai maida shi wanda yake 140 ko kuwa kila zai rage wani abu ne. Idan zai dawo da shi, to wani mataki ya ɗauka? Kada ya zama abin da shi shugaban ƙasa ya zo ya yi kawai irin abin da yake blank check, ya zo kawai ya ce ya yi kaza ba tare da an yi shirin da ya kamata ba. Tattalin arzikin ƙasa ba abin da za ka kunna kamar fitila ba, ka kunna ka kashe lokacin da ka dama. A'a, abin ne da yake neman tsari, dole sai ka kiyasta me za ka saki domin ka samu wani abu, kuma ma me za a tallafawa a ciki. Domin wancan matsalar da take har yanzu ta cin hanci da tunanin ana karkatar da kuɗin gwamnati, har yanzu wannan matsalar tana nan.
1: To daga batun siyasa sai mu leƙa ɓangaren ilimi, inda ma'aikatar ilimin Najeriya ta ce tsarin ilimi a ƙasar na fuskantar babban ƙalubale dangane da ƙarancin malamai, inda ɗalibai sama da miliyan 31 ke dogaro da karantarwar malamai 592,077. Kuma akan wannan batu ne Nasir Sani ya haɗa rahoto.
5: Adadin malaman da ke karantar da ɗalibai a makarantun firamare gwamnatin Najeriya ya yi matuƙar gazawa da abin da ake da buƙata wajen ba da nagartaccen ilimi da zai amfanar da dukkanin wani ɗalibi da ke karatu a ƙasar. Malam Salisu Wada Abdullahi, malamin makarantar firamare a jihar Kano, cewa yi malamai da aiki ne ba tare da samun kulawa da ta dace daga mahukunta ba.
6: Duk wanda yake aiki especially aikin koyarwa ya dogara da cewa aikin koyarwa yake, za ka ga rayuwarsa gaskiya tana cikin tagayyara, magana ta gaskiya albashi ya karanci, sannan kuma kulawa da yanayin walwala da jin daɗin malamin shi kansa gaskiya ya karanci a Najeriya.
5: Sannan Sa'idu Shaibu Musa, malami a makarantar firamare 'yan sanda a Najeriya reshen jihar Nasarawa, cewa yayi akwai buƙatar kyautata albashin malaman makarantun firamare a ƙasar, indai har ana buƙatar kyakkyawar sakamako.
7: Ba a ganin malami na makaranta da daraja. Malami na makaranta shine ya zamanto ginshikin rayuwar dukkan wani ɗan adam, amma a yau shine mafi ƙanƙantan mai karban salari a cikin wannan country namu.
5: Ko ina mafita kan wannan matsalar da ke neman shatile ɓangaren ilimi a ƙasar? Dr. Awwal Halilu, malami a sashen nazarin ilimi a Jami'ar Bayero da ke Kano a tarayyar Najeriya, ya bayyana cewa
8: inganta wala ta malamai, yanda malami matabar shi zai dawo a ganshi a gwamnatance zamanto mutane suna sha'awan koyarwa.
5: Inganta walwalan malamai a makarantun firamare Najeriya zai bude hanyoyi mabambanta ga ci gaban tattalin arziki da harkokin noma da na kimiyya da fasaha da dai sauransu.
1: A ranar Alhamis din da ta gabata, akalla mutum 52 ne aka tabbatar da mutuwarsu bayan kifewar jirgin kwale-kwale a ƙauyen Gorau na ƙaramar hukumar Goronyo a jihar Sokoto. Kuma matukin jirgin ya tabbatar wa wakilinmu Faruk Muhammad ya ba cewa sama da mutum 60 ne suka hau jirgin domin tsallakawa zuwa gonakinsu a lokacin da hatsarin ya auku. Ga dai rahoton sa.
9: Matukin jirgin ruwan Dahiru Malam Salihu ya gaya wa Arafai Hausa cewa sama da mutane 60 ne suka shiga jirgin da ya kife kuma ya yi iya kokarin sa ya hana su. Amma kadara ta riga fata.
10: Kace guda na gana jigo.
11: Eh.
10: Yanayin harkar jama'a ko ba gaskiya ba.
11: Na'am.
10: Ka zo da jirgi kan da yamman na jama'a ya kowa na son tafiya. Na ko ina koyar jama'a sai suka tura jirgin haka. An cika jirgin dam kan gaba ni haka wurin ba su. Yara ne kanana wallahi ban san misali a kallon mutum. Amma yara ne kanana duka amma an nagoye su ya karanta littafin da aka sai.
9: A ta bakin Dangala Diman Goro Malam Abubakar an yi wa mutane 52 jana'iza ciki har da kananan yara da jarirai.
12: Na dawo da kasuwa da a ce da to an zo wurin da ni kuma na tabbatar da cewa masunta sun hada ruwa suna tsamo mutane cikin ruwan kuma gabana ana jawo mutane gawawaki bisa ga wannan kuma yanzu haka abinda anka samu mutum 52 wayanda anka yi jana'iza su yanzu haka ma ga azawa guda sallah magana da muke da kai
9: dan majalisar dokokin jihar Sokoto mu wakiltar Goronyo Honorable Nasir Adamu ya halarci jana'izar mutane 58
13: mutum 58 aka yi masallah sai wanda ba su rasu ba su sha dafa kuma yanzu haka ana neman kusan mutum 20 a dalla don haka muna roƙon wannan da suka rinka rafi sallah da har ta mun sallah ga buga bakuncin su.
9: Hadarin jirgin ruwa a ƙaramar hukumar mulkin Goronyo dai ta zama ruwan dare da ko a bara irin hakan ta faru a ƙaramar hukumar. Faruk Muhammad Yabo, Sokoto, Arafai Hausa.
1: A can kasar Mali kuwa kungiyar masu tayar da kayar baya ta Janim ta sako fararen hula sama da 60 da take tsare da su. Kamar yadda za mu ji ƙarin bayani daga Zainab Ibrahim.
14: Bayanai na nuni da cewa a tsakanin ranakun Alhamis zuwa Juma'a mayakan na Janim suka rika aji fararen hular akan manyan hanyoyin wato inda suka yi garkuwa da su tun da farko. A cewar majiyoyin iyalai da dama a biranen Niyoro da Bamako da kuma Kayes sun sadu da iyalansu da suka shafe tsawon lokaci a hannun mayakan. Sakin fararen hular na zuwa ne a daidai lokacin da su ma 'yan tawayen Abzinawa na FLA suka sako sojojin Mali 82 a makon jiya. Kawance mai karfi ne ke tsakanin mayakan na Janim da kuma 'yan tawayen na FLA, inda ko a baya aka ga yadda suka hada karfi wajen farmakar sojojin kasar ta Mali a kokarin kwace kidal. Wani uba da ɗansa ya shafa tsawon lokaci tsare a hannun mayakan na Janim ya shaidawa sashen Arafai Faransanci cewa da misalin karfe 5 na asubahin ranar Juma'a ne 'yan ta'addan suka jefar da su a gefen hanyar shiga garin Niyoro. Har kawo yanzu dai babu sanarwa game da sakin fararen hular kasance war daga bangaren mayakan da kuma gwamnati babu wanda ya ce uffan kan batun.
1: RFI. To daga Mali sai mu je Jamhuriyar Kamaru inda masu aikin ceto suka zakulo ɗaruruwan mutane bayan riftawar wani wurin haƙar ma'adanai akan iyakar Kamaru da Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya. Alhaji Sale wani mazaunin yankin ya bayyana mana halin da ake ciki.
15: Kentie ne wanda ya tara dimbin jama'a daga sassan kasashe daban-daban na Afirka da ma waɗanda ba na Afirka ba. An zo nema inda ake tonan ma'adanai kuma guri ne wanda ya tara dimbin jama'a aƙalla mutum 700 zuwa sama. To wannan abu ya rubuta ne da wasu mutane da suka hau kan tudun yashi wanda ya shafa ruwa a wasu wurare daban-daban irin hakan. Sai dai wannan ya sha bamban da sauran abin da ya faru a baya inda mutane suka rasa rayukansu da kuma wanda suka jikkata bila adadi.
1: To daga Kamaru bari mu je can Jamhuriyar Demokradiyyar Congo inda sabuwar cutar Ebola da ta bulla a kasar ta zama mafi muni a tarihin wannan kasa yayin da ta kashe akalla mutum 2378 tare da harbar sama da mutum 5,521 abin da ya sanya ma ta zama annoba ta biyu mafi kisa a tarihin duniya a halin yanzu. Hawwa Halliru na dauke da karin bayani akai.
16: Wannan ne karo na 17 da ake samun barkewar cutar Ebola a Congo amma gwamnatin Kinshasa ta ce wannan ce annoba mafi muni da kasar ta gani a tarihi inda aka samu mutuwar mutane fiye da yadda aka samu a shekarar 2018 zuwa 2020 da cutar ta barki. Hukumar lafiya ta Congo ta ce adadin waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar ya kai 4,945 baya ga wasu 101 da aka gano cikin sa'o'i 24 kacal. Har yanzu ba a kai ga samar da magani ko kuma rigakafin sabon nau'in cutar Ebola da ake kira bundubugyo ba a wani yanayi da rashin isassun kayan aiki da kuɗaɗe da kuma walwalar ma'aikatan lafiya ke kawo tarnaƙi a aikin ganowa da kuma tantance masu ɗauke da cutar cikin cikin sauri. Ma'aikatan lafiya na daga cikin waɗanda cutar ta fi kashewa a Congo daidai lokacin da suke yajin aiki saboda rashin biyan su haƙoƙin su, lamarin da ke ƙara ta'azzara yaduwar cutar a sassan ƙasar.
1: Kasar China na ci gaba da kokarin inganta darajar kudinta na yuan a nahiyar Afirka ta hanyar yarjejeniyar musayar kudade a tsakanin bankuna, sauya tsarin biyan basussuka daga dala zuwa yuan, da kuma amfani da tsarin tura kudi na CIPS domin sauƙaƙawa ƴan kasuwa gami da rage dogaro da dalar Amurka a harkokin kasuwancin kasashen biyu. Matakin da masana tattalin arziki irin su Dr. Dauda Muhammad Kantagora ke ganin zai yi tasiri ga kasar ta Asiya da masu kansa abokan hulɗarta.
11: Zai inganta tattalin arzikin ita China da kuma su kasashen masu tasowa. Na farko, kasashen masu tasowa kaga za su yi kasuwanci kai tsaye tsakanin su da China, wanda kaga a da sai sun nemi dukiyar da suka yi ko biyan bashi sai an auna shi da dala, kaga sai sun nemi dala sannan su biya, sannan kuma a canza zuwa shi wannan kudin Chinese yuan din. To kaga yin haka yana karye darajar kudin kasa, don kaga sai ta yi amfani da kudin musaya kashi biyu, ta cire kudin ta nemi dala sannan kuma ta koma ta canza shi. Ita kuma China ita ma sai ta kuma nemi kuma ta karbi dalan kuma ita ma sai ta ji ta canza zuwa kudin kasanta, wannan kuma shi mana iya karye kudin kasanta. To kaga a gurguje zai taimaka yanzu kaga ita wayannan kasashe su rage dogaro da dala da neman dala, musamman kasashen da suke da manyan basussuka da kuma hulɗan cinikayya a Afirka ko kuma a kasashen
17: RFI.
1: Ita kuwa hukumar lafiya ta duniya WHO ta ayyana wasu kasashen Afirka biyar da suka kunshi Burundi, Ghana, Guinea-Bissau baya ga Jamhuriyar Congo da kuma Uganda a sahun waɗanda suka samu nasarar kawo ƙarshen annobar polio ko kuma shan inna, lamarin da hukumar ke bayyanawa a matsayin gagarumar nasara da ya kamata kasashen su dage wajen ganin ba su sake ganin ɓullar cutar ba. Azima Bashir Aminu ta hada mana rahoto akai.
16: Sanarwar da WHO ta fitar game da nasarar kasashen biyar ta jinjina musu tare da nuna ƙoƙarin da suka yi matuƙa wajen tsirar da yara daga cutar mai hadari ta hanyar dakile yaduwarta. WHO ta ce tun farko tawaga ta musamman daga sashen kai dauki da yaki da annoba ne suka gudanar da mabambantan gwaje-gwaje da bincike a cikin kasashen biyar, kuma tun daga watan Janairu zuwa Yuni shekarar nan ba a samu ko da yaro guda da ya kamu da wannan cuta ba. Bisa ga bayanan da aka tattara da daraktan WHO shiyar Afirka Dr. Muhammad Janabi, ya ayyana cewa kasashen biyar sun yi nasarar fatattakar annobar cutar ta polio nau'i na biyu. A cewar Dr. Janabi, duk da cewa kasashen biyar na Burundi da Ghana da Guinea-Bissau baya ga Jamhuriyar Congo da kuma Uganda sun ci magagarumar nasara, amma aiki bai kare musu ba, domin akwai buƙatar sake zage damtsi wajen ganin sun yi nasarar samun shaidar murƙushe cutar baki ɗaya. Yanzu haka dai waɗannan kasashe biyar na buƙatar aƙalla shekaru uku ba tare da ganin ɓullar cutar ta polio ba gabanin samun shaidar murƙushe ta baki ɗaya.
1: Shekaru 15 bayan hanɓarar da gwamnatin Muammar Gaddafi, ƙasar Libya ta fada cikin rikici inda ta rabu gida biyu tsakanin gwamnatin Tripoli a yamma da dakarun janar Haftar a gabashi. Wannan rarrabuwar kai da yawan makamai a hannun ƙungiyoyin mayaka sun hana ƙasar samun zaman lafiya ko amfana da arzikin man fetur ɗinta saboda katsalandan ɗin ƙasashen waje. Ga dai Abdullahi Isa ɗauke da ƙarin bayani akai.
18: Zagayowar wannan rana na zuwa wani lokaci da manyan ƙasashen duniya ke iya ƙoƙarin ganin an warware wannan matsalar da za ta kai ga samar da gwamnatin haɗin kai da za ta yi wa jama'a aiki shekaru 15 bayan faduwar Muammar Gaddafi. A wasu yankunan an fuskanci jerin hare-hare daga gabaci da kuma yammacin ƙasar. Wasu daga cikin matsaloli da aka fuskanta kama daga ɗaya yankin zuwa ɗaya ɓangaren sun haɗa da: a Benghazi an kashe janar Al-Mansuri, shugaban hukumar leƙen asiri ta Marshal Khalifa Haftar. A yamma, jiragen sama marasa matuƙi sun kai hari kan muhimman cibiyoyin makamashi a Zawiya. Wannan tashin hankali ya zama abin tunatarwa game da rikicin da ke faruwa tsakanin ɓangarorin da suka kasa cimma jituwa wanda ya kai ga raba ƙasar biyu. Kowane ɓangare na ƙoƙarin ganin ya ƙulla yarjejeniya da ta yi daidai da muradinsa ba tare da tuntuɓar ɗaya ɓangaren ba, lamarin da ke ƙara jefa ƙasar cikin halin rashin tabbas. Halin da ƙasar ta Libya ta shiga ya tilasawa da dama daga cikin masu ruwa da tsaki nisanta kansu da duk wani zance na dawo da zaman lafiya da za ta kai ga sake haɗa kan ƙasar, wacce a siyasance wasu ke danganta ta da siyasa mai guba.
1: To daga batun Afirka sai mu leƙa sauran sassan duniya, inda Majalisar Ɗinkin Duniya ta jagoranci taron ƙasa da ƙasa da ta saba yi a duk shekara kan yaƙi da gurgusowar hamada karo na 17 wanda ta yi wa taken ceto ƙasa daga lalacewa. Ga dai Nura Ado Suleiman ɗauke da ƙarin bayani akai.
19: Wakilai daga kasashe 197 game da kungiyoyin masana kimiyya da 'yan kasuwa da matasa da kuma al'ummomin da matsalolin lalacewar ƙasa ke shafa ne ke halartar taron a Mongolia. Kasar da wani rahoton ƙwararru ya tabbatar da cewa kusan kaso 77 cikin 100 na fadinta na fama da matsaloli masu nasaba da gusowar hamada da zaizayar ƙasa. A tsawon kusan makonni 2 da za a shafe, taron zai mayar da hankali wajen tattauna ƙarin matakan da ya kamata a ɗauka don magance matsalolin da suka hada da gurgusowar hamada da farfado da ingancin ƙasar noma da kuma kawo ƙarshen matsalar fari. Sauran batutuwan sun hada da inganta hanyoyin kula da gandayen daji gami da tallafawa makiyaya da kuma manoma. Taron da aka fara a wannan Litinin zai ci gaba da gudana har zuwa ranar 28 ga wannan wata na Agusta.
1: A nan kuma rundunar sojin Iran ce ta yi tayin ladan dala 30,000 ga duk mutumin da ya kashe ko ya kamo mata sojojin Amurka tare da shan alwashin ninka kuɗin idan mace ce ta yi. Amir Hatami shine babban kwamandan rundunar sojin Jamhuriyar Musulunci ta Iran, ga kuma kaɗan daga cikin fassarar kalamansa.
20: Har kesi, har razmande azizi.
21: Duk wani mutum ko kuma wani daga cikin jami'an sojin mu da ya samu damar hallaka ba Amurki ko kuma kama shi tare da miƙa shi ga rukunin sojin Iran, za mu goya masa baya, za mu taimaka masa a wannan jihadi da kuɗi tare da tabbacin goyon baya daga sojinmu. Baya ga gagarumin ladan jihadi, za mu ba da babbar kyauta ta kuɗin Iran Tomas biliyan 5, wanda ya daidai da dala 30,000 ta Amurka.
1: A can kasar Spain kuwa gwamnati ce ta sanar da gina sansanonin wucin gadi ga bakin haure akalla 1,800 a yankin Ceuta, matakin da ya zo domin shawo kan matsalar rashin wurin kwana da ya addabi yankin bayan kwararar dubban bakin haure daga kasar Maroko a ƙarshen watan Yuli. To bari mu karkare da kasashen Turai da Faransa da suka ƙara matsawa Isra'ila lamba tare da yi wa kamfanonin gine-gine gargaɗi mai tsanani bayan sanar da shirin gina sabbin matsugunan Yahudawa a gabar yammacin kogin Jordan. Ko yaya masana a ɓangaren diplomasiyya ke kallon wannan kira na Faransa da ƙawayenta? Farfesa Tukur Abdulkadir na Jami'ar Jihar Kaduna a Tarayyar Najeriya ya yi tsokaci a kai.
22: Wannan Allah wadai da Faransa ta yi da sauran wasu ƙasashe na yammacin Turai irin su Faransa da su Burtaniya a kan ci gaba da mamayar yankunan yammacin kogin Jordan da kuma wasu yankuna na gabashin birnin Kudus. A baki abin yabawa ne, amma ainihi ba da gaske waɗannan manyan ƙasashe na Turai suke ba. Domin a yanzu haka ƙungiyoyi da suke adawa da Isra'ila da gallaza da take ma Falastinawa irin su BDS da sauransu, da yawansu an haramta ayyukansu a yammacin Turai, kusan yammacin Turai gaba ɗaya, tun daga Jamus da Burtaniya da Faransa. Saboda haka inda gaske suke yi su fito fili su ɗauki matakai kamar yadda ake gallazawa ƙasashen da ba su haɗasawa da su ƙasashe lokacin, kamar yadda suke ma ƙasar Iran ko kuma yadda suka riƙa ma Siriya lokacin Bashar al-Assad da su Koriya ta Arewa, su mai da Isra'ila saniyar wari inda gaske suke yi, kuma su goyi bayan ainihin tuhuma da kotun manyan laifuka da duniya take ma Benjamin Netanyahu.
17: RFI.
1: Sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu da ma sauran abokan aiki. Shamsiya Haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashin Hausa na Radio France International.
18: Tabbatallah da fatan a ji daɗin wannan shirin. Bari mu shakata don waƙar ki sama na wurin.

0: harare zuwa garuruwa da gidajen yari. Baya ga haka suka yi ta yada bidiyon kama sojoji na Mali inda hukumomin Bamako suka danganta wannan aika-aika na ƴan tawayen da farfaganda da kuma zarginsa da kisan gilla kan wasu sojojin. Ko a ƙarshen makon nan ƴan tawayen Abzinawa sun sallame wasu sojojin haya na Wagner da aka kama yau da shekaru biyu a fadin Tinzawa 10. Kafin su kungiyar ta FLA ta sako wasu sojoji 82 a ranar 13 ga watan Agusta nan da muke ciki. Atai Ag Muhammad mai magana da sunan kungiyar ta FLA ya bayyana cewa sun cimma matakin na sako waɗannan sojoji ne da nufin ganin gwamnatin sojin Mali ta bi sahu tare da sako fararen hulla da take tsare da su yanzu haka.
1: Gwamnatin Togo ta ce tana da hujjoji masu ƙarfi akan wasu jaruman fina-finai kuma ƴan jaridar Faransa guda biyu da ake tsare da su tun watan Yuli bisa zargin bada bayanan ƙarya. Mutanen da suka haɗar da Gael Moka da Sebastian Perez Pezani an kama su ne tare da ɗan ƙasar ta Togo Fred Vedome wanda ake taimaka masa wajen gudanar da harkokinsa a ƙasar. A cikin sanarwar farko da ta fitar a hukumance kan lamarin, gwamnatin ƙarƙashin ma'aikatan shari'a da tsaro sun zargi tabbatar da shirye fim ba tare da samun cikakken izinin da ake bukata ba, ko da yake dukkanin mutanen sun musanta zargin da ake musu. An dai kama mutanen uku ne a ranar 27 ga watan Yuni yayin da suke daukar wani shirin film na yawon bude ido a arewacin kasar domin wani gidan talabijin na Faransa. Yakin catar baka ya barke tsakanin shugaban Kenya William Ruto da tsohon shugaban da ya gabace shi Uhuru Kenyatta sakamakon matsin lamba da shugaban mai ciki samu daga abokan hamayya. Ruto ya zargi Kenyatta da daukar nauyin abokan hamayya, zargin da tsohon shugaban ya musanta ba tare da bata lokaci ba. Wannan lamari ya nuna yadda rikicin siyasa ke ci gaba da kamari a wannan kasa dake gabashin nahiyar Afirka. Ga rahoton Michael Kudison.
2: A yayin da yake jawabi ga dimbin magoya baya a birnin Eldoret, shugaban Ruto ya caccaki tsohon ubangidansa Uhuru Kenyatta yana mai zarginsa da daukar nauyin abokan hamayya domin su kalubalance shi tare da sukar manufofinsa.
3: Si alishindwa na maneno ya affordable housing.
4: Rabu da waɗannan mutane ba mai daukar nauyinsu bane ya gaza akan batun samar da gidaje masu rahusa ba, ba shi ne ya gaza akan batun kiwon lafiya na bai ɗaya ba, gashi yanzu ya je yana kintsa karnukan farautarsa yana tura mutane su zo su yi hamayya da ni.
3: Anapimwa na ile kazi amefanya.
2: Amma fa tsohon shugaba Kenyatta ya mayar da martani a lokacin da ya gabatar da jawabi a wani taro a birnin Kitale dake arewa maso yammacin Kenya, yana mai cewa yayi marabus ba shi da sha'awar sake shiga harkokin siyasa.
5: Jamani chungeni.
0: Kamar da hankalinka, bana so a ce da ni mai daukar nauyi. Bani bukatar dukkan waɗannan batutuwa marasa amfani. Bekyautu wani ya ce ina shiga sha'anin siyasa ba. Bani da shawar neman kowace kujera. Lokaci ne na wasu, kuma al'ummar Kenya da kansu za su yanke hukunci.
5: Wa Kenya watajichagulia wenyewe.
2: Wannan cacar baki mai zafi na nuni da cewa har yanzu rashin jituwa tsakanin waɗannan jagorori biyu da suka taba aiki tare na nan daram.
1: Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce gudanar da zabe yayin da ake tsaka da gwamnatin yaki tsakanin su da Russia zai iya tarwatsa kasar ta hanyar rabuwar karin al'umma. Karibullah na Madubiya hada mana wannan rahoto.
6: Wannan ne martani na farko da shugaban Ukraine Zelensky yayi tun bayan da ministan tsaron kasar da aka cire Mikhailo Fedorov yayi wani jawabi da ya bayar da mamaki a makon da ya wuce wanda ya nemi a yi zabe ana tsaka da gwamnatin yaki tsakanin kasar da Russia. Cire ministan da ba a yi tsammani ba ya haddasa zanga-zanga a watan da ya gabata, kuma masu goyon bayansa sun ta yin kira lallai sai an mayar da shi kan kujerarsa. Wannan ne karan farko da wani babban jami'in Ukraine ya buƙaci da a yi zaɓe a ƙasar tun bayan fara fafata yaƙi tsakanin Russia da ita a shekarar 2022. A cewar shugaba Zelensky, muddin ana son ƙasar Ukraine ta rushe, to za a iya shiga zaɓe yayin da ake wannan yaƙi. A dokokin Ukraine dai an haramta yin zaɓe muddin ƙasar tana tsaka da yaƙi, kuma masu sharhi kan tsaro na nuna damuwa cewa da wuya a iya yin zaɓe yayin da miliyoyin 'yan ƙasar ke waje da kuma wurare da dama da ke ƙarƙashin ikon Russia, haɗi da wuraren da ke zama filin daga. Wata ƙididdiga daga cibiyar sanin halayyar ɗan adam da ke Kyiv ta nuna cewa kashi 57 na 'yan ƙasar na buƙatar a yi zaɓen ne bayan an kammala yaƙi.
1: Ministan harkokin wajen Oman Sayyid Badr Al-Busaidi zai ziyarci birnin Tehran na Iran a gobe Talata domin ci gaba da tattaunawar da ke tsakanin Iran da Oman kan batun mashigin ruwan Hormuz, kamar yadda kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar Ismail Bagai ya bayyana a safiyar yau. Ƙarfe 8:00 PM.

0: acum. To take labarin wasanni kenan ga Azima Bashir ta sake shigowa.
1: To an kai shike rakaiya shugaban hukumar kwallon kafar Turai UEFA kenan Alexander Seferin ya kawar da jita-jitar da ke alakanta shi da neman takarar shugabancin hukumar FIFA dan mai gurbin Gianni Infantino da ake ganin abu ne mai matukar wahala ya iya samun wa'adi na bi da yake kwadai yayin zaben da ke tafi cikin watan Maris na baɗi kirai-kirai dai sun tsananta wajen ganin wato Infantino ya sauka daga kan wannan kujerar wasu suna ganin ba ma sai an kai ga wannan zabe na watan Maris ba ko da yake yanzu batun ya dan tsaya wala Allah za su iya daga mishi kafa zuwa akai zaben amma dai babu tabbacin ya yin nasara to Seferin mai shekaru 57 wanda ake ganin wato shine mutum mafi cancanta wajen mai gurbin shi Infantino ya fito ya ce ba shi da ra'ayin neman shi wannan ita wannan kujera to zamu zuba ido mu ga wato waye zai mai gurbin shi Infantino
2: kuma shi zai sauya matsaya ba
1: ko za a lallashe shi ya karba wannan kujera ko kuwa shi Nasir Al-Khalifi da wasu suke gana shi ma ya cancanta ya karba wannan kujera to kamar yadda muka ambata a dazu kusan dukkanin league din Turai sun kammala dawowa wasanni bayan dogon hutun karshen kaka kuma mun duba wasu daga cikin wasannin da suka gudana kama daga nasarori ko kuma koma bayan da aka fuskanta a wasannin farko-farko na ita wannan gasa wanda galibi daga nan ne ake gane kungiyar da za ta yi abin kirki da kuma wanda ta shigo da kafar dama to idan muka faro daga Premier Ingila Arsenal mai rike da kambu ana ganin ta yi abin da aka tsammace ta da yi bayan doke Coventry da kwallaye uku da nema a wasanta na farko na bude wannan kaka ko da yake dama dai ana ganin wato ba abun mamaki bane ba ganin yadda ita Arsenal din ta doke Coventry idan an wato lura da tazarar da ke tsakanin su da karfin da ita Arsenal take da shi da kuma ita Coventry da wannan ne karan farko da take dawowa ita wannan gasa bayan dogon hutu to a bangaren Manchester United kakar bata faro mata da dadi ba bayan shankai da kwallaye uku da nema a hannun Hull City wanda ke matsayin koma baya ga wannan kungiya in an kwatanta da nasarorinta a kakar da ta gabata ita kuwa Everton da kafar dama ta faro kakar bayan doke Crystal Palace da kwallaye biyu da nema amma fa wannan ba shike tabbatar da cewa wato kungiyar nan za ta ci gaba da abin kirki ba ganin cewa idan baki manta bar ya galibi lokacin da kungiyoyi ke murnar lashe kofi ita tana murna bata fada a jin dagaji ba ne
2: haka abin yake to an gaishe ki Azima Bashir
1: ta madala
3: RFI
0: kuma zamu je ga taskar mu ta labarin siyasa
4: Barkanmu da kasancewa a wannan fili da ya mayar da hankali a game da muhimman batutuwan da suka fi daukar hankali a tafiyar siyasar Najeriya zamu fara ne da wannan labari akan wani taro na masu ruwa da tsaki akan lamuran siyasar arewacin Najeriya wanda ya gudana a jihar Jigawa da aka buƙaci ɗan jarida da su fice daga taron Taron dai ya kunshi gwamnoni bakwai daga jihohin arewacin Najeriya ne da suka gudanar cikin sirri tare da malaman addinin musulunci daga jihohi 19 na arewacin kasar da birnin Abuja a birnin Dutsen jihar Jigawan daga cikin gwamnonin da suka halarci taron akwai Umar na Madina Jigawa da Abba Kabir Yusuf na Kano da mai mala Buni na Yobe sai Ahmad Aliyu na Sokoto da kuma Ubasani na Kaduna da kuma Dikko Radda na jihar Katsina kazalika mataimakin shugaban majalisar dattawar kasar sanata Barau Jibrin da mashawarcin shugaban kasa na musamman kan siyasa Alhaji Ibrahim Kabir Masari da sauran manyan jami'an gwamnati da wakilai daga sassan jihohin arewa daban-daban su ma sun halarci taron sai dai ana dab da fara gudanar da taron an buƙaci ƴan jaridu da su fice daga ɗakin taron kuma ba a bayyana ajandar taron ga jama'a ba wannan taron dai na zuwa ne a daidai lokacin da jihohin arewacin Najeriya ke fuskantar manyan kalubale dangane da batutuwan tsaro da ci gaban tattalin arziki da ilimi da noma da kuma samar da ayyukan yi ga matasa A wani bangare kuma babban jami'in hada hancin harkokin ofishin da ake zargin na bogi ne a Nigeria, wato National Branch Development and Made in Nigerian Special Project Office, Prince George Bucci Nwabueze, ya fitar da takardar nadin da aka yi masa na aiki da ake ikirarin cewa ofishin sakataren gwamnatin tarayyar kasar ce ta bayar da ita. Jaridar Daily Trust ta gabatar da rahoton yadda shugaba Bola Ahmed Tinubu ya bayar da umarnin a kama Nwabueze nan take dangane da gano wannan hukuma ta bogi a cikin ofishin sakataren gwamnatin tarayya Senator George Akume. Haka kuma Tinubu ya bayar da umarnin dakatar da wasu manyan sakatarorin gwamnati guda uku nan take waɗanda ake zargin suna da hannu wajen gudanar da wannan hukuma ta bogi, tare kuma da umartar hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa da sauran laifuka masu alaka da kuɗi ICPC da ta gudanar da bincike akan yadda aka kafa hukumar da kuma yadda take gudanar da ayyukanta. A cikin wannan yanayi na cece kuce, Nwabueze ya wallafa takardar nadin aikin da ake ikirarin an bashi ne a shafin sa na LinkedIn a ranar Asabar da ta gabata. Sannan wani jigo a jam'iyyar adawa ta PRP a Nigeria, Yakubu Kingsley, ya buƙaci jam'iyyun siyasa da 'yan takarar da ke fafatawa a babban zaben shekarar 2027 da ke karatowa da su guji yaɗa kyama irin ta siyasa ba ta suna da kuma kalamar raba kan jama'a yayin da suke yaƙin neman zabansu.
1: To madalla an gaida Nasir Sani, yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Raro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, sannan mu da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jarici daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Kamar kullum sunana Azima Bashir Aminu ke jan ragamar shirin. Shirin lafiya jarici bisa al'ada kan tabo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalibo kalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta, dan an karar da mahukunta ko daidaikun masu fama da wata larura da nufin daukar matakan gyara. A wannan makon shirin na lafiya jarici zai yi duba ne kan larurar depression ko kuma damuwa mai tsanani, cutar da ke kokarin zama ruwan dare tsakanin al'umma a baya-bayan nan, watakila ko saboda yanayi na matsin rayuwa. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta sanya cutar ta depression ko kuma tsananin damuwa a sahun cutukan da ke sababa mutuwar mummuki, musamman ga al'ummomin da ba su fiye fitowa su bayyana abin da ke damun su ko kuma a yankuna irin na Afirka da cutar ke matsayin sa. Ta lura da karuwar masu fuskantar wannan larura da kuma karancin wayewar kai ga cutar ta depression ko kuma tsananin damuwa, mun nemi ji daga masana kan dalilan da ke haddasa ta da ma alamomin da za a gane mutum na fama da depression don kai masa dauki. Dr. Aminu Shehu Ibrahim, kwararren likitan kwakwalwa ne a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano, wanda ya yi mana takaitaccen bayani kan wannan larura ta tsananin damuwa ko kuma depression.
5: Shi wannan ciwo na tsananin damuwa ciwo ne wanda aka lura da shi ina da bambanci da damuwa wanda ta kan faru da kowa da kowa. Abu na farko shine ita damuwa shine babban alama ta wannan ciwo. Damuwa ce wanda ba ta canjawa ko da wani abu mai dadi ya faru. Walala kaga damuwa idan mutum ya rasa wani abu nasa ko kudi ko aka masa rashi, zuwa wani lokaci mutum yakan yi mantawa. Ko yanzuran ka bace yake ko wani abu yana damun ka, idan ka ce ka samu wasu kudade masu yawa kakan iya shiga cikin farin ciki da annashuwa. Amma wannan babu
6: me yake haddasa shi?
5: Abubuwa da dama, bakin ciki, rashin jin dadin rayuwa, kuma babu wani abu da yake baka dadi. Duk abubuwan da kake jin dadin su a da suke baka annashuwa, zaka zo ka kasance baka jin dadi. Har saduwa tsakanin ma'aurata zaka ji ba dadi, har abinci da mutum zai fita daga ransa, karshen abin da ya fita daga mutum shine rayuwa, zaka ji rayuwar ma ba ta dadi. Wannan ciwo yana daya daga cikin manyan sanadan da ya sa mutane suke halaka kansu, domin daga lokacin da ya kasance rayuwa ba ta da wani fa'ida ba dadi, kaga cigaba da rayuwa ba ta da wani amfani. Abu na uku shine tsananin gajiya ba dalili, ba wani aiki kai ba komai ba. So wannan sune manyan alamu. So irin wa'innan alamun kuma matsalar wannan ciwo shi ba lallai ya zo da damuwa din ba, irin kaman allura cewa kaman kasashe irin naman Afirka da kasashen gabas mai nisa, wannan kasashe yawancin mutane ba su cika zuwa su ce damuwa tana damun su ba, saboda ana gani kamar gazawa ce ta bil adam. Yawancin fararen mutane suke fada cewa suna jin bakin ciki mai tsanani, amma yawancin mutanen Afirka da mutanen Asia abinda suke yi suna bayani ne akan jikinsu ina ciwo, kansu ina ciwo, jikinsu ba karfi, eh to kuma wannan ciwon kuma ba sa shi awo shiga cikin mutane, zaka ga mutane ya kebe shi kadai
6: bayanan kwararri da kuma mabambantan alkalman masana na nuni da cewa Najeriya na sahun kasashen dake da miliyoyin masu fama da wannan larura ta sanarin damuwa ko depression galibi ba tare da sani ba wanda kuma kai tsaye masana ke cewa wannan larura na mayar da hannun agogo baya ga al'ummar kasar inda masharhanta a abin da ya shafi lafiya irin Abdulsamad Muhammad ke cewa halin da ake ciki baya rasa nasaba da matsi ko kuma tsadar rayuwa
7: to magana ta gaskiya wannan larura ta kai ta kawo domin zaka iya fahimtar haka idan kana mu'amala ta yau gobe da mutane misali idan kana tuki ko kana shiga kasuwa ko kana shiga wasu ma'aikatu na gwamnati zaka gane cewa mutane na cikin damuwa na gaske inda zaka ji maganganun su yana koma kan rayuwa ta yau da gobe misali harkar rike gida harkar rike kai da kai ma hakan na tindira sakamakon karancin abun hannu ko ma tattalin arzikin baya tasirin da ake sa rai kuma ban yi mamaki ba idan aka ce hukumar lafiya ta duniya ta fitar da wannan alƙaluma da ke nuna cewa al'ummar duniya da ma Najeriya na fama da wannan damuwa saboda yanayin rayuwar gaba daya sauya kullun baya ake ba gaba ake ba kullun ana tun ana sa rai da sauyi ko kuma canji mai ma'ana yanzu dai ba abin da yazo kawo yanzu
6: to ko me ke haddasa wa jama'a fuskantar wannan larura ta tsananin damuwa ko kuma depression tambaya kenan ga Malam Aliko Buhari masanin halayyar dan adam a kolejin share fagen shiga jami'a dake jihar Kano
8: to shi wannan ciwo na damuwa wani irin ciwo ne dake sa mutun cikin matsananciyar damuwa har sai ta kai mutun yana jin bakin ciki haka kawai a cikin ransa to dalilan da suke kawo wannan ciwo na damuwa suna da mutukar yawa sai dai mu faɗi kada akwai misali talauci tsananin talauci da kuncin rayuwa yakan saka mutun ya zama ya samu wannan ciwo sannan akwai rashin lafiya akwai kuma amfani da magunguna ba bisa sharadin likita ba akwai mutuwar aure akwai mutuwar da ko uwa ko uba to kamar yadda na faɗa dai suna da yawa kadan kenan daga cikin su kuma irin tasirin da ita wannan cuta take yi ga dan adam ko kuma abubuwan da take haddasawa akwai rashin san mu'amala da jama'a kaji mutun yana sambatu shi kadai akwai kuma rashin nutsuwa da kuma abin da ake kira da turanci suicide ideation wato tunanin mutuwa tafi rayuwa sannan akwai kasa kula da kai
6: sabanin yadda ake kula ko kuma mu'amalantar masu wannan larura ta tsananin damuwa ko depression a Najeriya a wasu kasashen akan dauki kwararan matakai kuma cikin gaggawa da zarar aka lura mutum ya fara fuskantar matsalar ta depression ko kuma damuwa wakilin mu Abubakar Isa dan dago ya tattauna da wasu da suka tsinci kansu a larurar ta damuwa
9: sunana Idris Shaibu jikan kaura ni yanzu dinnan ma maganan nan da ka tattare ni nan da kai ni ka dame ni saboda ni ba wani abu zaka bani ina cikin damuwa da kai ka dame ni wallahi kai kanka damuwa ce a guri na
10: sunana Abdulsamad Mustafa Ringim ya sha faruwa da ni domin a yanzu haka ma a cikin shi nake saboda akwai aboki da muke tare da shi ko kuma wanda kusan Allah ya masa rasuwa abin yana ta damuna kuma bayan shi ma ba ma iya shi kadai ba iya idan mutun ya duba yadda Najeriya take tafiya da irin tsarin da muke kai
11: sunana Dauda Ibrahim Kaji kwace gaskiya na shiga cikin ciwon damuwa kware da gaske kusan yanzu ma a cikin sa ne akwai lokacin da ciwon damuwa ya same ni wallahi na tashi ranan nan ba da kokobo kuma ga yara za su tafi makaranta ma ba a sallame su ba wallahi na tashi a fazama kowan kafan yi wannan sa takalmi wari da wari daya kafa daya na wani na maza daya kuma na mata sai ba na ta hanya ma na duba na shiga daidai da sahu na yi nisa daga gida ina duba kafa sai naga takalmi daban-daban dan wallahi ban san lokacin da na sa ba
6: a Najeriya ba galibi a kasashe masu tasowa ba fiye bayar da muhimmanci wajen kula da masu larurar ta depression ko kuma tsananin damuwa ba duk da yadda wannan larura ke haddasa tarin matsalolin walau a lafiyance ko kuma ga cigaban al'umma da hakan ne kuma muka koma ga Dr. Aminu Shehu wanda yi mana karin haske kan girman matsalar ta depression
12: yanzu hasashe ya nuna cewa a zuwa shekara ta 2030 wannan ciwo shine zai yi na gaba shine zai kowane ciwo tasiri in ga jira juju wanda wannan muske da mu anan wanda suka shafi wato rashin abinci da rashin ruwa mai kyau da cutukan da ake dauka dalili saboda wannan ciwo yana da alaka da sauran cutuka gabaki daya kuma faruwar wannan ciwo idan ya kasance mutun yana da wannan ciwo yana da hawan jini kuma sannan yana da wannan ciwo to fa warkewar mutun akwai matsala domin daya da abin da ciwon zai saka shine maganin wanda ake bukata ka sha wanda shine zai inganta rayuwarka ba ma za ka sha shi ba so wannan ciwon yana tafiya kunnan doki da sauran cutuka
13: to dakta wace illa kwakwalwar wanda yake da wannan ciwo wani irin lahani da take samu
12: shi wannan ciwo ciwo ne wanda dama yana da alaka da kwakwalwa ta bil adama ciwo ne wanda ya samu asali daga kwakwalwa ta mutum kwakwalwa kuma ita ce komai ita ce mutum eh take sarrafa duk sauran gabobin da suke cikin mu idan ta samu matsala to akwai babban matsala
6: malama Zainab Ishaq yar jarida shida yanzu haka ke dawainiya da masu fama da wannan larura ta depression ko kuma tsananin damuwa da kuma yi mana ƙarin haske kan yadda yanayin rayuwar masu wannan larura take
13: zaka gama ci wata mai karancin shekaru da akwai dawaini yaya sama da kwaya hudu akanta ko magidanci kana da yaya hudu in ba wani rufin asiri kake da shi jinjina ba zaka ga mutun yana shiga damuwa to ita fa ita ce mace ita za ta ci da su lafiyar su da komun su a hakan nan kuma ga kudin haya akanta kuma ba wata sana'a da take yi kwakwara to sai kaga mace ta zo kana mata magana ma bata san me kake cewa ba wata sai kaga ta zo kafin ka zo kai attending dinta ka zo ka dan akwai matar da ta zo nan tana shigowa ta yanke jiki ta fadi akwai matar da ta zo ita ma bayan ta tafi na ce mata ta je zan zo in ga gidanta zan ga yaranta tana zuwa gida damuwa ta sa ta yanke jiki ta fadi sanda na je na same ta barin jikinta daya baya yin aiki bakinta har ya karkace kuma na tabbata ta rike wannan damuwa tsawon lokaci sai wannan lokacin ne damuwar ta zo ta fashe mata
6: masana'a fannin na lafiya na ganin masu wannan larura ta depression ko kuma tsananin damuwa na bukatar kulawa ta musamman a dukkan fannoni dan tsiratar da su daga fadawa gagarumar matsalar da za su iya cutar da kansu ko kuma makusantan su tare da dawo da su hayyacin su dan kasancewa masu amfani a cikin al'umma to madalla duka kuma anan shirin na lafiya jari ce yake da sa'aya madadin ku masu saurare da dukkan ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI kana wakilin mu Abubakar Isa Dandago sunana Azima Bashir Aminu da na gabatar ke fatan Allah ya kara mana lafiya
1: to madalla an gashi da Azima
14: A Najeriya an sake bankado wata hukumar gwamnati ta bogi mai nasaba ta kai tsaye da ofishin sakataren gwamnatin kasar lamarin da ke zuwa a daidai lokacin da al'ummar kasar ke farfadowa daga radadi da mamakin wata mai alaka da fadar shugaban kasa da aka fara ganowa yaya ma'aikatan bogi na gwamnati ke wanzuwa akan idon mahukunta shin tsarin tafiyar da gwamnati ne ya lalace ko kuwa rashawa ce ta sauye salo sai ku bayyana ra'ayoyinku ta manhajar mu ta WhatsApp da kuma shafin mu na Facebook muna dakon ra'ayoyinku
1: Madalla yanzu bari mu shakata

0: karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi 7 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana kan mita 22-25.
1: Rukayya Abba Kabara.
0: Mai sauraro, barkamu da sake kasancewa tare a labarin wannan hantsi da fatan mun waye gari cikin koshin lafiya ga kanin labarin da muke tafa da su. A Najeriya har yanzu babu duriyar mutanen da 'yan ta'adda suka yi garkuwa da su lokacin sallar Juma'a a jihar Neja. 'Yan ta'adda a Kenya na ci gaba da matsawa gwamnati lamba kan karuwar rikice-rikicen siyasa. Ministan harkokin wajen Oman zai ziyarci Kenya, wato Iran kenan, don tattauna batun mashigin Hormuz duk da gargaɗin Amurka. Kuma da layin zuga labarin BDB. Mazauna yankin Dikara da ke gabashin karamar hukumar Barkuta jihar Neja a Najeriya mai makwabtaka da jamhuriyar Benin na ci gaba da zaman zulumi sakamakon harin da wasu 'yan ta'adda suka kai, inda suka yi garkuwa da masallata da dama a ranar Juma'a da ta gabata. Honorable Abdullahi Muhammad Nasir shi ne shugaban karamar hukumar ta Bargu, kuma ga karin bayanin da ya yi wa Arfai Hausa kan halin.
2: Wannan Dikaran yana bordering da Benin Republic. So wurin ya kamari, 'yan bindigan nan suna yawan haddabansu. So su ne suka zo kusan ƙauyuka guda hudu wannan wurin, sai suka kwashe su. Shi da karaɗi, from the report we got, sun ɗibi kamar mutane 35 a wurin. Sannan akwai Beijing sun ɗauri mutane 13, mutum 5, ya basu mutum 5. Kuma daga nan wa'anda suke ƙoƙarin guduwa sun halde wa'ansu. So dai sai gari ya shiga, ya musu ya shiga. Mutane yawanci sun gugudu, wa'ansu yanzu a Sasiti suna Republic of Benin, suna dai neighboring safer ground. Ba a Sasiti yanzu haka, tun jiya military have gone there, they have taken over. So da yake mutane da yawa sun riga sun moving out, there are a lot of clearance. So kuma yanzu an sun shiga waki suna kusan 26 or thereabout.
0: Honorable Abdullahi Muhammad Nasir, shugaban karamar hukumar Bargu ta jihar Neja. Shugaban Najeriya Bola Tinubu ya bayar da umarnin dakatar da wasu manyan sakatarori guda uku bayan gano wata sabuwar hukumar bogi da ake zargin tana aiki a cikin ofishin sakataren gwamnatin tarayya. Hukumar ta bogi mai suna National Brands Development and Made in Nigeria Special Project Office an ce tana gudanar da ayyukanta ne ba tare da sahihin izinin gwamnati ba. Manyan sakatarorin da ake zargi da hannu a lamarin su ne MS Danjuma da na Dungu Gagari da kuma Richard P. Pelewanga, yayin da shugaba Tinubu kuma ya bayar da umarnin kama George Buchi Nwabeze nan take, wanda ake zargi da kirkira da kuma gudanar da wannan hukuma ta bogi. Wasu mahara sun halaka jandarmomin jamhuriyar Nijar 15 a tsakanin iyakar kasar da Najeriya da jamhuriyar Benin, kamar yadda majiyoyin yankin Dosu, inda lamarin ya auku, suka bayyana a jiya a cikin ƙarshen makon da ya gabata. Rahotanni sun ce an yi jana'izar waɗannan jami'ai a ranar Asabar, sai dai zuwa yanzu babu wata sanarwa daga mahukuntan Nijar akan wannan lamari da yake cinyewa. Ne wani daga cikin hadiman hambararren shugaban Nijar Bazoum Muhammad, wato Sahanin Muhammadu, ya yi tsokaci.
3: Wannan mutanen da suka zo suka yi wannan juyin mulkin, abinda suka ce ma 'yan Nijar cewa da za su yi maganin ta'addanci, saboda ta'addanci ya yi yawa, kuma za su yi maganin cin hanci da rashawa. To yau tahiya tana tahiya, kowa ya gani gairi cewa da ba wannan manhaja ce ta kasu bisa kan mulki. Abinda ya kawo su shi ne aljihunsu da kuma masu gidajensu. Yau ta'addanci ko shakka babu, dole ne ta'addanci shi yawa, kuma dole ne shi ƙara bunƙasa, saboda an bance kalar da duka hanyoyi wanda zababben shugaban ƙasa, shugaban jamhuriyar Alhaji Bazoum Muhammad ya kafa. Dan saboda ai maganin ta'addanci, ai kowa ya gani a shekara 2 da wata 3 da yana mulki, wa har an gani ko shakka babu a barwa da duka sauran ƙauyukan nan an fara ana maido mutane a matsugunnin su. Gwamnati ta dauki kokwaran matakai, an jibga sojoji dan saboda talaka su samu su komo matsugunnin su komo ƙauyukan su. Yau ina anka kwana, ko shakka babu in ana sa ai maganin ta'addanci, to sai an tsaya an bi gaskiya, an yi adalci.
0: Guda daga cikin hadiman hambararren shugaban Nijar Bazoum Muhammad, 'yan tawayen Abzinawa sun sako sojojin mala 22 a jiya Lahadi. Rahotanni na bayyana cewa 'yan tawayen na ci gaba da tsare wasu sojoji duk da ƙoƙarin masu shiga tsakani na ganin an kawo ƙarshen wannan matsalar ta tsaro da ta'addabi arewacin Malin. Abdullahi Isa ya haɗa mana rahoto a kai.
4: A ranakun 25 da 26 ga watan Afrilu, 'yan tawayen FLR da ƙawayensu na Jinim sun kai harare kan wasu wurare masu tasiri a Bamako da Gewaye, hararen da suka yi sandiyar mutuwar wasu daga cikin kusoshin gwamnatin riƙon ƙwarya da suka haɗa da ministan tsaro Janar Sadio Kamara. 'Yan tawayen sun kuma kama tarin sojoji na ƙasar Tamali. 'Yan tawayen ba su tsaya a nan ba, so kuma kaddamar da wasu jerin harare zuwa garuruwa da gidajen yari. Baya ga haka suka yi ta yaɗa bidiyon kama sojoji na Mali, inda hukumomin Bamako suka danganta wannan aika-aika na 'yan tawayen da farfaganda da kuma zarginsa da kisan gilla kan wasu sojojin. Ko a ƙarshen makon nan, 'yan tawayen Abzinawa sun sallame wasu sojojin haya na Wagner da aka kama yau da shekaru biyu a faɗin Tinzawa 10. Kafin su, ƙungiyar ta FLA ta sako wasu sojoji 82 a ranar 13 ga watan Agusta nan da muke ciki. Atai Ag Muhammad, mai magana da sunan ƙungiyar ta FLA, ya bayyana cewa sun cimma matakin na sako waɗannan sojoji ne da nufin ganin gwamnatin sojin Mali ta bi sahu tare da sako fararen hula da take tsare da su yanzu haka.
0: Gwamnatin Togo ta ce tana da hujjoji masu ƙarfi akan wasu jaruman fina-finai kuma 'yan jaridar Faransa guda biyu da ake tsare da su tun watan Yuli bisa zargin bada bayanan ƙarya. Mutanen da suka haɗar da Gael Moka da Sebastian Perez Pezani an kama su ne tare da ɗan ƙasar ta Togo Fred Vedome, wanda ake taimaka masa wajen gudanar da harkokinsa a ƙasar. A cikin sanarwar farko da ta fitar a hukumance kan lamarin, gwamnatin ƙarƙashin ma'aikatan shari'a da tsaro sun zargi tawagar da shirya fim ba tare da samun cikakken izinin da ake bukata ba, ko da yake dukkanin mutanen sun musanta zargin da ake musu. An dai kama mutanen uku ne a ranar 27 ga watan Yuni, yayin da suke daukar wani shirin film na yawon bude ido a arewacin kasar domin wani gidan talabijin na Faransa. Yakin catar baka ya barke tsakanin shugaban Kenya William Ruto da tsohon shugaban da ya gabace shi Uhuru Kenyatta sakamakon matsin lamba da shugaban mai ci ke samu daga abokan hamayya. Ruto ya zargi Kenyatta da daukar nauyin abokan hamayya, zargin da tsohon shugaban ya musanta ba tare da bata lokaci ba. Wannan lamari ya nuna yadda rikicin siyasa ke ci gaba da kamari a wannan kasa da ke gabashin nahiyar Afirka. Ga rahoton Michael Kudison.
5: Yayin da yake jawabi ga dimbin magoya baya a birnin Eldoret, shugaban Ruto ya caccaki tsohon ubangidansa Uhuru Kenyatta, yana mai zarginsa da daukar nauyin abokan hamayya domin su kalubalance shi tare da sukar manufofinsa.
6: Si alishindwa na maneno ya affordable housing.
7: Rabu da waɗannan mutane, ba mai daukar nauyinsu bane ya gaza akan batun samar da gidaje masu rahusa ba, ba shi ne ya gaza akan batun kiwon lafiya na bai ɗaya ba, gashi yanzu ya je yana kintsa karnukan farautarsa, yana tura mutane su zo su yi hamayya da ni.
6: Anapimwa na ile kazi amefanya.
5: Amma fa tsohon shugaba Kenyatta ya mayar da martani a lokacin da ya gabatar da jawabi a wani taro a birnin Kitale dake arewa maso yammacin Kenya, yana mai cewa yayi marabus, ba shi da sha'awar sake shiga harkokin siyasa.
8: Jamani chungeni.
4: Kamar da hankalinka, bana so a ce da ni mai daukar nauyi. Bani bukatar dukkan waɗannan batutuwa marasa amfani. Bai kyautu wani ya ce ina shiga sha'anin siyasa ba. Bani da shawar neman kowace kujera. Lokaci ne na wasu, kuma al'ummar Kenya da kansu za su yanke hukunci.
8: Wa Kenya watajichagulia wenyewe.
5: Wannan cacar baki mai zafi na nuni da cewa har yanzu rashin jituwa tsakanin waɗannan jagorori biyu da suka taɓa aiki tare na nan daram.
0: Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce gudanar da zabe yayin da ake tsaka da gwamnatin yaki tsakaninsu da Russia zai iya tarwatsa kasar ta hanyar rabuwar karin al'umma. Karibullah na madubiya hada mana wannan rahoto.
9: Wannan ne martani na farko da shugaban Ukraine Zelensky yayi tun bayan da ministan tsaron kasar da aka cire Mikhailo Fedorov yayi wani jawabi da ya bayar da mamaki a makon da ya wuce, wanda ya nemi a yi zabe ana tsaka da gwamnatin yaki tsakanin kasar da Russia. Cire ministan da ba a yi tsammani ba ya haddasa zanga-zanga a watan da ya gabata, kuma masu goyon bayansa sun ta yin kira lalle sai an mayar da shi kan kujerarsa. Wannan ne karan farko da wani babban jami'in Ukraine ya buƙaci da a yi zaɓe a ƙasar tun bayan fara fafata yaƙi tsakanin Russia da ita a shekarar 2022. A cewar shugaba Zelensky, muddin ana son ƙasar Ukraine ta rushe, to za a iya shiga zaɓe yayin da ake wannan yaƙi. A dokocin Ukraine dai an haramta yin zaɓe muddin ƙasar tana tsaka da yaƙi, kuma masu sharhi kan tsaro na nuna damuwa cewa da wuya a iya yin zaɓe yayin da miliyoyin 'yan ƙasar ke waje da kuma wurare da dama da ke ƙarƙashin ikon Rasha, haɗi da wuraren da ke zama filin daga. Wata ƙididdiga daga cibiyar sanin halayyar ɗan adam da ke Kyiv ta nuna cewa kashi 57 na 'yan ƙasar na buƙatar a yi zaɓen ne bayan an kammala yaƙi.
0: Ministan harkokin wajen Oman Sayyid Badr Al-Busaidi zai ziyarci birnin Tehran na Iran na a gobe Talata domin ci gaba da tattaunawar da ke tsakanin Iran da Oman kan batun mashigin ruwan Hormuz, kamar yadda kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar Ismail Bagai ya bayyana a safiyar yau. Ƙarfe 8:10. To take labarin wasanni kenan ga Azima Bashir ta saki shigowa.
10: To an gaishe ke Rukayya, shugaban hukumar kwallon kafar Turai UEFA kenan Alexander Seferin ya kawar da jita-jitar da ke alakanta shi da neman takarar shugabancin hukumar FIFA don mai gurbin Gianni Infantino da ake ganin abu ne mai matukar wahala ya iya samun wa'adi na bi da yake kwadayi yayin zaben da ke tafi cikin watan Maris na baɗi. Kiraye-kiraye dai sun tsananta wajen ganin wato Infantino ya sauka daga kan wannan kujerar, wasu suna ganin ba ma sai an kai ga wannan zabe na watan Maris ba, ko da yake yanzu batun ya dan tsaya wala Allah za su iya daga mishi kafa zuwa akai zaben, amma dai babu tabbacin ya yin nasara. To Seferin mai shekaru 57 wanda ake ganin wato shine mutum mafi cancanta wajen mai gurbin shi Infantino, ya fito ya ce ba shi da ra'ayin neman shi wannan ita wannan kujera. To zamu zuba ido mu ga wato waye zai mai gurbin shi Infantino,
11: kuma shi zai sauya matsaya ba,
10: ko za a lallashe shi ya karba wannan kujera, ko kuwa shi Nasir Al-Khalifi da wasu suke gana shi ma ya cancanta ya karba wannan kujera. To kamar yadda muka ambata a dazu, kusan dukkanin league din Turai sun kammala dawowa wasanni bayan dogon hutun karshen kaka, kuma mun duba wasu daga cikin wasannin da suka gudana kama daga nasarori ko kuma koma bayan da aka fuskanta a wasannin farko-farko na ita wannan gasa, wanda galibi daga nan ne ake gane kungiyar da za ta yi abin kirki da kuma wadda ta shigo da kafar dama. To idan muka faro daga Premier Ingila, Arsenal mai rike da kambu ana ganin ta yi abin da aka tsammace ta da yi bayan doke Coventry da kwallaye uku da nema a wasanta na farko na bude wannan kaka, ko da yake dama dai ana ganin wato ba abin mamaki bane ba ganin yadda ita Arsenal din ta doke Coventry idan an wato lura da tazarar da ke tsakanin su da karfin da ita Arsenal take da shi, da kuma ita Coventry da wannan ne karin farko da take dawowa ita wannan gasa bayan dogon hutu. To a bangaren Manchester United, kakar bata faro mata da dadi ba bayan shankai da kwallaye uku da nema a hannun Hull City, wanda ke matsayin koma baya ga wannan kungiya an kwatanta da nasarorinta a kakar da ta gabata. Ita kuwa Everton da kafar dama ta faro kakar bayan doke Crystal Palace da kwallaye biyu da nema, amma fa wannan ba shi ke tabbatar da cewa wato kungiyar nan za ta ci gaba da abin kirki ba, ganin cewa idan baki manta ya galibi a lokacin da kungiyoyi ke murnar lashe kofi, ita tana murnar bata fada ajin yadda gaji ba ne.
11: To an gaishe ki Azima Bashir.
10: Tamadala
0: RFI. Kuma za mu je ga taskar mu ta labarin siyasa.
7: Barkanmu da kasancewa a wannan fili da ya mayar da hankali a game da muhimman batutuwan da suka fi daukar hankali a tafiyar siyasar Najeriya. Za mu fara ne da wannan labari akan wani taro na masu ruwa da tsaki akan lamuran siyasar arewacin Najeriya wanda ya gudana a jihar Jigawa, da aka buƙaci 'yan jarida da su fice daga taron. Taron dai ya kunshi gwamnoni 7 daga jihohin arewacin Najeriya ne da suka gudanar cikin sirri tare da malaman addinin Musulunci daga jihohi 19 na arewacin ƙasar da birnin Abuja a birnin Dutsen jihar Jigawan. Daga cikin gwamnonin da suka halarci taron akwai Umar na Madina Jigawa da Abba Kabir Yusuf na Kano da mai mala Buni na Yobe, sai Ahmad Aliyu na Sokoto da kuma Ubasani na Kaduna da kuma Dukkurarda na jihar Katsina. Kazalika, mataimakin shugaban majalisar dattawar kasar Sanata Barau Jibrin da mashawarcin shugaban kasa na musamman kan siyasa Alhaji Ibrahim Kabir Masari da sauran manyan jami'an gwamnati da wakilai daga sassan jihohin arewa daban-daban su ma sun halarci taron. Sai dai ana dab da fara gudanar da taron, an buƙaci 'yan jaridu da su fice daga ɗakin taron. kuma ba a bayyana ajandar taron ga jama'a ba. Wannan taron dai na zuwa ne a daidai lokacin da jihohin arewacin Najeriya ke fuskantar manyan kalubale dangane da batutuwan tsaro da ci gaban tattalin arziki da ilimi da noma da kuma samar da ayyukan yi ga matasa. A wani bangare kuma babban jami'in hada hancin harkokin ofishin da ake zargin na bogi ne a Najeriya, wato National Brands Development and Made in Nigerian Special Project Office, Prince George Buchin Wabweze, ya fitar da takardar nadin da aka yi masa na aiki da ake ikirarin cewa ofishin sakataren gwamnatin tarayyar kasar ce ta bayar da ita. Jaridar Daily Trust ta gabatar da rahoton yadda shugaba Bola Ahmed Tinubu ya bayar da umarnin a kamun Wabweze nan take dangane da gano wannan hukuma ta bogi a cikin ofishin sakataren gwamnatin tarayya Senator George Akume. Haka kuma Tinubu ya bayar da umarnin dakatar da wasu manyan sakatarorin gwamnati guda uku nan take waɗanda ake zargin suna da hannu wajen gudanar da wannan hukuma ta bogi, tare kuma da umartar hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa da sauran laifuka masu alaka da kuɗi ICPC da ta gudanar da bincike akan yadda aka kafa hukumar da kuma yadda take gudanar da ayyukanta. A cikin wannan yanayi na cece kuce, Wabweze ya wallafa takardar nadin aikin da ake ikirarin an bashi ne a shafin sa na LinkedIn a ranar Asabar da ta gabata. Sannan wani jigo a jam'iyyar adawa ta PRP a Nigeria, Yakubu Kingsley, ya buƙaci jam'iyyun siyasa da 'yan takarar da ke fafatawa a babban zaben shekarar 2027 da ke karatowa da su guji yaɗa kyama irin ta siyasa ba ta suna da kuma kalamar raba kan jama'a yayin da suke yaƙin neman zabensu.
0: Tumadala an gaida Nasiru Sani, yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
12: Raro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, sannunmu da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jarici daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Kamar kullum, sunana Azima Bashir Aminu ke jan ragamar shirin. Shirin lafiya jarici bisa al'ada kan tabo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalubo kalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta, dan ankarar da mahukunta ko ɗaiɗaikun masu fama da wata larura da nufin daukar matakan gyara. A wannan makon shirin na lafiya jarici zai yi duba ne kan larurar depression ko kuma damuwa mai tsanani, cutar da ke kokarin zama ruwan dare tsakanin al'umma a baya-bayan nan, watakila ko saboda yanayi na matsin rayuwa. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta sanya cutar ta depression ko kuma tsananin damuwa a sahun cutukan da ke sababa mutuwar mummuki, musamman ga al'ummomin da basu fiye fitowa su bayyana abin da ke damun su ko kuma a yankuna irin na Afirka da cutar ke matsayin sa. Ta lura da karuwar masu fuskantar wannan larura da kuma karancin wayewar kai ga cutar ta depression ko kuma tsananin damuwa, mun nemi ji daga masana kan dalilan da ke haddasa ta da ma alamomin da za a gane mutum na fama da depression don kai masa dauki. Dr. Aminu Shehu Ibrahim, ƙwararren likitan kwakwalwa ne a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano, wanda ya yi mana takaitaccen bayani kan wannan larura ta tsananin damuwa ko kuma depression.
13: Shi wannan ciwo na tsananin damuwa ciwo ne wanda aka lura da shi ina da ban muce da damuwa wanda ta kan faru da kowa da kowa. Abu na farko shine ita damuwa shine babban alama ta wannan ciwo. Damuwa ce wanda ba ta canjawa ko da wani abu mai dadi ya faru. Walala kaga damuwa idan mutum ya rasa wani abu nasa ko kudi ko aka masa rashi, zuwa wani lokaci mutum yakan yi mantawa. Ko yanzu ranka bace yake ko wani abu yana damun ka, idan ka ce ka samu wasu kudade masu yawa kakan iya shiga cikin farin ciki da annashuwa. Amma wannan babu
14: me yake haddasa shi?
13: Abubuwa da dama, bakin ciki, rashin jin dadin rayuwa, kuma babu wani abu da yake baka dadi. Duk abubuwan da kake jin dadin su a da suke baka annashuwa, zaka zo ka kasance baka jin dadi. Har saduwa tsakanin ma'aurata zaka ji ba dadi, har abinci da mutum zai fita daga ransa, karshen abin da ya fita daga mutum shine rayuwa, zaka ji rayuwar ma ba ta dadi. Wannan ciwo yana daya daga cikin manya-manyan sanadan da zamu tana suke halaka kansu, domin daga lokacin da ya kasance rayuwa ba ta da wani fa'ida ba dadi, kaga ci gaba da rayuwa ba ta da wani amfani. Abu na uku shine tsananin gajiya ba dalili, ba wani aiki kai ba komai ba. So wannan su ne manya-manyan alamu so irin wayannan alamun kuma matsalar wannan ciwo shi ba lalle ya zo da damuwa din ba irin kaman allura cewa kaman kasashe irin na man Afrika da kasashen gabas ma mai nisa wayannan kasashe yawancin mutane ba su cika zuwa su ce damuwa tana damun su ba saboda ana gani kamar gazawa ce ta bil adam yawancin fararen mutane suke fada cewa suna jin bakin ciki mai tsanani amma yawancin mutanen Afrika da mutanen Asia abinda suke yi suna bayani ne akan jikin su ina ciwo kansu ina ciwo jikin su ba karfi to kuma wannan ciwon kuma ba sa sha'awar shiga cikin mutane zaga mutun ya kede shi kadai
12: bayanan kwararri da kuma mabambantan alƙaliman masana na nuni da cewa Najeriya na sahun kasashen dake da miliyoyin masu fama da wannan larura ta sanarin damuwa ko depression galibi ba tare da sani ba wanda kuma kai tsaye masana ke cewa wannan larura na mayar da hannun agogo baya ga al'ummar kasar inda masharhanta a abin da ya shafi lafiya irin Abdulsamad Muhammad ke cewa halin da ake ciki baya rasa nasaba da matsi ko kuma tsadar rayuwa
14: to magana ta gaskiya wannan larura ta kai ta kawo domin zaka iya fahimtar haka idan kana mu'amala ta yau gobe da mutane misali idan kana tuki ko kana shiga kasuwa ko kana shiga wasu ma'aikatu na gwamnati zaka gane cewa mutane na cikin damuwa na gaske inda zaka ji maganganun su yana koma kan rayuwa ta yau gobe misali harkar rike gida harkar rike kai da kai ma hakan na cin tura sakamakon karancin abin hannu ko ma tattalin arzikin baya tasirin da ake sa rai kuma ban yi mamaki ba idan aka ce hukumar lafiya ta duniya ta fitar da wannan alƙaluma dake nuna cewa al'ummar duniya da ma Najeriya na fama da wannan damuwa saboda yadda rayuwar gaba daya sauya kullun baya ake ba gaba ake ba kullun ana tun ana sare da sauyi ko kuma canji mai ma'ana yanzu dai ba abin da yazo kawo yanzu
12: to ko me ke haddasa wa jama'a fuskantar wannan larura ta tsananin damuwa ko kuma depression tambaya kenan ga Malam Aliko Buhari masanin halayyar dan adam a kwalejin share fagen shiga jami'a dake jihar Kano
15: to shi wannan ciwo na damuwa wani irin ciwo ne dake sa mutun cikin matsananciyar damuwa har sai ta kai mutun yana jin bakin ciki haka kawai a cikin ransa to dalilan da suke kawo wannan ciwo na damuwa suna da mutukar yawa sai dai mu faɗi kada akwai misali talauci tsananin talauci da kuncin rayuwa yakan saka mutun ya zama ya samu wannan ciwo sannan akwai rashin lafiya akwai kuma amfani da magunguna ba bisa sharadin likita ba akwai mutuwar aure akwai mutuwar da ko uwa ko uba to kamar yadda na faɗa dai suna da yawa kadan kenan daga cikin su kuma irin tasirin da ita wannan cuta take yi ga dan adam ko kuma abubuwan da take haddasawa akwai rashin san mu'amala da jama'a kaji mutun yana sambatu shi kadai akwai kuma rashin nutsuwa da kuma abin da ake kira da turanci suicide ideation wato tunanin mutuwa tafi rayuwa sannan akwai kasa kula da kai
12: sabanin yadda ake kula ko kuma mu'amalantar masu wannan larura ta tsananin damuwa ko depression a Najeriya a wasu kasashen akan dauki kwararan matakai kuma cikin gaggawa da zarar aka lura mutum ya fara fuskantar matsalar ta depression ko kuma damuwa wakilin mu Abubakar Isa dan Dago ya tattauna da wasu da suka tsinci kansu a larurar ta damuwa
16: sunana Idris Shaibu jikan kaura ni yanzu din nan ma maganan nan da ka tattare ni nan da kai ni ka dame ni saboda ni ba wani abu zaka bani ina cikin damuwa da kai ka dame ni wallahi kai kanka damuwa ce a guri na
17: sunana Abdulsamad Mustafa Ringim ya shafa ruwa da ni domin a yanzu haka ma a cikin shi nake saboda akwai aboki da muke tare da shi ko kuma wanda kusan Allah ya masa rasuwa abin yana ta damuna kuma bayan shi ma ba ma iya shi kadai ba iya idan mutun ya duba yadda Najeriya take tafiya da irin tsarin da muke kai
18: sunana Dauda Ibrahim Kaji kwace gaskiya na shiga cikin ciwon damuwa kware da gaske kusan yanzu ma a cikin sa nake akwai lokacin da ciwon damuwa ya same ni wallahi na tashi ranan nan ba da kokobo kuma ga yara za su tafi makaranta ma ba a sallame su ba wallahi na tashi a bazama kowan ka ban yi ba na sa takalmi wari da wari daya kafa daya kayan kafa daya nawa ne na maza daya kuma na mata sai ba na ta hanya ma na duba na shiga daidai da sauna yi nisa daga gida ina duba kafa sai naga takalmi daban-daban dan wallahi ban san lokacin da na sa ba
12: a Najeriya ba galibi a kasashe masu tasowa ba a fiye bayar da muhimmanci wajen kula da masu larurar ta depression ko kuma tsananin damuwa ba duk da yadda wannan larura ke haddasa tarin matsaloli walau a lafiyance ko kuma ga cigaban al'umma da hakan ne kuma muka koma ga Dr. Aminu Shehu wanda yi mana karin haske kan girman matsalar ta depression
13: yanzu hasashe ya nuna cewa a zuwa shekara ta 2030 wannan ciwo shine zai yi na gaba shine zai kowane ciwo tasiri in ga jira wanda suke damu anan wanda suka shafi wato rashin abinci da rashin ruwa mai kyau da cutukan da ake dauka dalili saboda wannan ciwo ina da alaka da sauran cutuka ga baki da kuma faruwar wannan ciwo idan ya kasance mutun yana da wannan ciwo yana da hawan jini kuma sannan yana da wannan ciwo to fa warkewar mutun akwai matsala domin daya da abin da ciwon zai saka shine maganin wanda ake bukata ka sha wanda shine zai inganta rayuwarka ba ma za ka sha shi ba so wannan ciwon ina tafiya kunnan doki da sauran cutuka
7: to daktar wace illa kwakwalwar wanda yake da wannan ciwo wani irin lahani da take samu
13: shi wannan ciwo ciwo ne wanda dama yana da alaka da kwakwalwar ta bil adama ciwo ne wanda ya samu asali daga kwakwalwar ta mutum kwakwalwa kuma ita ce komai ita ce mutum eh take sarrafa duk sauran gabobin da suke cikin mu idan ta samu matsala to akwai babban matsala
12: malama Zainab Ishaq yar jarida ce da yanzu haka ke dawainiya da masu fama da wannan larura ta depression ko kuma tsananin damuwa da kuma yi mana karin haske kan yadda yanayin rayuwar masu wannan larurar take
19: zaka gama ce wata mai karancin shekaru da akwai dawaini yaya sama da kwaya hudu a kanta ko magidanci kana da yaya hudu in ba wani rufin asiri kake da shi jinjina ba zaka ga mutun yana shiga damuwa to ita fa ita ce mace ita za ta ci da su lafiyar su da komin su a hakan nan kuma ga kudin haya a kanta kuma ba wata sana'a da take yi kwakwara to sai ka ga mace ta zo kane mata magana ma bata san me kake cewa ba wata sai ka ga ta zo kafin ka zo kai attending dinta ka zo ka dan akwai matar da ta zo nan tana shigowa ta yanke jiki ta fadi akwai matar da ta zo ita ma bayan ta tafi na ce mata ta je zan zo in ga gidanta zan ga yaranta tana zuwa gida damuwa ta sa ta yanke jiki ta fadi sanda na je na same ta barin jikinta daya baya yin aiki bakin ta har ya karkace kuma na tabbata ta rike wannan damuwa tsawon lokaci sai wannan lokacin ne damuwar ta zo ta fashe mata
12: masana a fannin na lafiya na ganin masu wannan larura ta depression ko kuma tsananin damuwa na bukatar kulawa ta musamman a dukkan fannoni dan tsiratar da su daga fadawa gagarumar matsalar da za su iya cutar da kansu ko kuma makusantan su tare da dawo da su hayyacin su dan kasancewa masu amfani a cikin al'umma to madalla duka kuma a nan shirin na lafiya jari ce yake da sa'aya madadin ku masu saurare da dukkan ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI kana wakilinmu Abubakar Isa dan dago sunana Azima Bashir Aminu da na gabatar ke fatan Allah ya kara mana lafiya
0: to madalla an gashi da Azima
20: A Najeriya an sake bankado wata hukumar gwamnati ta bogi mai nasaba ta kai tsaye da ofishin sakataren gwamnatin kasar lamarin da ke zuwa a daidai lokacin da al'ummar kasar ke farfadowa daga radadi da mamakin wata mai alaka da fadar shugaban kasa da aka fara ganowa sayaya ma'aikatan bogi na gwamnati ke wanzuwa akan idon mahukunta shin tsarin tafiyar da gwamnati ne ya lalace ko kuwa rashawa ce ta sauye salo sai ku bayyana ra'ayoyinku ta manhajar mu ta WhatsApp da kuma shafin mu na Facebook muna dakon ra'ayoyinku
0: yanzu bari mu shakata

Jama'a dalla mai sauraro da fatan an nishadantu da haka muka zo ga ƙarshen labaran amma kafin mu karkare ga bitar muhimman kanin su a Najeriya kun ji har yanzu babu duriyar mutanen da 'yan ta'adda suka yi karkuwa da su lokacin sallar Juma'a a jihar Neja. Yan adawa a Kenya na ci gaba da matsawa gwamnati lamba kan karuwar rikice-rikicen siyasa. Wato ministan harkokin wajen Oman zai ziyarci Iran don tattauna batun mashigin ruwan Hormuz duk da gargadin Amurka. A madadin dukkanin abokanan aiki daga nan sashen Hausa na Rafai musamman Michael Codison wanda shine tattara labaran sai Ibrahim Dukurke Fili sarrafa mana na'ura sunana Ruqayyah Abubakar ke cewa assalamu alaikum mu kasance lafiya.

0: na jihar Katsina. Kazalika mataimakin shugaban majalisar dattawar kasar sanata Barau Jibrin da mashawarcin shugaban kasa na musamman kan siyasa Alhaji Ibrahim Kabir Masari da sauran manyan jami'an gwamnati da wakilai daga sassan jihohin arewa daban-daban su ma sun halarci taron. Sai dai ana dab da fara gudanar da taron an buƙaci 'yan jaridu da su fice daga ɗakin taron kuma ba a bayyana ajandar taron ga jama'a ba. Wannan taron dai na zuwa ne a daidai lokacin da jihohin arewacin Najeriya ke fuskantar manyan ƙalubale dangane da batutuwan tsaro da ci gaban tattalin arziki da ilimi da noma da kuma samar da ayyukan yi ga matasa. A wani bangare kuma babban jami'in hada hancin harkokin ofishin da ake zargin na bogi ne a Najeriya, wato National Branch Development and Made in Nigerian Special Project Office, Prince George Buchin Wabweze, ya fitar da takardar naɗin da aka yi masa na aiki da ake ikirarin cewa ofishin sakataren gwamnatin tarayyar ƙasar ce ta bayar da ita. Jaridar Daily Trust ta gabatar da rahoton yadda shugaba Bola Ahmed Tinubu ya bayar da umarnin a kamun Wabweze nan take dangane da gano wannan hukuma ta bogi a cikin ofishin sakataren gwamnatin tarayya Sanata George Akume. Haka kuma Tinubu ya bayar da umarnin dakatar da wasu manyan sakatarorin gwamnati guda uku nan take waɗanda ake zargin suna da hannu wajen gudanar da wannan hukuma ta bogi, tare kuma da umartar hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa da sauran laifuka masu alaƙa da kuɗi ICPC da ta gudanar da bincike akan yadda aka kafa hukumar da kuma yadda take gudanar da ayyukanta. A cikin wannan yanayi na cece kuce, Wabweze ya wallafa takardar naɗin aikin da ake ikirarin an bashi ne a shafinsa na LinkedIn a ranar Asabar da ta gabata. Sannan wani jigo a jam'iyyar adawa ta PRP a Nigeria, Yakubu Kingsley, ya buƙaci jam'iyyun siyasa da 'yan takarar da ke fafatawa a babban zaben shekarar 2027 da ke karatowa da su guji yaɗa ƙyama irin ta siyasa ba ta suna da kuma kalamar raba kan jama'a yayin da suke yaƙin neman zabensu.
1: Tumadala an gaida Nasiru Sani, yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Raro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, sannunmu da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jarici daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Kamar kullum sunana Azima Bashir Aminu ke jan ragamar shirin. Shirin lafiya jarici bisa al'ada kan tabo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalubo kalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta, dan an karar da mahukunta ko ɗaiɗaikun masu fama da wata larura da nufin daukar matakan gyara. A wannan makon shirin na lafiya jarici zai yi duba ne kan larurar depression ko kuma damuwa mai tsanani, cutar da ke kokarin zama ruwan dare tsakanin al'umma a baya-bayan nan, watakila ko saboda yanayi na matsin rayuwa. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta sanya cutar ta depression ko kuma tsananin damuwa a sahun cutukan da ke sababa mutuwar mummuki, musamman ga al'ummomin da basu fiye fitowa su bayyana abin da ke damun su ko kuma a yankuna irin na Afirka da cutar ke matsayin sa. Ta lura da karuwar masu fuskantar wannan larura da kuma karancin wayewar kai ga cutar ta depression ko kuma tsananin damuwa, mun nemi ji daga masana kan dalilan da ke haddasa ta da ma alamomin da za a gane mutum na fama da depression don kai masa dauki. Dr. Aminu Shehu Ibrahim, ƙwararren likitan kwakwalwa ne a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano, wanda ya yi mana takaitaccen bayani kan wannan larura ta tsananin damuwa ko kuma depression.
2: Shi wannan ciwo na tsananin damuwa ciwo ne wanda aka lura da shi ina da bambance da damuwa wanda ta kan faru da kowa da kowa. Abu na farko shine ita damuwa shine babban alama ta wannan ciwo. Damuwa ce wanda ba ta canjawa ko da wani abu mai dadi ya faru. Walala kaga damuwa idan mutum ya rasa wani abu nasa ko kudi ko aka masa rashi, zuwa wani lokaci mutum yakan yi mantawa. Ko yanzu ranka bace yake ko wani abu yana damun ka, idan ka ce ka samu wasu kudade masu yawa kakan iya shiga cikin farin ciki da annashuwa. Amma wannan babu
3: me yake haddasa shi?
2: Abubuwa da dama, bakin ciki, rashin jin dadin rayuwa, kuma babu wani abu da yake baka dadi. Duk abubuwan da kake jin dadin su a da suke baka annashuwa, zaka zo ka kasance baka jin dadi. Hasaduwa tsakanin ma'aurata zaka ji ba dadi har abinci da mutum zai fita daga ransa karshen abin da ya fita daga mutum shine rayuwa zaka ji rayuwar ma ba ta dadi wannan ciwo yana daya daga cikin manyan manyan sanadan da zamu tana suke halaka domin daga lokacin da ya kasance rayuwa ba ta da wani fa'ida ba dadi kaga ci gaba da rayuwa ba ta da wani amfani abu na uku shine tsananin gajiya ba dalili ba wani aiki kai ba komai ba so wannan sune manyan manyan alamu so irin wannan alamun kuma matsalar wannan ciwo shi ba lalle ya zo da damuwa din ba irin kamar allura cewa kamar kasashe irin naman Afrika da kasashen gabas mai nisa wannan kasashe yawancin mutane ba su cika zuwa su ce damuwa tana damun su ba saboda ana gani kamar gazawa ce ta bil adam yawancin fararen mutane suke fada cewa suna jin bakin ciki mai tsanani amma yawancin mutanen Afrika da mutanen Asia abinda suke yi suna bayani ne akan jikin su ina ciwo kansu ina ciwo jikin su ba karfi eh to kuma wannan ciwon kuma ba sa sha'awar shiga cikin mutane zaka ga mutum ya kebe shi kadai
1: bayanan kwararri da kuma mabambantan alƙaluman masana na nuni da cewa Najeriya na sahun kasashen da ke da miliyoyin masu fama da wannan larura ta tsananin damuwa ko depression galibi ba tare da sani ba wanda kuma kai tsaye masana ke cewa wannan larura na mayar da hannun agogo baya ga al'ummar kasar inda masharhanta a abin da ya shafi lafiya irin Abdulsamad Muhammad ke cewa halin da ake ciki baya rasa nasaba da matsi ko kuma tsadar rayuwa
3: to magana ta gaskiya wannan larura ta kai ta kawo domin zaka iya fahimtar haka idan kana mu'amala ta yau gobe da mutane misali idan kana tuki ko kana shiga kasuwa ko kana shiga wasu ma'aikatu na gwamnati zaka gane cewa mutane na cikin damuwa na gaske inda zaka ji maganganun su yana koma kan rayuwa ta yau gobe misali har ka rike gida har ka rike kai da kai ma hakan na tindira sakamakon karancin abin hannu ko ma tattalin arzikin baya tasirin da ake sa rai kuma ban yi mamaki ba idan aka ce hukumar lafiya ta duniya ta fitar da wannan alƙaluma da ke nuna cewa al'ummar duniya da ma Najeriya na fama da wannan damuwa saboda yadda rayuwar gaba daya sauya kullun baya ake ba gaba ake ba kullun ana tun ana sare da sauyi ko kuma canji mai ma'ana yanzu dai ba abin da yazo kawo yanzu
1: to ko me ke haddasa wa jama'a fuskantar wannan larura ta tsananin damuwa ko kuma depression tambaya kenan ga Malam Aliko Buhari masanin halayyar dan adam a kwalejin Share Fagen Shiga Jami'a dake jihar Kano
4: to shi wannan ciwo na damuwa wani irin ciwo ne dake sa mutun cikin matsananciyar damuwa har sai ta kai mutun yana jin bakin ciki haka kawai a cikin ransa to dalilan da suke kawo wannan ciwo na damuwa suna da mutukar yawa sai dai mu faɗi kada akwai misali talauci tsananin talauci da kuncin rayuwa yakan saka mutun ya zama ya samu wannan ciwo sannan akwai rashin lafiya akwai kuma amfani da magunguna ba bisa sharadin likita ba akwai mutuwar aure akwai mutuwar da ko uwa ko uba to kamar yadda na faɗa dai suna da yawa kadan kenan daga cikin su kuma irin tasirin da ita wannan cuta take yi ga dan adam ko kuma abubuwan da take haddasawa akwai rashin san mu'amala da jama'a kaji mutun yana sambatu shi kadai akwai kuma rashin nutsuwa da kuma abin da ake kira da turanci suicide ideation wato tunanin mutuwa tafi rayuwa sannan akwai kasa kula da kai
1: sabanin yadda ake kula ko kuma mu'amalantar masu wannan larura ta tsananin damuwa ko depression a Najeriya a wasu kasashen akan dauki kwararan matakai kuma cikin gaggawa da zarar aka lura mutum ya fara fuskantar matsalar ta depression ko kuma damuwa wakilin mu Abubakar Isa dan Dago ya tattauna da wasu da suka tsinci kansu a larurar ta damuwa
5: sunana Idris Shaibu jikan kaura ni yanzu din nan ma maganan nan da ka tattare ni nan da kai ni ka dame ni saboda ni ba wani abu zaka bani ina cikin damuwa da kai ka dame ni wallahi kai kanka damuwa ce a guri na
6: sunana Abdulsamad Mustafa Ringim ya shafa ruwa da ni domin a yanzu haka ma a cikin shi nake saboda akwai aboki da muke tare da shi ko kuma wanda kusan Allah ya masa rasuwa abin yana ta damuna kuma bayan shi ma ba ma iya shi kadai ba iya idan mutun ya duba yadda Najeriya take tafiya da irin tsarin da muke kai
7: sunana Dauda Ibrahim Kaji kwace gaskiya na shiga cikin ciwon damuwa kware da gaske kusan yanzu ma a cikin sa nake akwai lokacin da ciwon damuwa ya same ni wallahi na tashi ranan nan ba da kokobo kuma ga yara za su tafi makaranta ma ba a sallame su ba wallahi na tashi a fazama kowan ka ban yi ban sa takalmi wari da wari daya kafa daya kai kafa daya nawa ne na maza daya kuma na mata sai ba na ta hanya ma na duba na shiga daidai ta sauna yi nisa daga gida ina duba kafa sai naga takalmi daban-daban dan wallahi ban san lokacin da na sa ba
1: ba kadai a Najeriya ba galibi a kasashe masu tasowa ba a fiye bayar da muhimmanci wajen kula da masu larurar ta depression ko kuma tsananin damuwa ba duk da yadda wannan larura ke haddasa tarin matsaloli walau a lafiyance ko kuma ga cigaban al'umma da hakan ne kuma muka koma ga Dr. Aminu Shehu wanda yi mana karin haske kan girman matsalar ta depression
2: yanzu hasashe ya nuna cewa a zuwa shekara ta 2030 wannan ciwo shine zai yi na gaba shine zai kowane ciwo tasiri gajira juja da wannan muske da mu anan wanda suka shafi wato rashin abinci da rashin ruwa mai kyau da cutukan da ake dauka dalili saboda wannan ciwo yana da alaka da sauran cutuka ga baki da kuma faruwar wannan ciwo idan ya kasance mutun yana da wannan ciwo yana da hawan jini kuma sannan yana da wannan ciwo to fa warkewar mutun akwai matsala domin daya da abin da ciwon zai saka shine maganin wanda ake bukata ka sha wanda shine zai inganta rayuwarka ba ma za ka sha shi ba so wannan ciwon yana tafiya kunnan doki da sauran cutuka
0: to daktar wace illa kokolwar wanda yake da wannan ciwo wani irin lahani da take samu
2: shi wannan ciwo ne wanda dama yana da alaka da kokolwa ta bil'adama ciwo ne wanda ya samu asali daga kokolwa ta mutum kokolwa kuma ita ce komai ita ce mutum eh take sarrafa duk sauran gabobin da suke cikin mu idan ta samu matsala to akwai babban matsala
1: malama Zainab Ishaq ɗan jarida ce da yanzu haka ke dawainiya da masu fama da wannan larura ta depression ko kuma tsananin damuwa da kuma yi mana karin haske kan yadda yanayin rayuwar masu wannan larurar take
8: zaka gama ci wata mai karancin shekaru da akwai dawaini yaya sama da kwaya hudu a kanta ko magidanci kana da yaya hudu in ba wani rufin asiri kake da shi jinjina ba zaka ga mutun yana shiga damuwa to ita fa ita ce mace ita za ta ci da su lafiyar su da komin su a hakan nan kuma ga kudin haya a kanta kuma ba wata sana'a da take yi kokwara to sai ka ga mace ta zo kane mata magana ma bata san me kake cewa ba wata sai ka ga ta zo kafin ka zo kai attending dinta ka zo ka dan akwai matar da ta zo nan tana shigowa ta yanke jiki ta fadi akwai matar da ta zo ita ma bayan ta tafi na ce mata ta je zan zo in ga gidanta zan ga yaranta tana zuwa gida damuwa ta sa ta yanke jiki ta fadi sanda na je na same ta barin jikinta daya baya yin aiki bakin ta har ya karkace kuma na tabbata ta rike wannan damuwa tsawon lokaci sai wannan lokacin ne damuwar ta zo ta fashe mata
1: masana a fannin na lafiya na ganin masu wannan larura ta depression ko kuma tsananin damuwa na bukatar kulawa ta musamman a dukkan fannoni dan tsiratar da su daga fadawa gagarumar matsalar da za su iya cutar da kansu ko kuma makusantan su tare da dawo da su hayyacin su dan kasancewa masu amfani a cikin al'umma to madalla duka kuma a nan shirin na lafiya jari ce yake da sa'aya madadin ku masu saurare da dukkan ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI kana wakilinmu Abubakar Isa ɗan Dago sunana Azima Bashir Aminu da na gabatar ke fatan Allah ya ƙara mana lafiya
9: to madalla an ga shirya Azima
10: A Najeriya an sake bankado wata hukumar gwamnati ta bogi mai nasaba ta kai tsaye da ofishin sakataren gwamnatin kasar lamarin da ke zuwa a daidai lokacin da al'umar kasar ke farfadowa daga radadi da mamakin wata mai alaka da fadar shugaban kasa da aka fara ganowa yayaya ma'aikatan bogi na gwamnati ke wanzuwa akan idon mahukunta shin tsarin tafiyar da gwamnati ne ya lalace ko kuwa rashawa ce ta sauye salo sai ku bayyana ra'ayoyinku ta manhajar mu ta WhatsApp da kuma shafin mu na Facebook muna dakon ra'ayoyinku
9: Madalla yanzu bari mu shakata

0: karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi 7 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana kan mita 22-25.
1: Rukayya Abba Kabara.
0: Mai sauraro, barkamu da sake kasancewa tare a labarin wannan hantsi. Da fatan mun waye gari cikin koshin lafiya ga kanin labarin da muke tafa da su. A Najeriya har yanzu babu duriyar mutanen da 'yan ta'adda suka yi garkuwa da su lokacin sallar Juma'a a jihar Neja. 'Yan ta'adda a Kenya na ci gaba da matsawa gwamnati lamba kan karuwar rikice-rikicen siyasa. Ministan harkokin wajen Oman zai ziyarci Kenya, wato Iran kenan, don tattauna batun mashigin Hormuz duk da gargadin Amurka. Kuma da layin zuga labarin BDB. Mazauna yankin Dikara da ke gabashin karamar hukumar Barguta jihar Neja a Najeriya mai makwabtaka da jamhuriyar Benin na ci gaba da zaman zulumi sakamakon harin da wasu 'yan ta'adda suka kai, inda suka yi garkuwa da masallata da dama a ranar Juma'a da ta gabata. Honorable Abdullahi Muhammad Nasir shi ne shugaban karamar hukumar ta Bargu, kuma ga karin bayanin da ya yi wa Arfai Hausa kan halin.
2: Wannan Dikaran yana bordering da Benin Republic. So wurin ya yi kamari, 'yan bindigan nan suna yawan haddabarsu. So su ne suka zo kusan ƙauyuka guda hudu wannan wurin, sai suka kwashe su. Shi da karaɗi, from the report we got, sun ɗibi kamar mutane 35 a wurin. Sannan akwai Beijing sun ɗauri mutane 13, mutum 5, ya basu mutum 5. Kuma daga nan wa'anda suke ƙoƙarin guduwa sun halde wa'ansu. So dai sai gari ya shiga, ya musu ya shiga, mutane yawanci sun gugudu. Wa'ansu yanzu a sasuke suna Republic of Benin, suna dai neighboring safer ground. But as it is yanzu haka, tun jiya military have gone there, they have taken over. So da yake mutane da yawa sun riga sun moving out, there are a lot of clearance. So kuma yanzu an shiga waki suna kusan 26 or thereabout.
0: Honorable Abdullahi Muhammad Nasir, shugaban karamar hukumar Bargu ta jihar Neja. Shugaban Najeriya Bola Tinubu ya bayar da umarnin dakatar da wasu manyan sakatarori guda uku bayan gano wata sabuwar hukumar bogi da ake zargin tana aiki a cikin ofishin sakataren gwamnatin tarayya. Hukumar ta bogi mai suna National Brands Development and Made in Nigeria Special Project Office an ce tana gudanar da ayyukanta ne ba tare da sahihin izinin gwamnati ba. Manyan sakatarorin da ake zargi da hannu a lamarin su ne MS Danjuma da na Dungu Gagari da kuma Richard P. Pelewanga, yayin da shugaba Tinubu kuma ya bayar da umarnin kama George Buchi Nwabeze nan take, wanda ake zargi da kirkira da kuma gudanar da wannan hukuma ta bogi. Wasu mahara sun halaka can darmomin jamhuriyar Nijar 15 a tsakanin iyakar kasar da Najeriya da jamhuriyar Benin, kamar yadda majiyoyin yankin Dosu, inda lamarin ya auku, suka bayyana a jiya a cikin ƙarshen makon da ya gabata. Rahotanni sun ce an yi jana'izar waɗannan jami'ai a ranar Asabar, sai dai zuwa yanzu babu wata sanarwa daga mahukuntan Nijar akan wannan lamari da yake cinyewa ne. Wani daga cikin hadiman hanbararren shugaban Nijar Bazoum Muhammad, wato Sahani Muhammadu, ya yi tsokaci.
3: Wannan mutanen da suka zo suka yi wannan juyin mulkin, abinda suka ce ma yan Nijar cewa da za su yi maganin ta'addanci, saboda ta'addanci ya yawa, kuma za su yi maganin cin hanci da rashawa. To yau tahiya tana tahiya, kowa ya gani gari cewa da ba wannan manhaja ce ta kasu biskan mulki. Abinda ya kawo su shi ne aljihunsu da kuma masu gidashensu. Yau ta'addanci ko shakka babu, dole ne ta'addanci shi yawa, kuma dole ne shi ƙara bunƙasa, saboda an fance kalar da duka hanyoyi wanda zababben shugaban ƙasa, shugaban jamhuriyar Alhaji Bazoum Muhammad, ya kafa don saboda ai maganin ta'addanci. Ai kowa ya gani a shekara 2 da wata 3 da yana mulki, har an gani ko shakka babu a barwa da duka sauran ƙauyukan nan an fara ana maido mutane a matsuguninsu. Gwamnati ta ɗauki ƙwaƙƙwaran matakai, an jibga sojoji don saboda talaka su samu su komo matsuguninsu kuma ƙauyukansu. Yau ina anka kwana, ko shakka babu in ana sa ai maganin ta'addanci, to sai an tsaya an bi gaskiya, an yi adalci.
0: Guda daga cikin hadiman hanbararren shugaban Nijar Bazoum Muhammad, 'yan tawayen Abzinawa sun sako sojojin mada 22 a jiya Lahadi. Rahotanni na bayyana cewa 'yan tawayen na ci gaba da tsare wasu sojoji duk da ƙoƙarin masu shiga tsakani na ganin an kawo ƙarshen wannan matsalar ta tsaro da ta'addabi arewacin Malin. Abdullahi Isa ya haɗa mana rahoto a kai.
4: A ranakun 25 da 26 ga watan Afrilu, 'yan tawayen FLA da ƙawayensu na Jinim sun kai harare kan wasu wurare masu tasiri a Bamako da Gewaye, hararen da suka yi sandiyar mutuwar wasu daga cikin kusoshin gwamnatin riƙon ƙwarya da suka hada da ministan tsaro Janar Sadio Kamara. 'Yan tawayen sun kuma kama tarin sojoji na kasar ta Mali. 'Yan tawayen ba su tsaya a nan ba, so kuma kaddamar da wasu jerin harare zuwa garuruwa da gidajen yari. Baya ga haka suka yi ta yada bidiyon kama sojoji na Mali inda hukumomin Bamako suka danganta wannan aika-aika na 'yan tawayen da farfaganda da kuma zarginsa da kisan gilla kan wasu sojojin. Ko a ƙarshen makon nan 'yan tawayen Abzinawa sun sallame wasu sojojin haya na Wagner da aka kama yau da shekaru biyu a faɗin Tinzawa 10 kafin su kungiyar ta FLA ta sako wasu sojoji 82 a ranar 13 ga watan Agusta nan da muke ciki. Atai Ag Muhammad, mai magana da sunan kungiyar ta FLA, ya bayyana cewa sun cimma matakin na sako waɗannan sojoji ne da nufin ganin gwamnatin sojin Mali ta bi sahu tare da sako fararen hulla da take tsare da su yanzu haka.
0: Gwamnatin Togo ta ce tana da hujjoji masu ƙarfi a kan wasu jaruman fina-finai kuma 'yan jaridar Faransa guda biyu da ake tsare da su tun watan Yuli bisa zargin bada bayanan ƙarya. Mutanen da suka haɗar da Gael Moka da Sebastian Perez Pezani an kama su ne tare da ɗan ƙasar ta Togo Fred Vedome wanda ake taimaka masa wajen gudanar da harkokinsa a ƙasar. A cikin sanarwar farko da ta fitar a hukumance kan lamarin, gwamnatin ƙarƙashin ma'aikatan shari'a da tsaro sun zargi tabbatar da shirya fim ba tare da samun cikakken izinin da ake bukata ba, ko da yake dukkanin mutanen sun musanta zargin da ake musu. An dai kama mutanen uku ne a ranar 27 ga watan Yuni yayin da suke daukar wani shirin film na yawon bude ido a arewacin kasar domin wani gidan talabijin na Faransa. Yakin catar baka ya barke tsakanin shugaban Kenya William Ruto da tsohon shugaban da ya gabace shi Uhuru Kenyatta sakamakon matsin lamba da shugaban mai ciki samu daga abokan hamayya. Ruto ya zargi Kenyatta da daukar nauyin abokan hamayya, zargin da tsohon shugaban ya musanta ba tare da bata lokaci ba. Wannan lamari ya nuna yadda rikicin siyasa ke ci gaba da kamari a wannan kasa dake gabashin nahiyar Afirka. Ga rahoton Michael Kudison.
5: A yayin da yake jawabi ga dimbin magoya baya a birnin Eldoret, shugaban Ruto ya caccaki tsohon ubangidansa Uhuru Kenyatta yana mai zarginsa da daukar nauyin abokan hamayya domin su kalubalance shi tare da sukar manufofinsa.
6: Si alishindwa na maneno ya affordable housing.
7: Rabu da waɗannan mutane ba mai daukar nauyinsu bane ya gaza akan batun samar da gidaje masu rahusa ba, ba shi ne ya gaza akan batun kiwon lafiya na bai ɗaya ba, gashi yanzu ya je yana kinza karnukan farautarsa yana tura mutane su zo su yi hamayya da ni.
6: Anapimwa na ile kazi amefanya.
5: Amma fa tsohon shugaba Kenyatta ya mayar da martani a lokacin da ya gabatar da jawabi a wani taro a birnin Kitale dake arewa maso yammacin Kenya, yana mai cewa yayi marabus ba shi da sha'awar sake shiga harkokin siyasa.
8: Jamani chungeni.
4: Kamar da hankalinka, bana so a ce da ni mai daukar nauyi. Bani bukatar dukkan waɗannan batutuwa marasa amfani. Bekyautu wani ya ce ina shiga sha'anin siyasa ba. Bani da shawar neman kowace kujera. Lokaci ne na wasu, kuma al'ummar Kenya da kansu za su yanke hukunci.
8: Wa Kenya watajichagulia wenyewe.
5: Wannan cacar baki mai zafi na nuni da cewa har yanzu rashin jituwa tsakanin waɗannan jagorori biyu da suka taɓa aiki tare na nan daram.
0: Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce gudanar da zabe yayin da ake tsaka da gwabza yaki tsakanin su da Russia zai iya tarwatsa kasar ta hanyar rabuwar karin al'umma. Karibullah na madubiya hada mana wannan rahoto.
9: Wannan ne martani na farko da shugaban Ukraine Zelensky yayi tun bayan da ministan tsaron kasar da aka cire Mikhailo Fedorov yayi wani jawabi da ya bayar da mamaki a makon da ya wuce wanda ya nemi a yi zabe ana tsaka da gwabza yaki tsakanin kasar da Russia. Cire ministan da ba a yi tsammani ba ya haddasa zanga-zanga a watan da ya gabata, kuma masu goyon bayan sa sun ta yin kira lalle sai an mayar da shi kan kujerarsa. Wannan ne karan farko da wani babban jami'in Ukraine ya buƙaci da a yi zaɓe a ƙasar tun bayan fara fafata yaƙi tsakanin Russia da ita a shekarar 2022. A cewar shugaba Zelensky, muddin ana son ƙasar Ukraine ta rushe, to za a iya shiga zaɓe yayin da ake wannan yaƙi. A dokokin Ukraine dai an haramta yin zaɓe muddin ƙasar tana tsaka da yaƙi, kuma masu sharhi kan tsaro na nuna damuwa cewa da wuya a iya yin zaɓe yayin da miliyoyin 'yan ƙasar ke waje da kuma wurare da dama da ke ƙarƙashin ikon Russia, haɗi da wuraren da ke zama filin daga. Wata ƙididdiga daga cibiyar sanin halayyar ɗan adam da ke Kyiv ta nuna cewa kashi 57 na 'yan ƙasar na buƙatar a yi zaɓen ne bayan an kammala yaƙi.
0: Ministan harkokin wajen Oman Sayyid Badr al-Busaidi zai ziyarci birnin Tehran na Iran a gobe Talata domin ci gaba da tattaunawar da ke tsakanin Iran da Oman kan batun mashigin ruwan Hormuz, kamar yadda kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar Ismail Bagai ya bayyana a safiyar yau. minti 8 da mintuna 10. To take labarin wasanni kenan ga Azima Bashir ta sake shigowa.
10: To an gaishe ke Rukayya shugaban hukumar kwallon kafar Turai UEFA kenan Alexander Seferin ya kawar da jita-jitar da ke alakanta shi da neman takarar shugabancin hukumar FIFA dan mai gurbin Gianni Infantino da ake ganin abu ne mai matukar wahala ya iya samun wa'adi na bi da yake kwadai yayin zaben da ke tafi cikin watan Maris na baɗi. Kiraye-kiraye dai sun tsananta wajen ganin wato Infantino ya sauka daga kan wannan kujerar, wasu suna ganin ba ma sai an kai ga wannan zabe na watan Maris ba, ko da yake yanzu batun ya dan tsaya wala Allah za su iya daga mishi kafa zuwa akai zaben, amma dai babu tabbacin ya iya yin nasara. To Seferin mai shekaru 57 wanda ake ganin wato shine mutum mafi cancanta wajen mai gurbin shi Infantino, ya fito ya ce ba shi da ra'ayin neman shi wannan ita wannan kujera. To zamu zuba ido mu ga wato waye zai mai gurbin shi Infantino,
11: kuma shi zai sauya matsaya ba,
10: ko za a lallashi shi ya karba wannan kujera, ko kuwa shi Nasir Al-Khalifi da wasu suke gana shi ma ya cancanta ya karba wannan kujera. To kamar yadda muka ambata a dazu, kusan dukkanin league din Turai sun kammala dawowa wasanni bayan dogon hutun karshen kaka, kuma mun duba wasu daga cikin wasannin da suka gudana kama daga nasarori ko kuma koma bayan da aka fuskanta a wasannin farko-farko na ita wannan gasa, wanda galibi daga nan ne ake gane kungiyar da za ta yi abin kirki da kuma wadda ta shigo da kafar dama. To idan muka faro daga Premier Ingila, Arsenal mai rike da kambu ana ganin ta yi abin da aka tsammace ta da yi bayan doke Coventry da kwallaye 3 da nema a wasanta na farko na bude wannan kaka, ko da yake dama dai ana ganin wato ba abun mamaki bane ba ganin yadda ita Arsenal din ta doke Coventry, idan an wato lura da tazarar da ke tsakanin su da karfin da ita Arsenal take da shi, da kuma ita Coventry da wannan ne karan farko da take dawowa ita wannan gasa bayan dogon hutu. To a bangaren Manchester United, kakar bata faro mata da dadi ba bayan shankai da kwallaye 3 da nema a hannun Hull City, wanda ke matsayin koma baya ga wannan kungiya in an kwatanta da nasarorinta a kakar da ta gabata. Ita kuwa Everton da kafar dama ta faro kakar bayan doke Crystal Palace da kwallaye 2 da nema, amma fa wannan ba shi ke tabbatar da cewa wato kungiyar nan za ta ci gaba da abin kirki ba, ganin cewa idan baki manta ya galibi lokacin da kungiyoyi ke murnar lashe kofi, ita tana murna bata fada ajin yadda gaji ba ne.
11: To an gaishe ki Azima Bashir.
10: Tamadala
0: RFI. Kuma za mu je ga taskar mu ta labarin siyasa.
7: Barkanmu da kasancewa a wannan fili da ya mayar da hankali a game da muhimman batutuwan da suka fi daukar hankali a tafiyar siyasar Najeriya. Za mu fara ne da wannan labari akan wani taro na masu ruwa da tsaki akan lamuran siyasar arewacin Najeriya wanda ya gudana a jihar Jigawa, da aka buƙaci 'yan jarida da su fice daga taron. Taron dai ya kunshi gwamnoni 7 daga jihohin arewacin Najeriya ne da suka gudanar cikin sirri tare da malaman addinin musulunci daga jihohi 19 na arewacin ƙasar da birnin Abuja a birnin Dutsen jihar Jigawan. Daga cikin gwamnonin da suka halarci taron akwai Umar na Madina Jigawa da Abba Kabir Yusuf na Kano da mai mala Buni na Yobe, sai Ahmad Aliyu na Sokoto da kuma Ubasani na Kaduna da kuma Dikko Radda na jihar Katsina. Kazalika, mataimakin shugaban majalisar dattawar kasar Sanata Barau Jibrin da mashawarcin shugaban kasa na musamman kan siyasa Alhaji Ibrahim Kabir Masari da sauran manyan jami'an gwamnati da wakilai daga sassan jihohin arewa daban-daban su ma sun halarci taron. Sai dai ana dab da fara gudanar da taron an buƙaci 'yan jaridu da su fice daga ɗakin taron, kuma ba a bayyana ajandar taron ga jama'a ba. Wannan taron dai na zuwa ne a daidai lokacin da jihohin arewacin Najeriya ke fuskantar manyan ƙalubale dangane da batutuwan tsaro da ci gaban tattalin arziki da ilimi da noma da kuma samar da ayyukan yi ga matasa. A wani bangare kuma babban jami'in hada hancin harkokin ofishin da ake zargin na bogi ne a Najeriya, wato National Branch Development and Made in Nigerian Special Project Office, Prince George Buchi Nwabueze, ya fitar da takardar nadin da aka yi masa na aiki da ake ikirarin cewa ofishin sakataren gwamnatin tarayyar kasar ce ta bayar da ita. Jaridar Daily Trust ta gabatar da rahoton yadda shugaba Bola Ahmed Tinubu ya bayar da umarnin a kama Nwabueze nan take dangane da gano wannan hukuma ta bogi a cikin ofishin sakataren gwamnatin tarayya Senator George Akume. Haka kuma Tinubu ya bayar da umarnin dakatar da wasu manyan sakatarorin gwamnati guda uku nan take waɗanda ake zargin suna da hannu wajen gudanar da wannan hukuma ta bogi, tare kuma da umartar hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa da sauran laifuka masu alaka da kuɗi ICPC da ta gudanar da bincike akan yadda aka kafa hukumar da kuma yadda take gudanar da ayyukanta. A cikin wannan yanayi na cece kuce, Nwabueze ya wallafa takardar nadin aikin da ake ikirarin an bashi ne a shafin sa na LinkedIn a ranar Asabar da ta gabata. Sannan wani jigo a jam'iyyar adawa ta PRP a Nigeria, Yakubu Kingsley, ya buƙaci jam'iyyun siyasa da 'yan takarar da ke fafatawa a babban zaben shekarar 2027 da ke karatowa da su guji yaɗa ƙyama irin ta siyasa ba ta suna da kuma kalamar raba kan jama'a yayin da suke yaƙin neman zabansu.
0: To madalla an kai ga Nasir Sani, yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
12: Raro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, sannan mu da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jarici daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Kamar kullum sunana Azima Bashir Aminu ke jan ragamar shirin. Shirin lafiya jarici bisa al'ada kan tabo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalibo kalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta, dan an karar da mahukunta ko daidaikun masu fama da wata larura da nufin daukar matakan gyara. A wannan makon shirin na lafiya jarici zai yi duba ne kan larurar depression ko kuma damuwa mai tsanani, cutar da ke kokarin zama ruwan dare tsakanin al'umma a baya-bayan nan, watakila ko saboda yanayi na matsin rayuwa. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta sanya cutar ta depression ko kuma tsananin damuwa a sahun cutukan da ke sababa mutuwar mummuki, musamman ga al'ummomin da ba su fiye fitowa su bayyana abin da ke damun su ko kuma a yankuna irin na Afirka da cutar ke matsayin sa. Ta lura da karuwar masu fuskantar wannan larura da kuma karancin wayewar kai ga cutar ta depression ko kuma tsananin damuwa, mun nemi ji daga masana kan dalilan da ke haddasa ta da ma alamomin da za a gane mutum na fama da depression don kai masa dauki. Dr. Aminu Shehu Ibrahim, kwararren likitan kwakwalwa ne a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano, wanda ya yi mana takaitaccen bayani kan wannan larura ta tsananin damuwa ko kuma depression.
13: Shi wannan ciwo na tsananin damuwa ciwo ne wanda aka lura da shi ina da bambanci da damuwa wanda ta kan faru da kowa da kowa. Abu na farko shine ita damuwa shine babban alama ta wannan ciwo. Damuwa ce wanda ba ta canjawa ko da wani abu mai dadi ya faru. Walala kaga damuwa idan mutum ya rasa wani abu nasa ko kudi ko aka masa rashi, zuwa wani lokaci mutum yakan yi mantawa. Ko yanzu ranka bace yake ko wani abu yana damun ka, idan ka ce ka samu wasu kudade masu yawa kakan iya shiga cikin farin ciki da annashuwa. Amma wannan babu
14: me yake haddasa shi?
13: Abubuwa da dama, bakin ciki, rashin jin dadin rayuwa, kuma babu wani abu da yake baka dadi. Duk abubuwan da kake jin dadin su a da suke baka annashuwa, zaka zo ka kasance baka jin dadi. Har saduwa tsakanin ma'aurata zaka ji ba dadi, har abinci da mutum zai fita daga ransa, karshen abin da ya fita daga mutum shine rayuwa, zaka ji rayuwar ma ba ta dadi. Wannan ciwo yana daya daga cikin manyan sanadan da samun tana suke halaka kansu, domin daga lokacin da ya kasance rayuwa ba ta da wani fa'ida ba dadi, kaga cigaba da rayuwa ba ta da wani amfani. Abu na uku shine tsananin gajiya ba dalili, ba wani aiki kai ba komai ba. So wannan sune manyan alamu. So irin wayannan alamu kuma matsalar wannan ciwo shi ba lalle ya zo da damuwa din ba, irin kaman allura cewa kaman kasashe irin namu na Afirka da kasashen gabas ma mai nisa, wannan kasashe yawancin mutane ba su cika zuwa su ce damuwa tana damun su ba, saboda ana gani kamar gazawa ce ta bil adama. yawancin fararen mutane suke fada cewa suna jin bakin ciki mai tsanani amma yawancin mutanen Afirka da mutanen Asia abinda suke yi suna bayani ne akan jikinsu ina ciwo kansu ina ciwo jikinsu ba karfi to kuma wannan ciwon kuma ba sa awo shiga cikin mutane zaga mutun ya kebe shi kadai
12: bayanan kwararri da kuma mabambantan alƙaliman masana na nuni da cewa Najeriya na sahun kasashen dake da miliyoyin masu fama da wannan larura ta sanarin damuwa ko depression galibi ba tare da sani ba wanda kuma kai tsaye masana ke cewa wannan larura na mayar da hannun agogo baya ga al'ummar kasar inda masharhanta a abin da ya shafi lafiya irin Abdulsamad Muhammad ke cewa halin da ake ciki baya rasa nasaba da matsi ko kuma tsadar rayuwa
14: to magana ta gaskiya wannan larura ta kai ta kawo domin zaka iya fahimtar haka idan kana mu'amala ta yau gobe da mutane misali idan kana tuki ko kana shiga kasuwa ko kana shiga wasu ma'aikatu na gwamnati zaka gane cewa mutane na cikin damuwa na gaske inda zaka ji maganganun su yana koma kan rayuwa ta yau da gobe misali harkar rike gida harkar rike kai da kai ma hakan na cin dira sakamakon karancin abin hannu ko ma tattalin arzikin baya tasirin da ake sa rai kuma ban yi mamaki ba idan aka ce hukumar lafiya ta duniya ta fitar da wannan alƙaluma da ke nuna cewa al'ummar duniya da ma Najeriya na fama da wannan damuwa saboda yadda rayuwar gaba daya sauya kullun baya ake ba gaba ake ba kullun ana tun ana sa rai da sauyi ko kuma canji mai ma'ana yanzu dai ba abin da yazo kawo yanzu
12: to ko me ke haddasawa jama'a fuskantar wannan larura ta tsananin damuwa ko kuma depression tambaya kenan ga Malam Aliko Buhari masanin halayyar dan adam a kolejin share fagen shiga jami'a dake jihar Kano
15: to shi wannan ciwo na damuwa wani irin ciwo ne dake sa mutun cikin matsananciyar damuwa har sai ta kai mutun yana jin bakin ciki haka kawai a cikin ransa to dalilan da suke kawo wannan ciwo na damuwa suna da mutukar yawa sai dai mu faɗi kada akwai misali talauci tsananin talauci da kuncin rayuwa yakan saka mutun ya zama ya samu wannan ciwo sannan akwai rashin lafiya akwai kuma amfani da magunguna ba bisa sharadin likita ba akwai mutuwar aure akwai mutuwar da ko uwa ko uba to kamar yadda na faɗa dai suna da yawa kadan kenan daga cikin su kuma irin tasirin da ita wannan cuta take yi ga dan adam ko kuma abubuwan da take haddasawa akwai rashin san mu'amala da jama'a kaji mutun yana sambatu shi kadai akwai kuma rashin nutsuwa da kuma abin da ake kira da turanci suicide ideation wato tunanin mutuwa tafi rayuwa sannan akwai kasa kula da kai
12: sabanin yadda ake kula ko kuma mu'amalantar masu wannan larura ta tsananin damuwa ko depression a Najeriya a wasu kasashen akan dauki kwararan matakai kuma cikin gaggawa da zarar aka lura mutum ya fara fuskantar matsalar ta depression ko kuma damuwa wakilin mu Abubakar Isa dan Dago ya tattauna da wasu da suka tsinci kansu a larurar ta damuwa
16: sunana Idris Shaibu jikan kaura ni yanzu dinnan ma maganan nan da ka tattare ni nan da kai ni ka dame ni saboda ni ba wani abu zaka bani ina cikin damuwa da kai ka dame ni wallahi kai kanka damuwa ce a guri na
17: sunana Abdulsamad Mustafa Ringim ya sha faruwa da ni domin a yanzu haka ma a cikin shi nake saboda akwai aboki da muke tare da shi ko kuma wanda kusan Allah ya masa rasuwa abin yana ta damuna kuma bayan shi ma ba ma iya shi kadai ba iya idan mutun ya duba yadda Najeriya take tafiya da irin tsarin da muke kai
18: sunana Dauda Ibrahim Kaji kwace gaskiya na shiga cikin ciwon damuwa kware da gaske kusan yanzu ma a cikin sa nake akwai lokacin da ciwon damuwa ya same ni wallahi na tashi ranan nan ba da kokobo kuma ga yara za su tafi makaranta ba ba a sallame su ba wallahi na tashi a ba zama kowan ka ban yi ba na sa takalmi wari da wari daya kafa daya na wani na maza daya kuma na mata sai ba na ta hanya ba na duba na shiga daidai da sau na yi nisa daga gida ina duba kafa sai naga takalmi daban-daban dan wallahi ban san lokacin da na sa ba
12: Najeriya ba galibi a kasashe masu tasowa ba fiye bayar da muhimmanci wajen kula da masu larurar ta depression ko kuma tsananin damuwa ba duk da yadda wannan larura ke haddasa tarin matsalolin walau a lafiyance ko kuma ga cigaban al'umma da hakan ne kuma muka koma ga Dr. Aminu Shehu wanda yi mana karin haske kan girman matsalar ta depression
19: yanzu hasashe ya nuna cewa a zuwa shekara ta 2030 wannan ciwo shine zai yi na gaba shine zai kowane ciwo tasiri in ga jira juda wanda suke damu mu anan wanda suka shafi wato rashin abinci da rashin ruwa mai kyau da cutukan da ake dauka dalili saboda wannan ciwo yana da alaka da sauran cutuka gabaki daya kuma faruwar wannan ciwo idan ya kasance mutum yana da wannan ciwo yana da hawan jini kuma sannan yana da wannan ciwo to fa warkewar mutum akwai matsala domin daya da abin da ciwon zai saka shine maganin wanda ake bukata ka sha wanda shine zai inganta rayuwarka ba ma za ka sha shi ba so wannan ciwon yana tafiya kunnan doki da sauran cutuka
20: to dakta wace illa kwakwalwar wanda yake da wannan ciwo wani irin lahani da take samu
19: shi wannan ciwo ne wanda dama yana da alaka da kwakwalwa ta bil'adama ciwo ne wanda ya samu asali daga kwakwalwa ta mutum kwakwalwa kuma ita ce komai ita ce mutum eh take sarrafa duk sauran gabobin da suke jikin mu idan ta samu matsala to akwai babban matsala
12: malama Zainab Ishaq yar jarida ce da yanzu haka ke dawainiya da masu fama da wannan larura ta depression ko kuma tsananin damuwa da kuma yi mana ƙarin haske kan yadda yanayin rayuwar masu wannan larurar take
21: zaka gama ce wata mai karancin shekaru da akwai dawaini yaya sama da kwaya hudu a kanta ko magidanci kana da yaya hudu in ba wani rufin asiri kake da shi jinjina ba zaka ga mutun yana shiga damuwa to ita fa ita ce mace ita za ta ci da su lafiyar su da komin su a hakan nan kuma ga kudin haya a kanta kuma ba wata sana'a da take yi kwakwara to sai kaga mace ta zo kane mata magana ma bata san me kake cewa ba wata sai kaga ta zo kafin ka zo kai attending dinta ka zo ka dan akwai matar da ta zo nan tana shigowa ta yanke jiki ta fadi akwai matar da ta zo ita ma bayan ta tafi na ce mata ta je zan zo in ga gidanta zan ga yaranta tana zuwa gida damuwa ta sa ta yanke jiki ta fadi sanda na je na same ta barin jikinta daya baya yin aiki bakinta har ya karkace kuma na tabbata ta rike wannan damuwa tsawon lokaci sai wannan lokaci ne damuwar ta zo ta fashe mata
12: masana'a fannin na lafiya na ganin masu wannan larura ta depression ko kuma tsananin damuwa na bukatar kulawa ta musamman a dukkan fannoni dan tsiratar da su daga fadawa gagarumar matsalar da za su iya cutar da kansu ko kuma makusantan su tare da dawo da su hayyacin su dan kasancewa masu amfani a cikin al'umma to madalla duka kuma a nan shirin na lafiya jari ce yake da sa'aya madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI kana wakilin mu Abubakar Isa din dago sunana Azima Bashir Aminu da na gabatar ke fatan Allah ya kara mana lafiya
10: to madalla an gashira Azima
22: A Najeriya an sake bankado wata hukumar gwamnati ta bogi mai nasaba ta kai tsaye da ofishin sakataren gwamnatin kasar lamarin da ke zuwa a daidai lokacin da al'ummar kasar ke farfadowa daga radadi da mamakin wata mai alaka da fadar shugaban kasa da aka fara ganowa yaya ma'aikatan bogi na gwamnati ke wanzuwa akan idon mahukunta shin tsarin tafiyar da gwamnati ne ya lalace ko kuwa rashawa ce ta sauye salo sai ku bayyana ra'ayoyinku ta manhajar mu ta WhatsApp da kuma shafin mu na Facebook muna dakon ra'ayoyinku
10: Madalla yanzu bari mu shakata

0: To sai kuma shirmin rayuwata.
1: Rayuwata.
2: Mai sauraron sashen Hausa Radio France International RFI. Assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Zainab Ibrahim ke farin cikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata. Shirin da bisa al'ada kan tattauna batutuwa da dama da suka shafi mata da ƙananan yara tare da gayyato ƙwararru domin lalubo mafita a kai. Shirin rayuwata ya leka Ghana dan tattauna koken da al'umar kasar ke yi akan yawaitar matsalar lalata tsakanin matasa mata ƴan ƙasa da shekaru 19 a duniya da maza lamarin da mutane ke alakantawa da gazawar iyaye wajen tarbiyyantar da ƴaƴansu yadda ya kamata. Wannan batu dai ya bayyana a cikin wani rahoto na musamman da hukumar kididdigar kasar ta Ghana ta fitar a ƴan kwanakin nan wanda ke tabbatar da lamarin. Hukumar ta ce mata ƴan shekaru 15 sun fi aikata laifin na yin lalata ko saduwa da maza kara zube kuma sukan aikata hakan a radin kansu ba tare da wata tilasawa ba. Ko da yake akwai da dama daga cikin su da suka yi nadama musamman bayan da rayuwa ta juya musu. Kididdigar da aka walakabi da halayyar matasa masu hadari da Farfesa Samuel Kobi na annam ya fitar ta nuna cewa kashi 15.2 cikin 100 na ƴan mata sun taba yin ciki kuma kashi 4 sun zubar da ciki yayin da kashi 10.9 sun zama uwaye. Shin wasu bayanai ke kunshi a wannan batu mai tayar da hankali? Bakin da muka gayyata sun hada da wata yarinya ƴar shekara 16 da ta buƙaci a saka ya sunanta wadda batun ya shafa da kuma malama Mardiya Abdullahi Agona mai rajin kare haƙƙin mata a Ghana. Amma kafin nan wakilinmu na ƙasar Abdalla Shamun Bako ya hada mana wannan rahoto.
1: Rayuwata.
3: Wani bincike da hukumar kididdiga ta Ghana GSS ta gudanar ya tabbatar da cewa ɗaya daga cikin ƴan mata matasa 10 tsakanin shekaru 10-19 sun saduwa da maza kafin shiga shekaru 15. Malam Muhammad Abdalla babban jami'i ne a hukumar kula da kididdiga ya ƙarin haske.
4: Mata waɗannan da suke da shekaru daga 10-19 sun kasance gabanin su samu shekaru 15 sun san maza. A cikin wannan binciken har wa yau mun samu kamar 15.2% shine 15.2 cikin waɗannan matan sun doki ciki.
3: Iyaye da dama na ganin cewa tarbiyya ce ta lallace kamar yadda za ku ji daga bakin Zakiya Umar Faruk da Saminu Suleiman Said.
5: Labarin ya sami mu cikin wannan yanayin da ba daɗi amma kuma mun san kamar gaskiya ne it's happening. So ya kamata iyaye a sa ma yara ido sosai a kula da activities unsu, a kula da friends unsu da suke mingling da su abubuwan da suke watan dubawa a smartphones unsu.
6: Mu muka haifi diyanmu, so babu wani wanda yake da responsibilities sama da mu iyaye. So har in ne ba za mu take fully responsibility din da Allah ya bamu ba a kansu. So idan sun bata, so kar mu blaming din kowa, mu blaming din kanmu.
3: Tuni dai aka fara kira zuwa ga iyaye mata da su kula da tarbiyyar yaransu.
7: Ni dai na ce mai ya zama wani abu ne ana ce mai yayin zamani, saboda matsalan na fara ba iyaye don yanzu sha'anin telenovela da wani movies da suke duba. Kuma ina ma magana ga wallahi, ni da nke rike da waya akwai wani baban da yariya shekara 12-14 take yi kan wayanta, ni ban da wani ilimi.
3: Kididdigar ta kuma nuna cewa an samu karuwar yaduwar cututtuka da ake dauka ta hanyar jima'i tsakanin matasa mata ƴan shekara 15.
1: RFI.
2: To madalla an gaishe da Abdalla Shamun Bako da rahoton nan. Yanzu sai zantawar sa da yarinyar da ta buƙaci a saka ya sunanta wadda batun ya shafa.
8: Ina 15 years na hadu da namiji kuma wanga duka ya faru don sun sani. I was curious about it don sha biyo ina de wana cikin relationship ina in yazo ana fira ni ma ban san ina so in sani isa daga wurin kuma ni gaba na wani samu wani samari muka fara fira kadan kadan she kawo mini idea of having sex and stuff isa wannan lokaci she banda wanda da in fira da like I was lost kuma abin da yasa na kuma yadan don shike taimaka mini ababai ba wanda ke bani shi noni sa abin na kuma I think it's also a major reason
1: to babban dalilin kenan da ya kawo wannan to da nazo gida nan tare da ke naga jaririya yarki kenan
8: eh Diana ne she na doki cikin da nake 16 years sa wuri nan ko sai zanga na haifu Diana 6 months
1: to ya rayuwa yake kin yi nadama da kika fara wannan al'amari na hulɗa da maza da wuri
8: wallahi rayuwan ba yi ziban don kamar ni yariya kan ga kuma na kuma duban jaliri kuma ba wanda ke taimako shi namijin ma shi ba ma san inda yake ba ya bar min da diya ni no ke duban bisa da kasa abin nadamu ci kan da dan yin samu da don tuntun farko ma kaman kana na fadi gida ba wanda ke taimako ba shi dai yanzu na nayi fuda taimake mini ba
1: na gode sosai da wannan dama
8: mana gode
9: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
10: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
9: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
10: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
9: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
11: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samu kuɗi kowa zai nasara
10: wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
12: tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwa ta ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da malama Mardiya Abdullahi Agona mai rajin kare haƙƙin mata a Ghana
13: wasu yaran yana fitowa ga rinon gida ne wasu yaran kuma ana tilasta su ne to dide da shawara ta game da batun iyaye mata na farko kaga akwai wasu finafinai da ya kamata a daina bari yara na duba na biyu a kiyaye mutuncin ƴa mace tun tana karama da ta fara zuwa school from KG a ta kula da lamurran a ta kula wurin tafiyanta a ta kula wurin kominta wurin mata wanka duka uwa ya kamata hankalin kina wurin na uku a daina bar tana use mobile phone in ba yariyan nan ta kai munzilin shekarunta
14: ina ganin amfani da wayar salula na ɗaya daga cikin abin da ke janyo musu wannan fitana
13: kwarai da gaske domin yau wayar salula ba abinda ba shi ciki na jima'i ana fitowa da shi shi yasa ya kamata a daina bar yaro karami na rika wayar salula ko da game ne a sai mai na game na yaro domin ya zo ya ci karo daga mace da namiji suna abu kaza saboda yanzu ana talle da shi tun bai san shi ba har ya zo ya san shi tun bai gane ba har ya zo ya gane ya kamata wannan kuma iyaye mu kiyaye
14: me illar a samu yariya karama ta haifu misali mai shekara 15 ko 16 ta haifu wani irin damuwa hakan ke kawo girman ita macen da kuma dawainiyar rayuwa
13: babban musiba ne saboda yana yi bar in ta girma bata kai shekarun da wannan ciwo zai sa ga tana fitsari tun bata yi
14: irin yoyon fitsarin nan
13: yes yana faruwa ma yariyan da bata kai ta yi wannan ba aka yi da ita mafi yawanci kuma talle-tallen ga da yara ke yi wani kuma talauci balle wurin talla an samu yara da yawa akan haka talauci na bari wani ya yaudari yaro ya yi mai haka shi yasa iyaye da malumman makaranta muna da kashi cikin wannan haki na kiyaye mutuncin ƴaƴa mata
12: tattaunawar Shamun Bako da malama Mardiya Abdullahi Agona mai rajin kare haƙƙin mata a Ghana
15: kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya to ku aika da saƙon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari 2 3 0 8 8 8 8 8 9 0
12: gare ku masu saurare. Ya kuke ganin za a shawo kan wannan mummunan lamari da mata matasa suka tsunduma a ciki a kasar Ghana? Wani jan kunne za ku yi wa iyaye a kai? Sai mun ji daga gare ku. Madadin sashen Hausa, Radio France International RFI, musamman wakilinmu daga Ghana, Abdallah Shamun Bako, Zainab Ibrahim, da na shirya na kuma gabatar ke cewa, bisalamu huta lafiya.
0: Tuwa gaida Zainab da wannan kokari. To sai kuma labaran kashi na biyu. Kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty ta buƙaci a gaggauta ceto waɗanda ƴan bindiga suka garkuwa da su a yayin da suke ibadar Juma'a a garin Fanya da ke gundumar dikara ta ƙaramar hukumar Burgu a jihar Neja wanda ke arewa maso tsakiyar Najeriya. Kungiyar ta bayyana haka ne ta cikin wata sanarwa da ta wallafa a sahihin shafin sada zumuntanta, inda ta ce maharan sun yi awon gaba da masu ibada da har yanzu ba a tantance adadinsu ba, inda ta buƙaci mahukuntan Najeriya da su warware matsalar rashin tsaro da satar mutane da yawa a kasarin ƙauyukan arewacin ƙasar Katutu. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da 'yan ta'addan suka fito da faifan bidiyo da ke nuna ɗimbin mutane da suka yi garkuwa da su a ranar Juma'a. Kungiyar masu taimakawa aikin agaji a majami'ar Katolika ta Knights of St. John International and Ladies Auxiliary ta yi kira ga shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu da sauran jagororin kasar da su rika bari masu bambantan ra'ayi su bayyana ra'ayoyinsu. Kungiyar ta bayyana haka ne a wata buɗaɗɗiyar wasiƙa da ta